0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Welcome sa paghigala ning lain nga Lunes sa Kabuntagon. Ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gihapon paghigala, nanugkan ta live nag Sibya Live. Tuboran from the heart of City of Tuboran Campos. Ano ka tas labing lanog ug mas labing kusog, mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station. Ning atong nagmalambuon nga lungsod, gamo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS double one ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sa gyapon mga higala nyo, magkaban ginyang pubring ikson, pubring silingan. Padadunahan sa respeto at pagmahal sa si Kingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, white for labor.
0: Makikuban kayo mga kiksonan sa gyapon hangtod ta sa alas 9 sa Kabuntagon. Yakong usbon, lumanig sa iksundi, mga higala, kining tibok sa kaoras ato karo tulumanon, nga gisabag o gisapuang sa LGU Tuboran, under the leadership of Tuboran Mayor, Tuboran Christian Daniel, City, Jumante, mga higala. So, ding tibok sa kaoras nga tulumanon, sige hapon, ato'y balagat, hiyaka ninyo karon, kining mga nagbagang balita karon, mga higala, niya nga napatiks pamantalas, probinsya Sugbo. Ay, mga higala, the Freeman Banat News, mga higala, mga balita, gabo, lambigit, sabi sa itong kalungsod, mga higala. Ingon man mga kiksunan ng mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Ano ba yung mga higala tarag mapanagat ng mga balita sa kalambuan ng katagalungsod na pagkabalita sinuat ni Bro Alcer Lungog. Yes, Lea Max Asindiente. O ngayon man mga higala dari sa post sa Tuboran Cebu, the Spring of Success Facebook page mga higala. Lagi ni Mission May Villaronte mga kiksunan at ang Municipal PIO ng katagalungsod sa Tuboran. Same time mga higala sa Japan atong pagisgutan kini mga nakariyang issue karon naglimin mga higala may labot ang haring lungsod. Isgutan sa plato mga higala kini mga butang may kalamigitan sa padayong pagpalambo ng panalangan lungsod sa Tuboran. Ato rin isgutan hangtod sa las 9 sa Kabuntagon. Kumanin ko nyo mga higala sa uan ato rin mga isgutanan karon sa kalambuan sa lungsod mga higala, please pagpadangat lang sa inyo ha mga concerns, guban pa mga higala ninyong mga gustong ipabot sa kanginan mga higala. Wala, binagyugado na may mga ipaabot mga higala sa kining mga ipanghusundutan na itong mga kalambuan, mga igsoon. No? At kadiya mga spitos kalambuan ng ato galungsos Tuboran mga higala. No? Mga proyekto, mga kigsoonan, mga programa mga higala. Nga nahimong nagmalampuson mga kigsoonan tadi sa ito galungsod mga higala. No? Ato ni Rong Madungog. Lagi ni Bro Alcer Dungog mga higala o sa ito akarong mga kaubanas gawas ay si Liam Max Asindiente. 9 minutos man, magalabay, last otos, kumuntagon mga higala. Ang Philippine Standard Time sa DYPS sa BTR Radio mga higson. Adlong Lunes mga higala, Pizza 3 sa Agosto 2026. Dali aras sa panahon, dali aras sa pizza mga higala. Itong Biyernes, murag Agosto, Hulyo pa man to. Karon mga kingsunan na natas ikatulong adlaw sa buwan sa Agosto. So pilarigay pagdagan po ng buwan sa Agosto mga higala sunod buwan perman sa punta mga igsoon. Isugo na po kabugnaw ang huyuhoy sa hangin mga higala timailha na sab sa kinini ang sud sa Bermans mga igsoon paingon na sa Pasko mga higala. Pamalantadugay mga kingsunan na ito nagsaulog mga higala sa tuang kapaskuhan o bagong tuig. Man may fiesta mga higala karon bubalik sa Danes Pasko mga higala. So nagigingon mga kingsunan pabilin lang kitang magpasalamat nga sa tuang labang magkagagahong sa mga grasya bisan pa man mga higala sa kapaspas mga kingsunan sa panahon dali rato ang edad mga higala ng atiguang na tane. Importante himsog yun ang panglawas unay labing importante sa tanan mga higala ang gasa sa kinabuhi gikan sa kahitasan mga igsoon itong pabiling pasalamatan mga igsoon. Marita mga higala karon sa ato ang mga balita mga igsoon day 41 ka ospital apil sa bagong pamaagi sa pagbayad sa PhilHealth mga higala. Mukabat sa 41 ka ospital og health facility sa Central Visayas ang apil sa pilot implementation sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth alang sa bagong sistema sa pagbayad sa mga ospital nga gitumongga nga ibase ang reimbursement sa kabugaton sa sakit sa pasyente. Ang PhilHealth nangandam na sa mga healthcare facilities alang sa pagbalhin gikan sa kasamtangang all case rates kung ACR payment mechanism ngadto sa diagnosis related groups. Payment system isip kabahin sa health financing reforms ubos sa Universal Health Care kung UHC Act mga higala. Sumala sa pamahayag sa PhilHealth Region 7 ubos sa DRG system. Ang inpatient cases klasipikahon base sa diagnosis, pagtambal, mga gihimong procedures, edad, sekso o ginugayon sa pagpabilin sa pasyente ngadto sa ospital. Ang bagong payment mechanism gilauman nga makahatag og mas tukmang reimbursement sa mga ospital samtang mapalambo ang mas epesyente patas og patient-centered nga healthcare system. Angtod sa Hulyo 29, 2026, adunay 41 ka mga health facilities sa Central Visayas nga gitudlo sa PhilHealth Region 7 isip shadow billing sites. Isugdan sa regional office ang shadow billing niyatong 2024 usa sa simulation process nga nagtugot sa mga ospital sa paghimo og hypothetical DRG claims samtang nagpadayon gihapon sila sa pagdawat sa og reimbursement ubos sa kasamtangang ACR system. Lakip sa mga pribadong ospital nga miapil mao ang Chonghua Hospital, Chonghua Hospital Mandawi, Perpetual Socor Hospital of Cebu, Veles Cebu og General Hospital Incorporated, Adventist Hospital Cebu Incorporated, Cardinal Rosales Memorial Hospital og Medical Mission Group Hospital og ang Health Services Cooperative. Apil usab sa programa ang mga government hospital sama sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu South Medical Center, Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center, Lapu-Lapu City Hospital, Sikohor Provincial Hospital, Cebu Provincial Hospital ug ang Balamban ug ang Karkar City, Cebu North General Hospital Incorporated ug ang ubang mga community hospitals ug district hospitals sa rehiyon mga igsoon. 13 minutos man makalabay las 8 sa buntagon mga igsoon. May pagpaminaw may buntag karon diha ni Tuburan former mayor Aljon Jamante mga higala diras Tuburan 360. Morning ato sa tuang amahan ug founders kalamuas lungsod sa Tuburan kinsa mo sa founders Tuburan Coffee mga higala. Manhimong yawi sa kalampusan ng tagalungsod mga igsoon. Tatawad mga higala. Doon natin ipadangat ng balita o sa mga kaigsunan kalabot sa padayong pagsidlak nini karong Tuburan Coffee mga higala. Ang garbos tuang lungsod mga higala. Mapasigarbuhon tang taga Tuburan mga igsoon. Unikan kita rin sa taga lungsod. Iisip tang nga kita may coffee capital sa Tibok Province of Cebu mga higala. Gumikan sa Tuburan Coffee mga igsoon. The only municipality mga higala. Na naagid ta mga kaigsunan anong gitawag o special own homegrown na coffee mga higala. Organic coffee mga igsoon. Mao na ang Tuburan Coffee. Kaya nasa ko pagpaningkamot ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante. Ato sa paghihigala ni Tuburan Mayor CD Jamante may pagpaminog may buntag de Cross Mayor's Office. Daghan po ng mga kalampusan nga ito ang nakamot mga higala. Hantod ding baguhay lang mga kaigsunan. May ubay ng mga kalampusan sa mga proyekto programa mga higala labi ng DSWD uban pa mga kaigsunan ang gipangunahan ni Mayor CD Jamante mga higala. May pagpaminaw sa diha karon ni Tuburan Vice Mayor Danny Jamante das Vice Mayor's Office diha karon East Session Hall mga kaigsunan. Okay, session marong adlaw mga higala adlaw Lunes mga kaigsunan. Sa to mga SB members na may pagpaminaw may buntag labi na gyud ni Kunsyal Eugenio Eugene Arigo mga higala. Good morning may pagpaminaw ni buda kuya ang ato ang Social Welfare Committee Chairman mga igsoon. Kini mga higala po'y nanginamot mga kaigsoonan sa pag-abag ni former Mayor Aljon Jamante ug ni Mayor Cindy Jamante sa pagpalapad ng programa sa SLP. Karon padayon nga nagkadako mga higala. Kini ni ang milambo mga kaigsoonan gumikan sa din sa pagsuporta ni Kunsyal Eugenio Eugene Arigo mga igsoon. May pagpaminaw ni Kunsyal Glenn Rigado, Kunsyal Marvin Monterola, Kunsyal Rodel de la Serna, Kunsyal Aming Suiso, Kunsyal Fred Jamante, Kunsyal Luis Potencioso, Guman man sa tuang ABC President diha karon, ABC President Udit Jabante. Guman man ni atong ISKI Federation President Ma'am Beryl Ikabo, good morning may pagpaminaw ma'am. Proteksyon batok sa pagpanghasi sa lending companies mga higala giduso. Ato ni padagat timbong balita pagka kaigsonan, kaya besigduna ninyo mga higalay, naka-experience din ni mga kaigsonan. Yung mga pagpanghulga, guban pa mga higala, ni mga online lending mga kaigsonan. Gitinguha dito sa Mandawi City Council mga higala nga mahunong ang maong pagpangharas. Ang usa ka pagpangharas ng mga pamaagi sa pagpaningil sa utang anang mga online lending applications o tradisyonal nga lending companies. Usa ka ordinansahon ang giduso sa konseho nga magasilot sa cyber harassment, illegal nga contact harvesting o uban pang limbong nga pamaagi sa pagpaningil. Ang maong ordinansa nga gisulat ni Konsehal Carlo Fortuna nga giuluhan og Mandawi City Anti-Lending Cyber Harassment and Privacy Protection Ordinance tumong ani nga mapanalipdan ang mga residente sa Mandawi batok sa mga lending company nga giingong naggamit og harassment, pagpakauwaw o mga pagtugot nga paggamit sa personal nga impormasyon sa mga nangutang aron mapugo sila pagbayad. No, sumala sa konsehal, bisan ang mga tao nga walay kalabutan sa utang maapektuhan tungod sa gubikan kay makadawat usab sila sa maong magamitsahe nga makasamok o makapasakit. Midugang siya nga bisan adunay katungod ang usab ka tao nga sa pagpaningil sa utang, kinahanglan gihapon nga respetuhon ang katungod sa uban. Matod pa niya nga tungod kay registrado ang mga cellphone number, posible nga matultulan ang mga sa mga otoridad ang nagpadala sa mensahe bisan pa ang lending company o wala nakabase, bisa wala makabase dito sa Mandawi mga higala. Naman aron ha, anigi na diha kay doon narbay uban mga kaigsoonan malagi na no? Ang uban mga higala ipampus diha mga kaigsoonan sa Facebook kay lagi utangan nila mga higala kung naidaghang pamagis pagpalingil sa utang mga higala eh, like post na sa Facebook. Bisa na lang yun, okay na ang kamo na lang gay makamao. Ha, mo kamo na lang gay suhito, no? Mo nang inyohang edit sa post sa Facebook. Ha, pwede ra man sila nga makareklamo kumikas inyohang pagpakauwaw. Okay. No na man taon tay mga higalay kanang katungod sa tuang privacy, privacy ba, no? Sa tuang pagkatao mga higalay nga inana na hinuon yano yanuhon pagpakauwaw sa Facebook. Ang pinganan kay nimo social media karon mga higala. Wa magpasabot nga utangan na ninyo mga higala. Magamay madakong utang, minilyon ba na mga higala, pero wa mo'y katungod, no? Pagpakauaw, anang mga tao diha, mga kaigsoonan. No, muna nga, kwan eh, leksyon eh, dito no, si Mandawi, mga higala, pag dinutunta ni mga higala, muna yung madusok nga to sa, hindi ni ang, kunang kwan ba, no? Diha sa, ato ang mga board members ba, mga higala, no? Nga aron po nga Luko Provincia mga higala, kinaghang na kasi natin uban gani mga kingsunan tawagan ani bro niya inon nga samat padadaan ka na maglungon niya murag hulga na gid ba no lain na gid kay mga treat na mga higala ba no niya makapakuan maguna no makaya wago nang ilahagod ka nang kuan raguna nang hulga hulga ba aron gid mapugos ubayad mga igsoon ayan o yan o bigod ni murag kuan ang mga higala eh ang utlo ang kinabuhi sa tao hinon daghan mga higala ka nang mga adis diha nga wanay klarong pangutok mga kingsunan mo na makahimog krimen pero kuingon ka mga higala tungod lagi anang butanga mga higala niya mupatay og tao mga igsoon ha wala ra bagi mga higala arang sa balaod ron no? Lahi ra bigyang balaod ato kaysa karon mga kingsunan may man to sa una kay panahon nilang alias Huawei lang Rubin Padilla mga higala kato mga salida nila nga pwede pa mga kingsunan nga murag ha murag ka lang astig-astig ba mga karon wa na gid eh o magastig-astig ka mga higala huna-huna agyod nga nakanam na kadaghan ang PDLs dito sa BGMP ron dito sa Tuminhaw. Malagmit nga usagig ka dito sa alimutan mga higala kung magpalabi ka sa imong gibati. No, muna, yun nga, di na yun mga higala ron angay nga magpaastig-astig ta. Kaya arang mga kaigsuunan sa balaod sa pagkakaroon. Ha? Kinini ang singan, no one is above the law mga higala. Kung magaing nun mga kaigsuunan, no? So, arita mga higala, 20 minutos na nakalabay sa las 8 sa kabuntagon. Arita mga higalas ato ang balita mga kaigsuunan diri sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran mga higala matod pag ipasigarbo sa lungsod sa Tuboran ang mga lokal nga produkto atol sa Governor Zero Hunger Run 2026 nga gihimo ni atong Domingo Agosto 2 dito sa Cebu City. Ang Tuboran booth nga nahimutang atubangan sa University of Cebu kung UC main campus dito sa Osbinya Boulevard Ito's Jones Avenue, maghigala mo o gipahimutangan. Magibutangan mga higala sa mga produktong lokal nga gipasundayag aron mailhan sa mas daghang mga tao o masuportahan ang mga lokal nga

0: Cebu mao ang Tuburan Coffee mingigala. Mga produkto gikan sa Sustainable Livelihood Program kung SLP. Og ang special hopya usa ka lokal nga produkto nga gihimo sa BGMP Tuburan District Jail. Sumala sa mga opisyal ang gamaong partisipasyon nagtumong sa pagpalambo sa lokal nga industriya, paghatag og mas daghang oportunidad sa mga community-based enterprises og pagpasigarbo sa kalidad sa mga produktong gikan sa tuang lungsod sa Tuburan, mga igsoon. Muna, mga igsoon, akong giingon na halos kada adlaw mga higala atong gipadangat diri mga kaigsoonan nga mga impormasyon, balita og balita sa kalambuan, kalampusan sa tuang lungsod, mga igsoon. O sana ni, ha? Napay tagala po mga higala sa bro Alcerdungo karon. I don't know si Ashley Max sa si Jinte kay Murag. Practice mo na ikaw sa nag-badminton. Masigo pagkabangon ron, mga igsoon. So, ayan lang na itong tawag ron. Anya, ato sa tawagan ron si Ma'am Im-Im Kalida, bro. Alang karon sa itong update sa Tuburanong pagtinabangay kung tupag, no? Cluster 2 is now officially nagsugod na tamang higala sa itong pagtinabangay, mga kaigsoonan. Attention, mga officers and members sa Cluster 2 sa Tuburanong pagtinabangay, Barangay Daan Lungsod, Barangay Mangga, no? Nya, Barangay Carmelo, Barangay Hagbuaya Karidad, ingon man Barangay Siutis, pasinsya kay Barangay Libo, no, kay ang Barangay Libo is Pizza Gis pa sila, no, nga magpa bisita, no, da sila Barangay for orientation unya kinini ang mo lagi ni first time first come first serve ni ato ang kuan unya wa pamantay kinini ang dunante officer sa Barangay Libo, no, but wala pa tay mga members, no, nya kinini ang tanaw na to kung do na pa bay bakante, no, sa kay Siam Ramangguni ka barangay sa cluster 2. Una nya nag-officially sugod na ta, no, una nga kinini ang Barangay Libo Basin Arenas cluster 3 na to mahimutang, no. So pero Pizza Gis, no, usuroy ta diha sila hang barangay aron sa pag orientation, no? Pagayog orientation diha sa Barangay Libo aron sa pagpasabot sa ilahang mga tao po diha. O kisa to'y gustong mo yun, ya, gustong mo appeal sa tuang pinumbring kahugpungan, mga higala, no? So wala ato rong tawagan sa Ma'am Im-Im Kalida alang sa dugang unya po nga mga detalye, no? Unya karon ato sang ipadangat yung balita ni Bro Alcerdungog kay Diray 24 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon magabalita sa kalambuan ng atong galungsod, mga higala. Ipadangat ni Kuya E. the Captain Moves Alcerdungog, mga higala, sa pagbisita sa ato ang Cebu Mega World, kinini ang singan ani family, mga higala, usa sa dako kayong kumpanya sa mga resorts, mga higala, mga hotels dili lang sa Cebu kundi sa tibuok Pilipinas, mga higala. Muna yung usas atong kapartner, no, sa atong lungsod, mga higala. Labi na gyud ni former Mayor Aljon Jamante sa dugang inuntang mga planos pagpalambo sa atong turismo, mga higala. O, so daghang kayong salamat, no, Mega World sa ilahang pagbisita. Ito nakalabayng Sabado, no? Sabado, mga higala. Ito nakalabayng Sabado, Pizza Unos, Agosto 2026. Pagbisita nila sa Tuburan 360, Alans, Magpahigayon. O Bamboo and Sampagita Planting Activity, mga iso. Yan lang, kompleto ang detalye ni mga higala. Ipadagat ni Kuya E, the Captain Moves Alcerdungog, ng Nukad Live. Gikan sa Sibikodos. Kuya E, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may buntag ni mo ni DJ Roland Botoy sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Mega World Hotels and Resorts sa Mercure, Mactan, Cebu o Gasabois Hotel, Mactan, New Town, nanguna sa Bamboo o Sampagita Planting Activity sa Tuburan. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpaligon sa mga programa alang sa pagpanalipod sa kiniyahan, malampusong gipahigayon sa Mega World Hotels and Resorts Mercure Mactan Cebu ug Saboy Hotel Mactan New Town ang Bamboo and Sampagita Planting Activity sa Sitio Cabasan, Barangay Marmol, Tuburan, Cebu. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa MHR Managing Director Ms. Cleofe Albizu, Mercure Mactan Cebu General Manager Ms. Gwen De La Cruz o Saboy Hotel Mactan New Town General Manager Joseph Victor Chumbian. Kauban si former Municipal Mayor Demokrito Aljon Jumante o si

0: sa dugang nga pagkabalita sa kalabuan sa lungsod sa Tuburan, mga kaigsuuran. Alita mga higala aning indot kabalita po dito, mga kaigsuuran, sa Barangay Syutis. Congratulations sa inyo diha, Kapitan Joy-Joy Montera, mga higala. Gato ang mga konsyales niya. Binigyan sa kong amigo, suod akong higala, konsyel niya, Upoy Tubilan. Morning, uga daghang salamat no sa inyong makanunayon nga pagserbisyo, hatag sa maayong nutrisyon usab no sa inyong kabataan diha sa Barangay Syutis. So maupo ni mga higala sa kang Kapitan Idol Dexter Clarity, ato ding sunod ding mga balita mga higala karon. Panunahon na ito ning kini sa messenger bro no. Kining balita dito sa kidini ang Barangay Syutis, mga higala, matod pang bisan gamay ra ang populasyon sa mga barangay diha sa Syutis, dako o kasing-kasing no ang ilahang mga lumulupyo diha sa mga barangay diha sa Syutis, lungsod Tuburan. Human kini nga nahimong unang barangay sa lungsod nga malampusong nakakumpleto sa 90 ka adlaw nga feeding program alang sa mga batang kulang sa nutrisyon ni adtong Hulyo 31 adlaw Biyernes 2026. Gisaulog sa komunidad ang kalampusan sa mga programa nga gipalihok sulod sa tulo ka buwan. Kada adlaw voluntaryong nagtinabangay ang mga inahan og diha sa mga barangay sa pag-andam og mga masustansyadong pagkaon gamit na nila ang mga lokal nga mga sangkap nga gidungagan og micronutrient powder kung MNP aron mahatagan ang mga bata sa gikinahanglang bitamina og mineral alang sa husto nilang pagtubo. Dako usab ang nahimong papel sa Barangay Kapitan Kapitan Joy-Joy Montera og sa mga opisyal sa mga barangay, labi na sa mga konsyales, ingon man ni Konsyal Upoy Tubilan, pinaagi sa ilahang ligon na suporta o pagpasiugda nga ang nutrisyon sa kabataan usa ka responsibilidad sa tibuok komunidad. Dakong hinungdan usab ang kalampusan or dakong hinungdan usab sa kalampusan sa programa ang dedikasyon sa Barangay Nutrition Scholar, mga walay hunong sa paggiya sa mga inahan, pagmonitor sa kahimtang sa matag bata ug pagdasig sa mga pamilya sulod sa 90 ka adlaw nga programa. Padayon usab nga gisuportahan ang gamaong inisyatibo pinaagi sa regular nga monitoring ug technical nga giya gikan sa Rural Health Midwife ug usa sa nurse deployed program sa Department of Health aron masiguro ang maong kahimtang or ang maayong kahimtang ug paglambo sa mga kabataan. Sa katapusan sa programa, namatikdan ang pag-uswag sa timbang o gitas-on sa mga bata nga nagpakita o positibong resulta o sa hapsay nga feeding program o sa panaghiusa sa tibuok ka komunidad. Nagpamatuod ang kalampusan sa Barangay Syutis nga ang tinuod nga kausaban dili sukdon sa ginaghanon sa mga residente kundili sa gugma, dedikasyon o panaghiusa sa katawhan alang sa kaayuhan sa ilahang kabataan, mga higala. Mga kaigsuunan. Oh, kini ang mikaylap na mga higala ning maong mga initiatives mga kaigsuunan sa kabarangayan, hinaot ng ubang mga barangay kapitan. Hingusgan ni nila mga higala. Hingusgan nila ang maong kining ato ang paghatag no sa insaktong nutrisyon sa tuang kabataan. Kay mula gina gimasi pa mga higala sa mong balita nga ang kahimsog sa panglawas o maayong nutrisyon sa itong kabataan, responsibilidad no sa tibuok komunidad na ito, mga higala. No? So, nagsugod ni, ato nakita, mga higala, dugan na nato ninggi, balik-balik din mga kaigsuunan no, ni Kapitan Idol Dexter Clarity, mga higala. No, sa, kuan, no? Iyahang ka-feeding program usab niya karon ni Anapod, mga higala, no? Sa kang Kapitan Jojo Montera, mga higala, diha karon sa Barangay Syutis, mga higala. So ato ning ipalapos mga kaigsuunan usab kini balita usab dito sa kang kinini ang Kapitan Idol Dexter Clarities Barangay Kugo no yapan atulan sa ning agad-agaron mga higala ning ato ang kahimanan dire eh medyo ning hinay man no okay nya arita kini nag kuana na bro no play na to iritso na reels mo.
1: Ang feeding program
0: doon
1: sa
0: Barangay
1: Kugo ni
0: Captain Sir Tarite, no? So, doon ay lugaw. Yeah, with matching ice cream, no? Ikan siya ang mga chalice, no? Lipuli sila. Twice a month, no? Doon ay libreng ice cream.
2: Every Saturday, feeding kita siya. Paramente na. Alam sa mga kabataan sa barangay Pugon.
0: Twice a month, no? Kisa na sponsor ni Cap kining ice cream?
2: Ang usa ka ice cream sa ako na, ang mga kagawad ako, hangya ko nila nga, mapuno ilang ice cream ba para minot ang kuan ba?
0: Ah, 2022, niya, karoon 2026 ito karoon sa nanas upat ka tuig, no? Kining imuhang pwedeng program ka, kung sa'y mga pagkaon nga imuhang giserve ani sa ito ang mga beneficiaries?
2: Ah, walang lalain nun, pati sa pulan, sa'y minataan munggos with rice, sampurado, ya lumi ya oi guys ke mana lang
0: so nganong imo mringi tuyo kap ngayon ani ang imong gipaserve
2: unang una pagkibaw nako nga daghang magdores ang barangay ako ginanggi isaad nya buhato ko na araw makarecover ang pagkakwain mga bata ko kumahan ikos magdores ya gusto sa ko katabangan mga bata. Malipay ko magtanaon mga bata ba? Malipay yun mga on ba? Ya, ako ginagin ganyo tanan nga ari mo sa barangay. Basta ginagin ka na, ari mo ganyan. Ang mapil ka magkaon para at least magbata. Ano, mga bata ba? Ginahansan mo ari ba? Nahin ko nagkumpuyo. Ako, malipay yun sa ko nga daghan ang ni cooperate sa akong akong mga barangay opisyal, sa mga vegetable yun ako, akong treasurer, sekretary. May cooperate sa akong programa, sa TV program. Nang gusto sa dako ba nga, malipay sa ko ba nga ang tilapugon mga ka, tagamutampot sa akong programa. Malipay ko magtanaw mga bata. Gusto kong katabang. Kaya ako malakayan, uban bayan, at ikisan.
0: Mito.
2: Ano na katabag ko nila sa gamay gamay pan ba? Bagi. Ako, pusa o nagi ko na subahan. Pusa na lubag sa o di pan bukal sa kong kusing-kasing na siya. Ang katabang sa mga bata, sa katawahan sa kong parang ipugot. Ako muna po na nagyan katabang ko nila.
0: So, ang budget ano ka? Gigiin manigi ka?
2: Ko ano yun?
0: Yung mga ginipersonal.
2: Oo. Kaya ice cream ngayon na puno, asa akong kagawat na.
0: Ah, sa'yo ba?
2: Ngayon ako nila. Tabag-tabag nga sa ko, kaya di na ba piti-piti sa ko ba? Di na ba na bulsa? May mga ni ice cream kada pidi?
0: Kapitan Dexter Clarity sa Barangay Kugon, may higala. Salamat o gawing adlaw sa tanan. Mga ito mga kaigsuna, no? Ang balita mga higala ning pagsumpo mga kaigsuona sa malnutrisyon mga higala. So I don't know, wa pa ko kibaw nga dunay mga ubang kapitan sad nga naghimo ani mga higala. So, alan diha wala ta kibaw siguro, no. Inauta nga makapaabot sad sila, no. Diri sa tua bisag pagpahibaw man lang aduna sila mga higala mga piding program nga gihimo da silang barangay kay ato na bisitaon. Aron atong mahimuan og susama mga higalang report ani nga to ang gipadangat sa pagkakaron mga higala. No? So tong giyawhag po diha mga kapitan, dili man siguro rason mga higala nga minguntang gamay ra tong barangay kay nganong mang barangay shooters. Oh, nahimo man lang mga higala bisag gamay ra sila residente. Ako mismo nakaadto gyud ko. Ha, kinini ang nakabisita gyud ko, no, dito sa barangay shooters, Kapitan Joyjoy, kuyog mini Konsyal Cristino Tino Lukmayon pag orientation nato sa tuboran ng pagtinabangay. Nindot yun dito bro, kay bisan tuod o kining munggos lang dito o buwad ang amuang gisawaan. But gumikan sa kining daghan tang magsaw ba? Pati lami ah. Ha? Para maghihapon, magsaw taan ang inasal mga higala. May malan ang inasal tanaw, nagtuyok-tuyok pa. Pero inigkuan na ito mga higala, kit-kit na ito. Panit mga higson. Kanya ka lang tambok eh mga higala. Gamay rin hapon kitang makao, no? Mas may pahinoon to, katong utan lang, no? Buwad-buwad lang ta, at least daghan ta, malipayon ta, aligritang nangaon, daghan ta, kininiya mabusog ba, no? So, okay rin o nang inana mga higala niya, total, ang importante rin mga higala niya to ang panglawas, lipaton rin manin na to ang dila. Kalang utan mga higala sa una, batanon pa kumurag, disurag yun, ay kaning, medyo mamili, taglami ma. Pero kanina nga mo sakto na tas edad nga nangita na tong lawas o isaktong vitamina mga higala na tapatuyag kaon kaya labi nagdaghan kaya mga preservatives mga higala. Mas maya na lang gihin o puros utan tong kanon. Maanad ta mga higala. Duda, total malipat na dila mga higala. Nakabot siyan, mauna na. Idiposito rin hapon na to sa alkansiyar to CR mga higala. No, so muna no nga ang importante mga higala ang barangay nagkahiusa mga kaigsoonan ang mga opisyales dunay tinud-anay nga gugma mga higala nga to silahang mga konstituwente mga kaigsoonan himog mga pamaagi bisan sa ginagmay mga higala nga nakatabang mga kaigsoonan sa ilahang matag-usa sa barangay. Daghan kayong salamat Kapitan Joy Montera sa Barangay Syotis, Kapitan Idol Dexter Clarity diha sa barangay Kugon, no? Sa inyuhang walay puas o walay hunong ninyong pagsuporta sa inyuhang mga constituente. Arita paghihigala, 42 minutos na nagkalabay sa lasosos kabuntagon. Hinahinayan na niyan ito ang mga greetings ni Rebro. Okay. Kinini ang humutawag tag kahuma ni Day M.M. Kalida, no? Si, mapagag-accept. Palihog tag-accept dahi si Day M.M. Kalida, no? Kundi si Iris dahi tawagi siguro. Oh, yeah. Ha? Uusa din, no? Tempa, ha? Okay, niya. Yeah. Pwede sa din mo tawagan, no? Si Irisin Alpon. Or imong tiksan, chatan, no? Aron nga ma-accept niya. Alam ko, napagmaminaw mo rin diha sa ato ang tuburan ng pagtinabangay. Okay, basin mo na. Diha sa ato ang office sa kuan, no? Diha sa singan, ani? Satellite studio, mga higala. Sa tuburanong pagtinabangay mga kaigsoonan tupag mga kaigsoonan kuha na mga higala ng satellite studio na taon nyo diha mga higala usahay anha tamo on board programa to SBT radio mga higala but medyo komportable pa man kayo mga kaigsoonan eh kung aridyo kumo on board si Tio mga higala kaisos pinakita sa Facebook live mga higala sa diba basta-basta in town ng Himana Andre mas nindot yung aridyo mga higala dito nindot bampot mga kaigsoon but medyo doon na palang kita kuwang no? Anam-anam lang mga higala. So, dito, madungog ta dito mga higala, pwede rin ta dito sa Sibya na Torres Viti Radio o sa Radio 1 Cebu. Kadungog siguro mo, ito nakalabay sa Bado, no? Sa ato ang programa Radio 1 Cebu sa tuburan ng pagtinabangay. Personal, good, nga may pasalamat, no? Si, matuwi nga ni Ma'am Kwan, ay, asawa ni Anhing Rizaldo Maxilom, no? Nga, ming dawat, no? Sa 11,080 pesos mga higalang tabang nato mga kaigsoonan gikan sa tuang mga membro sa tag-jis-jis matag-usa mga higala. No? Sambot ang 11,000 bro. Gikan sa 8,000 kapin. Kaluis ginuoin tao, no? Niya ako ipahibaw de ron. Niya ipahibaw sa ninday imimron. Nga ang cluster 2 mo pa ipagsugo na ito mga higala. Niya naada yung tayong tao tabanganan. Sa cluster 2 des barangay Daan Lungsod, no? Si Tia Tita nga sa pilido ni Tia Tita Hira. Ang ato ang tabanganan sa pagkakaroon. No? So, cluster to, nuktok sa ko sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Sa ginagmayang kantidad, 10 pesos. Naagi sa ginagmayang tag-10 mga higala, pero kung matapok na, mahimo na siya mga higala ang usa kadakong tabang ato sa ito ang kaubang membro nga nagbangutan karon. Ma'am Amelita, good morning. Matod po niya, Sir Joriel. Morning po ni DJ Roland. No? Amina, or bagay ni siya ni mo, bro. Huwag ginipong-paong ilang radyo diha. Ang ganyan siya ay mag-guna-guna na sila dito sa ilang Consel Buinang kuwan dito na aminin na puyo siyuta ni Consel Buinang uskot-kot na lungsod usog kanilang radyo gikan pa si mong programa sa Kadlaon o si Ma'am Ibon Corneja may pagpaminag may buntag happy birthday kisa may nag-birthday ma'am happy birthday okay. No so sinsak eh ma'am hanatok agamay happy birthday kisa may nag-birthday ma'am Ibon no diha sa Sangi Caridad happy happy birthday niyo da kisa nag-birthday og sa tanang nag-birthday karon happy happy birthday okay niya si boss Jacqueline Rakasa good morning boss shout out lang ko sa tanan putat nun og sa ako ang mga kiddos salamat boss watching here in Barangay Putat og si Annalise Saison Traya good morning Sir Jeriel permi jud me na minaw ni Moderi sa Kutkot Daan Lungsod og si kisa po man si Ma'am Ana Mural good morning Sir Jeriel og DJ Roland oh, salamat po diha Ma'am Ana Mural das barangay maghanay og ni Bus Mayu Kibwen Bus Morito Kibwen may pagpaminaw og may buntag uingon man ni Tatay Leo dai Tatay Leo Muntibon diha Karos Caridad may pagpaminaw og ni Dela Delisa magpuyo may pagpaminaw nyo diha Karos may langta das barangay Caridad no barangay naa sila sa Caridad sa Sangi naa sila sa Langtad no Sakop Sumanga mga higala das tuburan kakpit nagpaminaw na sila Tay Leo si Konsyal sa Barangay Kugon si Lando Pirales may pagpaminaw na mga Konsyal Si Bon Correa matod niya, good morning Sir Jeriel, mugreet ako, happy birthday sa ako ang the one and only daughter, lovely Rose Correa from Sangi Caridad. Happy happy birthday day lovely Rose Correa. Okay, daghang salamat sa inyo diha day ha, sa inyo ang pagsuporta ni atong tulumanon. O niya ato day ni greet oy ang ato ang mga aktibo o grabe no ka. Kamaabi-abihon, grabe ka proactive na ito mga higalang barangay officials diha sa Barangay Alegria sa ato ang gihimong orientation kaghapon sa tuburan ng pagtinabangay. Pinanguluhan ni Kapitan Jeffrey Balin, ilan ni Konsyal Titing Muriquillo, akong uyuan, Konsyal Cardo Asingente, Konsyal Ermi Pipito, Ermi Monsanto muna na kuning sa NBI na ito. Gahapon, pasinsya kay Konsyal ha. Gahapon, no? Ermi, mangguta makalito kani ni Sir Ermi kay Sir Ermi ng Monsanto. Karbo po tayo sa tuburan. Nga doon ay NBI Director, mga higa lagi, kandil sa tuang lungsod. No? Unya, muna na Ermi Monsanto na kuto. Gahapon ba, Ermi? Konsyal? Ipito diha karos Barangay Alegria, may pagpaminaw. Ni Konsyal, Burning Gadja. Itong number one, Konsyal, mga higa na. Og si Tatay Espilito Gadya may pagpaminaw og may buntag ron diaspora Akasya Barangay Alegria. Paminaw ron siya da. Og ni Konsyal Lolita Pareha, Konsyal Ruth Paes may pagpaminaw og ni Konsyal Rosy Pando. Sa tanan diha may pagpaminaw og may buntag daghan jud kay salamat sa tanang taga Alegrianon mga higala nganing tambong kagahapon grupo sa farmers, grupo sa seniors, labi na gyud sa senior citizens. Labi na gyud sa ato ang kugihan og pinakaaktibo nato dihang presidentes Oscar mga higala. Ma'am Lori Casas mga kigsuna nagkakita na kami tagad may personal sa kadugang panahon mga higala ning atong tulumanon. No, Ma'am Lori Casas may pagpaminaw og may buntag nimo diha ma'am. Og sa tanan diha nga nang tambon kagapon sa tong orientation, daghang salamat gyud ninyo tanan no. So atong tawagan bro si Ma'am MM Kalida. Ya karon sa tuburan ng pagtinabangay satellite studio na itong mga higala sa Radio 1 Cebu. Ingon man sa BT Radio mga kaigsunan. Kaya usay mag-live tas BT Radio mga higala to at manuka dito mga kaigsunan. Samo tagig makompleto itong kahimanan dito mga higala, no? Okay mga kaigsunan, atong itawagan pa mga higala, no? Ang kuan? Ang account ni Ma'am MM Kalida. Si Ma'am Ivy de la Serna Galliardo, may pagpaminaw ni mo diha Ma'am Ivy. Good morning. Og Kuya Rico Osminia mga higala kong kuya is the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles mga higala. Matod pa ni Happy 457th founding anniversary Province of Cebu. Ato ang Sugbo. Sigon pa matod pa ni Kuya Rico Osminia mga higala. That's DYLA sa karang mga kaisunan Sibianan dito sa Dakbayan sa Sugbo. Jim Zamora, morning Kuya Jeriel. Asigente, pa-shout out ko from Himama. Na lang, naminaw ni Mos Radyo, naminaw sila si Lola Jose, Josie, Jose na ba eh? Nanay Josie Paronay, good morning mo din ay. Og pa-shout out sa ihang pamilya ko no, family, Zamora family, aling family og Taneo family. Salamat kaayo ninyo diha. Nya si Kapitan Idol Dexter Clarite, salamat Kapitan Idol. Og Gino Huevesano, good morning Sir Jeriel, shout out sa Kuanga family diri sa Barangay Kugon Tuburan og sa tanang naminaw. Salamat sa pagbasa, God bless. Og si Manuel Junior Kalida, ang pinalanggang hamiling kapikas ni Day MM Kalida, na nagpaminaw sab nato karos atong tulumanon. Okay mga kaigsunan, diha sa tapikas linya si Day MM Kalida na karon ato ang secretary sa tuburan ng pagtinabangay, at the same time ato ang barangay 7th president sa tuburan ng pagtinabangay. Day MM Kalida, good morning.
3: Yes kuya, good morning kuya, og sa atong mga suking tigpaminaw.
0: Kumusta day ang ato ang update karon sa ato ang tuburan ng pagtinabangay no, do natay tabanganan karong ga adlaw day.
3: Yes kuya, sa karon kuya kanang since official na magining nagsugod ang ato ang cluster 2 na ay ni paibaw nato diri sa opisina nga ang ato ang igsuon nga si Ma'am Tita Cordova diha sa Barangay Daan Lungsod, ikaliwa na diha in town. Tanong niya since official na magiging sugod atong hangyoon kuya ang atong mga officers sa cluster 2 tanan nga ilang pangdapito ng ilang mga coordinators nga sa pag-ingon sa uginahinay sa mga membro nila nga paandamo na sa ilang gis-gis para sa ingon inika Wibis nga cut-off na to, mapundok na na to ang kwarta para inika Bernis or Sabado kuya kung pwede rapod Bernis talaga lamatod ang kwarta kay kanang pwede ra man nato i-atol ang paghatag sa kwarta sa pagtungod inig Sabado. So pwede ra na makagawat ng gihapon kay Cabernes. Ato na lang silang painahinayon o kanang dangup sa atong mga miyembro kay di pwede na tumatagaan ko yan o nga. Kanang inig anhain taon na to, nga wapain taon po kwarta ang atong mga miyembro. So may nang makaandang pasod sila sa mga sunod adlaw nga inibalik sa atong mga coordinator na naitaon sila justisos.
0: Bitaw, no? So, manuktok na sa ta, no? Sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasikasing sa ito ang mga kauban ng membro, no? Sa tuburan ng pagtinabang ay dispiso sa gintaw na, no? Di kina siya dako, pero katunguban nga mapikihan yun, pwede rin hapog ato ta sa adlong ugma ba, Martes, Merkules, o rin sa Huybes, no? Andam-andama lang na ito, at least sa dispiso na makatubag ta, no? Sa kaguol in town sa nagbangutan karon nga pamilya ni Tia Tita nga Hira Cordoba day MM.
3: Yes, kuya. Tinood siya na po yan.
0: Okay, so, kumusta dahi atong opisina dia? Abli, gikan sa alas 8 antod sa alas 5 buntag, lawa, no? Yalunis antod sa Ablong Bimes?
3: Yes. Lira kita diri kuya, diri sa atong opisina. Karun gani kuya na, in town diri ang atong officers diri sa Daan Lungsod, kay kanang sa mga baguna pong nagpamimbro niya gayon about kanang membro nga ni taliwan na itang sa laing kalibutan. Nakakaroon sila diri sa office
0: niya. Ay, pwede mo na ipa-shout out, no? Pwede mo ihatag nilang cellphone or di ba ka sila mismo or ikaw na lang ba siguro mo mo shout out nila karon diha. At least nga na namang gini-iphone sila diha, no?
3: Yes, kuya. Mag-agod itang sila. Ang atong secretary diri, no, sa Daan Lungsod, si Ma'am Zinaida kanang Espejo di ay.
0: Napo siya. Sige, day. Kisa pa naada day.
3: Na sila diri sa opisina niya. Karon kuya, ato sa day pasalamatan kuya no ang kagahapon natong ug kanang official po natong i-appeal ang Barangay Alegria day kuya sud sa yes. Cluster 2 kay na-orient nato sila niya nakita po no nga kanang kuan kayo kanang aktibo kayo, ilabi na yun in town sa ilang barangay captain nga si Kapitan Jeffrey Balin o ganyang mga kaubang mga konsihalis nga namatong kita sa ilang mainitong pagdawat yun nato nila kagahapon nga nakapasabot yung tagtarong sa mga lumulupyo nila niya. At yung nakita, ilabi na yun in town ang mga katiguangan nga naman kay silang mupamimbro aning tupag nga kuano organization. So diha kuya atong atugid sad silang official nga i-appeal gid aning sa cluster 2 kay since kuan pa mo kanang pamayon din na kumpleto na to ang Siam ka barangay sud sa cluster 2 tungod kay ang barangay Fortaleza wa pamanto sila na orient niya ang kolonya pud kuya atong paningkamutan kuya nga sa pagkakaroon sila manggudintay naaron sa pinakagamay ra nga membro kuya mga 20 ra man siguro or kapin na kapinan ba to sa 20 so atong paningkamutan sila dito sa barangay kolonya aron ma-orient nato sila aron sa diyang dapita mapuno-punuan ang atong mga membro kuya
0: dito. Okay, day. So, like, you know, base na sa imong giingon, salamat ta sa mga barangay, sama sa Barangay Alegria kagahapon, kay Sus, pulbida. The only barangay nga akong nakita nga, Sus, giandaman pagkitaon may program, no? Doon nag-iintay insaktong programa, no? Nga, invocation, no? Formal kayo nga to ang pagpasabot, no? Nga to ang mga kagsunan dyan sa Barangay Alegria, nga to ang pinubri na tong kahugpungan. Akong pasalamatan yun, labing una sa tanan, Kapitan Jeffrey Balin, o giyang mga konsyalis, o ingon man dyan sa Barangay Dalungsod, no? Kay ang Barangay Dalungsod, ato yung nakita, no? Ang ilang kapitan, dako, sa kayo silang pagsuporta din nato sa to ang pagdaan na to, sa tuburan ng pagtinamagani, no? Ang Barangay Dalungsod, karon mo'y pinag kadaghang membro no sa cluster to wa ko masayop day MM.
3: Yes kuya, sila gyud ang usa sa pinakadaghan natong na kuanan nga naay daghang membro kay halos sa usa ka semana kuya kapila magbalik diri ang mga officers nato nga naipuno nga magpamimbro kay purabuyag murag halos tibuok ng lungsod ganahan gyud magpamimbro aning tupag.
0: Tinood no manang salamat kayo no pindi magud pagdas kapitan day no nga kuan ay magpakada pod pasunod ni kapitan no Junro Alcantara diha sa Barangay Dalungsod diha mga sakop mo nang karon nakita ni Kapitan Junro Alcantara nga ako kay ikatabang Di lang ingon nga ikatabang siya mga konstituyente, kundi lakit po sa ilahang mga opisyalis barangay. Kay at least, no, kanala ang maiban-ibanan po dugdunay mga yangungo da silang barangay. Kay siyempre, naamagita no, sa katungdanan, naasal gitas pagtabang. Pero mas may nang naudot ay kaabag sabsama ni nga tong tuburan ng pagtinabangay. Example lang, katong kuanday, katong dito sa barangay size, no, pila gito ang kinatibok ang nadawat sa pamilya ni Rizaldo Maxilom day.
3: 11,000 ang kuya, pila tanan ang nadawat kuya?
0: Yes, 11,080 pesos o wa ko masayo?
3: Yes kuya, 11,080 pesos.
0: Okay, no, so ato tugi live Radyo 1 Cebu o nakita to sa Facebook live o nadungog to no sa programa na to Radyo 1 Cebu ato nakalabay Sabado 9:30 to 10 no ang official or formal nga pagdawat no sa tagtungod ni Sir Rizaldo kinini ang Maxilom. So daghang kay salamat ay ma'am kinini ang una kay laing mensahe dai paabot.
3: Okay kuya, alang sa panginapos na lang no nga kanang akong giawhag ang tanan nga kanang kung kinsa katong ganahan mo pamembro nining atong tupag, okay ra gid kayo nga moari diri sa opisina nato, diri at bang sa merkado, diri at bang aning bugasan, open ra gid ta from Monday to Friday 8 o'clock a.m. to 5 p.m. Nara gid ta diri permis sa opisina kuya, umayong buntag pag-usab.
0: Okay mga kaigsoonan sa DMM Kalida mga higala sa ato ang secretary sa tuburan ng pagtinabangay. At the same time mo ni itong presidente das Barangay City mga higala sa tuburan ng pagtinabangay kung tupag mga higala. Wala kita yung oras no, doon natin 2 minutos na habilin mga kaigsoonan. So ato na lang naigahin mga higala sa ato ang mga greetings no, may pagpaminaw ni Captain Joseph Di Gracia Aspe mga higala diha karoon sa Barangay Kirinan Tuburan Cebu, the home of Aspe Lights and Sounds, the pride of Tuburan mga higala, Aspe Lights and Sounds mga kigsunan. Ma'am Monina, balsa mga gida Aspe mga kigsunan diha sa Barangay Kirinan. May pagpaminag may buntang niyo na Sir Joseph and Ma'am Monina Aspe mga kigsunan. Samtang may pagpaminag may buntang di Doc Idol Garner Verano diha karon sa Barangay 5 Tuburan Cebu no? Ang ato ang maalagaron no? Natong veterinarian ni ato ang kalungsos Tuburan. Oy, ako rin i-greet, no? Atong bisitahon karon, atong i-confirm karon, no? Ang saan mga kiksyon atong bagong municipal administrator ng atong lungsod sa Tuburan, mga higala. So, bisitahon dito, no? Ma'am Rowena Wiwi Borneya, mga higala. Alang sa dugang impormasyon, mga higala, balita nini mga kiksyon at ato'y padagat o bang adlawa. Masin ato siyang ma-interview po mga kiksyonan. No, ang ato ang bagong municipal administrator mga kiksunan nga si Ma'am Rowena Wiwi Borneya mga kiksunan. So ato na yung post Facebook no, ato na yung kinini ang himuaga news item no, nya ato ga panikamutan nga ato sa mga interview no si Ma'am Wiwi diha sa iyang opisina o sa mga kiksunan. Okay mga higala, ayon pagpabinag may buntag na lang po ni SB member Boy na Puntillas dito sa lungsod sa Katmon. Ato ang usas mga kinini ang mga top mga kaisunan performing councilor sa Tibuk Province of Cebu mga higala. Consul Boy na Puntillas inyo das lungsod sa Katmon. Himang gana mga kaisunan. Wagid mo inunta mga higalang biyae ni Consul Boy na Puntillas in terms sa servisyo publiko mga higala kay naagyod no na pamatud-an mga kaisunan. Gubikan sa iyang taas nga rating no sa top performing councilors no sa Tibuk Province of Cebu. Katmon SB member Consul Boy na Puntillas. Ingon man may pagpaminaw ni Atidilia Puntillas diya karon sa Barangay 2 Tuburan Cebu. No, niya diya karon may pagpaminaw may buntang ni Consul Audit Presbitero diya karon sa Barangay 2. No, ingon man ni number 1 na tong Consul diya sa Barangay 1. Christian Ducante mga higala yung mapinanggaon. Kita magina din sa Barangay 1 eh. Di malana mga kaigsuunan nga unsa na pagkitang gilas ang iha iya serbisyo tinud anay gina mga kaigsuunan. Gikan sa paglingkon niya isip konsyal niyo das Barangay 1 hangtod pagkaron mga higala iya ginang ipaningkamutan nga iyang mapatuhop iyang serbisyo ninyo das Barangay 1. Konsyal Christian Ducante. Pagpaminaw niyo da og Ma'am Dita. Rigor Ducante. Pagpaminaw niyo da no. Onya, wala kita yung oras mga kaigsunan. Impunto alas 9 na yun sa kabuntagon mga kaigsunan at nga nalang sa guninyo o mapuhon sa mga takna sa mga istasyon 98.1 FM Beto Radio o mga lawan lang Martes alas 8 hanggang alas 9 sa buntag. Sige po, kini yung pubring iksoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto o pagbahan sa isig, ingon. Jaril, asintiyente, manamilit sa kungwingon. Ngayon yung adlaw, nga Lunes kamuntag. Magbabungaw kung gulipayon. Daghan, salamat sa pagpaminaw. Buen buntag, pare bro, Jimmy Lumakang. Pare abay, Jun Barbangabanga. Pare, kunsyal, Jerry Lariosa.
4: Jaril, asintiyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Gabi akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. O, ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself. DTX 500!
1: Tatay Loy sa Litsuemer of Legion Bali Oga Liampo na kinibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, ang importante sa tao, kanaman mo nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
10: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
12: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive. BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bison Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto po, kuha niya plaso, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba, uglit sa manok, ugliam po, nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Set Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
0: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Garantisado.
0: DTX 500.
8: Uy, Uyatan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcer, unsa may imo problema? Ganun masulupon magkayog kag naong karon?
10: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nakapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: 98.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita niya na ang mga alikap na ko sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
2: Huh? Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
2: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala ko, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
2: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: V-tron. Subok na.
6: Kaya ko dai si Saidi, ngayon son taga Proxingo San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay ta wala pa na kay na makong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw grabing yabaw sukad nga nakainom siya V-tron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas.
7: Mm-hmm.
6: Dali ra matulog unya aya ra siya mo mata pag tumon. Pasalamat ko sa V-tron ra.
1: V-tron. Subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: serpentina tabang para sa high blood pressure,
9: malunggay paligun sa imong immune system,
10: tubo natural energy booster,
9: ginger panguntra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Lives for life.
11: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: When you visit Tuburan and find yourself in need
7: need a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
12: Taas pang ibo blood sugar. Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, Gapamubo, Sugoku, Visine, controls blood sugar. Polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
1: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamisaw na, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 o Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 o Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, may kayute ay judso.
8: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
8: Kung tulog pod ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
6: Mighty C.
5: Aron mataas imong antioxidant.
6: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
6: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kinang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo na sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabangkrap, Sir
5: JP. Bankrap jud.
6: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
5: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani?
6: Mm.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
1: GTX 500.
0: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: GTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
9: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 PT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga hangga? Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang marabitang malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawahin na rin mong lawas day, ma'am.
3: Tawahin na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon at Lichon Bali og Liempo. Naginibay mo tang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: PT

people say I'm jealous, but

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Nistames Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
3: Jumpstart your day right here.
4: Good morning.
5: The Morning Drive. BT 98.1.

0: was on it. 98.1 PT Radio V-Tron. Subok na.
1: Ang madami sa Dixon ko ya, kung gagaw si Jono, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayong salita namin yung Dixon, no, kay nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins for youth sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang ko ya, nakataro nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mong usya ito. Pagkain naman niya sa Dixon, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Dixon Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
4: Ha? Unsa di na aana, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
4: Hala, ganitot ka na nang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag na ito nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, kanindot ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo-assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og na proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag binaagyo sa cellphone number 0908 1452 650, o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive. The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day. Every day.

0: 98.1 BTE Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga, welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All about mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sad Mama Ras.
1: Okay, itong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na tug constipation. Karon bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon diha. Matud pa sa survey ang Mommy Pucci nga sa lima ka tawo adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay ning dili ta katarong og bawas Mommy Pucci kay sa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinuoy.
1: Daghan kag batyagon sa imong lawas, unya matud pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay Mommy Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hati.
2: Oh.
1: Okay? So karon Mommy Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tawo nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usag yun, no? Daghan ni siya actually mamaras ang reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa aning hisgutan ang kaning tulo ka reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Una yun mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tawo may puti nga murag dili kay hilig buhin mong tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kayo mo inubog tubig, unya soft drinks pagyod
2: kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanabitong imurang limut-limutan.
1: Oh, naay mga tao ngayon nana nga unya na lang oi. Napakoy busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw?
2: Kana.
1: Oh, naay mga yunana which is mo day hinungdan Mommy Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinuod. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginatawag
2: na itong fiber.
1: Correct. Ang kanang, ang mga daghan mo kong mga pagkaon karon Mommy Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
2: Oh.
1: Kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods. Oh,
1: mga
2: ras.
1: Oh, mga yun na. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag adili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Oh. Kaya nga naman ang pin-

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Oh, oh. Gulay kaya nimo from prutas mahal.
1: Mm.
0: Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Oh, tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-mm.
0: Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mm-hmm. Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyagon nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Mm-mm. O na gyud ba mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha dyan nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: Oh, gahi.
1: Oo. Oh, oh. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka,
1: mm-mm,
0: or maglisod kag bawas, imo mangunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oh, oh. Mm. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw, eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almuranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namo gyud uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Mm, ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniyang rectal prolapse?
1: Mm. Ang hemorrhoids mamaras, maulian ra siya bisag walay surgery.
0: Hmm?
1: Pero ang rectal prolapse mamaras, gi-require gyud siya nga
0: operahan.
1: Operahan.
0: Ah, okay, ang almuranas madala ra siyag tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gyud siyag operahan.
1: Yes, kay katuna man na siyang intestine mo mamaras nga ning gawas na gyud siya.
0: Hmm. Tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko yung nabasahan base po sa akong research Mami Putsi.
1: Mm-mm.
0: Nga kung constipated po ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay,
1: mm-mm,
0: dili nimo iyabog sulod sa pila kaadlaw, mabahogi na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong o bawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news ka ayo Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hinungdan man gud nga maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes. Okay? Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tubo, ginger og
0: Hagunoy.
1: Hagunoy. At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Oh, dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Una na kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang yun ang ilahang constipation, Mami Putsi.
1: Yes,
0: Mami. Okay? Thank you so much, Mami Putsi, sa pagkuyog, ha?
1: Mm-hmm.
0: Unya, sa sunod na sad nga higayon, din sa itong programang Health is Well.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
3: dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tropical Depression Luis na panatili ang lakas, signal number 1, nakataas pa rin ngayon sa higit 10 lugar sa Luzon. Samantala, ilang lugar sa Luzon isinailalim sa red at blue alert. Klase sa ilang lugar sa rehiyon suspendido rin dahil sa bagyo.
5: Headlines. Department of Social Welfare and Development matamang nakikipag-ugnayan ngayon sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Luis.
3: Headlines. Meralco tiniyak na susunod sa halos 10 bilyong pisong refund na ipinagutos ng Energy Regulatory Commission. Murang Kuryente Coalition ilulunsad ngayong araw para palakasin ang kamalayan ng publiko sa social power issues.
5: Headlines. Pagdinig sa mga petisyon sa dagdag pasahe, sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
3: Headlines. Rollback sa langis, asahan sa linggong ito ayon sa Department of Energy. 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa Jeep at UV Express. Nagpapatuloy naman ngayong Agosto.
5: Headlines. At 11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na. 43% ng mga Pilipino naniniwalang bribery ang pinakaseryosong kaso laban sa Vice Presidente.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 7 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ngayon ang signal number 1 sa higit 10 lugar sa Luzon habang pinapanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas. Ayon sa PAGASA, kabilang sa nasa signal number 1 ang Gitna at Silangang Cagayan, Isabela, Quirino, Silangan at Katimugang Apayao, Silangang Kalinga, Silangang Bahagi ng Mountain Province, Silangang Ifugao, Hilagang Aurora at Hilagang Bahagi ng Camarines Norte. Huling naispatan si Luis, 130 kilometro Silangan, Timog Silangan ng Kasiguran Aurora. Bitbit ni Luis ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Inaasahang kikilo si Luis pa Hilagang Kanluran at posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Hilagang Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Naka-red alert status ang buong Camarines Sur dahil sa banta ng bagyong Luis. Sa ngayon sa kautusan ni Camarines Sur Governor Elrey Villafuerte Jr., 24 oras na nakabantay at naka-standby ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Local Disaster Response Teams at Emergency Operations Centers para sa posibleng rescue at relief operations. Inatasan ang mga LGU na magpatupad ng preemptive at kung kinakailangan ay force evacuation sa mga residente na nakatira sa flood, landslide at iba pang hazard-prone areas. Samantala, sinuspindi na rin ang water-related recreational activities sa mga ilog, creek at iba pang waterways.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Suspendido po ang klase sa Baguio City at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region ngayong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, bunso dito ng malakas na hangin at maraming ulan na ibinuhos ng Tropical Depression Luis sa Luzon. Suspendido ang klase sa preschool at high school sa pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Nagsuspendi rin ang klase sa preschool sa Tabuk City at Kalinga, ganun din sa Benguet Provinces.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Blue alert status, muling itinaas ng NDRRMC bilang paghahanda sa bagyong Luis. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Itinaas muli ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang blue alert sa kanilang operations center simula ngayong umaga bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Batay sa memorandum na pirmado ni OCD Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Lawrence Mina, inaatasa nito ang mga concerned member agencies at regional DRRM councils na patuloy na i-monitor ang kanilang area of responsibility. Inatasan din sila magsagawa ng pre-disaster risk assessment at tukuyin ang mga posibleng maapektuhan, pangangailangan at available na preposition resources. Inatasan din ang mga ahensya na magsagawa ng kaukulang preparedness measures at regular na magbigay ng update sa NDRRMOC. Pinagana na rin ang Virtual Emergency Operation Center upang mapabilis ang ugnayan sa mga kinukulang DRRMC member agencies at Regional Disaster Risk Reduction Management Councils. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, agad inactivate ang quick response teams ng kanilang mga tanggapan sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Kasabay niyan, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat at mabilis na ipaabot ang kinakailangang food at non-food items. Batay sa pinakahuling ulat, may halos 5 milyong family food packs ang handang ibamahagi ng DSWD para sa mga maapektuhan ng Bagyong Luis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inalerto ng National Electrification Administration o NEA ang electric cooperatives, particular sa Luzon, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Luis. Pinagsusumite ng status report ang mga apektadong electric cooperative hinggil sa kalagayan ng kanilang pasilidad. Pinapa-activate din ang emergency response organization ng mga kooperatiba at pinahahanda ang contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang dulot ng bagyo. Pinatitiyak din ng NEA na nakahanda ang mga kinakailangang kagamitan, materyales at buffer stocks para sa agarang power restoration sakaling masira ang mga linya at pasilidad ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 400 individual stranded dahil sa Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Para sa ibang detalye, narito si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot sa 471 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa tatlong pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinahuling tala ng Philippine Coast Guard o PCG, apektado ang Real at Jumalig Port sa Southern Tagalog at Tabaco Port naman sa Bicol. Na-stranded din ang 45 rolling cargos, gayon din ang 5 sasakyang pandagat. Matatanda ang una ng isinilalim ng Philippine Coast Guard o PCG sa high alert status ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng PCG sa standby dispatch status ang deployable response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaari maapektuhan ng masamang panahon. Payo ng PCG sa publiko, manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga official na weather advisory at unahin ang kaligtasang pansarili. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balik na ngayong araw ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Ito ay matapos alisin ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal sa nasabing lugar kaninang alas 8 ng umaga. Pinayagan na ng Philippine Coast Guard Station sa bayan ng Rial ang paglaot ng mga bangkang demotor matapos i-anunsyo ang lifting ng Signal Number 1 sa Polillo Island sa hilagang Quezon. Dahil dito, sinabi ng PCG na balik na sa normal ang operasyon ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Quezon Province.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda naman ang National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Ayon sa NGCP, bukod sa mga kagamitan, naka-standby ang kanilang tauhan para agad na tumugon sakaling may mawala ng supply ng kuryente. Nakaangkla ang mga hakbang ng NGCP sa Integrated Disaster Action Plan para tiyak na handa ang lahat ng kanilang transmission facilities na posibleng maapektuhan ng bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik ang 9.51 billion pesos sa customer base. Ayon sa Meralco, suportado nila ang inisyatiba ng gobyerno na pagaanin ang pasan ng consumers at tiyaking makikinabang sa maaprobahang refund sa lalong madaling panahon. Sangayon sa direktiba ng ERC, pinababalik ang pondo sa loob ng 6 na buwan para sa lahat ng kategorya ng customers. Tinatayang nasa 117 pesos ang mababawas sa bill ng kuryente ng mga residential consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ipatutupad ang bawas singil sa susunod na billing cycle sa sandaling opisyal na matanggap ng kumpanya ang formal na desisyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ilulunsad ng Murang Kuryente Party List ngayong araw ang Murang Kuryente Coalition para palakasin ang awareness o kamalayan ng publiko tungkol sa social power issues. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap na ang coalition ay isang malawak na multi-sectoral consumer group na kinabibilangan ng mga practitioner, seller, advocate, mga miyembro ng akadem, solar power sellers at iba pa. Anya, isusulong ng coalition ang mga solusyon sa mga hamon ng power sector.
8: Alalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin natin at saka sa electric at power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
3: Kaugnay niyan, isusulong ng Murang Kuryente Party List na gawing batas ang pag-a-apply ng solar power, gayon din ang pagtatakda ng mandatory period sa pagproseso ng permit. Aniya, kailangang masunod ang pre-qualifications para matiyak ding ligtas ang ikakabit na solar power.
8: Pag sinabmit niyo po na approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po doon sa quality standard ng ginagamit nyo na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun, nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas po yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan.
3: Ang tinig ni Murang Kuryente Party List, Representative Attorney Arthur Yap.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang panukalang alisin ang system loss charge at value-added tax sa bill sa kuryente. Batid ng PCCI na magbibigay ito ng agarang ginhawa, subalit kailangan anilang masundan ng malawakang reforma na nakakaapekto sa mga consumer at industriya. Ayon kay PCCI President Ferdinand Ferrer, ang mataas na singil sa kuryente ay nagpapahina sa kakayahan ng bansa na makahikayat ng maraming investments. Para naman kay PCCI Director for Energy and Power, David Chua, kailangan baguhin at ayusin ang mga singil sa bill ng kuryente. Anya, mas malaking hamon kasi ang pag-aayos ng iba pang mga bayarin, pagpaparami ng energy mix at paggamit ng indigenous resources. Ipinanawagan ng PCCI na mas gamitin ang natural gas, renewables, energy storage systems at mga bagong teknolohiya tulad ng hydrogen at nuclear para mapalawak ang energy mix. Nanawagan din ang grupo na tiyaking sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa manufacturing at makahikayat ng mga mamumuhunan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Posibleng umabot ng hanggang 6 na buwan ang pagproseso ng mga mambabatas sa panukalang batas na layong alisin ang system loss charges sa bill ng kuryente. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, may suporta na mula sa Pangulo, House of Representatives at Senado para alisin ang dagdag singil sa kuryente. Sa katunayan aniya, may 8 mambabatas ang naghahain ng panukala na alisin ang system loss charges, kaya posibleng abutin ng 3 hanggang 6 na buwan bago maaprubahan ito. Una nang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para itigil ang paniningil ng system loss charges, kabilang ang value-added tax na ipinapasa sa mga power consumer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Inilagay sa yellow alert ngayong Lunes ang Visayas Power Grid. Punsa dito ng pagtigil ng operasyon ng ilang malalaking coal-fired power plants na nagpanipis ang supply ng kuryente sa rehiyon. Iira lang yellow alert mula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Inaasa nga abot ang available capacity sa 2,478 megawatts, 2,327 megawatts naman ang inaasang peak demand.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na gumagawa ng paraan ng Metro Manila Development Authority o MMDA para gawing enerhiya ang mga basura. Una nang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pag-overhaul sa Solid Waste Management Law dahil napag-iwanan na ang Pilipinas sa pagtugon sa problema ng basura. Para sa Pangulo, kailangan nang i-update ang batas para suportahan ang modern waste management technologies at palakasin ang pagtugon ng bansa sa tumitinding hamon sa kalikasan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager and Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na pinalalakas ang pagtutulungan ng MMDA at Department of Energy kaugnay sa Waste to Energy o WTE.
9: Ang WTE, ang main target niya na yung mga residual waste. Kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero syempre, kahit na ginawa na natin segregation, recycling, composting at recovery, meron pa rin maiiwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
3: Ang tinig ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: LTFRB, sinimulan na ang pagdinig sa fare hike petition. Salamin ang ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pumarangkada na ngayong umaga ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng mga nakabinbing petisyon para sa taas pasahe mula sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon. Sinagawa ang pagdinig alinsun sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na repasuhin at muling kalkulahin ang mga petisyon para sa fare hike. Pinangunahan ang pagdinig ni LTFRB Chair Attorney Figueroa Mendoza II kasama ang ilang pang mga board members at present din ang mga transport group na may nakabinbing fare hike petitions. Layo nitong pakinggan ang mga komento at posisyon ng mga transport group at iba pang stakeholders bilang bahagi ng proseso ng board sa pagtalakay sa mga petisyon. Una nang tiniyak ni Chairman Vigor na paihirali ng LTFRB ang pagiging batas at walang kinikilingan sa pagdinig para makabuo ng solusyong makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat ng pan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa linggong ito. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng nasa 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 73 centavos kada litro sa gasolina at 2 pesos at 9 centavos per liter sa kerosene. Wala pang abiso ang mga kumpanya ng langis kung gagayahin o sosobrahan ang nakaambang rollback na posibleng ipatupad bukas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga relihista sa Department of Labor and Employment o DOLE na kumukondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspinde sa dagdag sahod na 85 peso sa National Capital Region. Gayun ni Tolentino, kaisa ng Labor Department ang mga manggagawa sa pagnanais na matuloy

0: Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: Iyan lang ni Senator Rocky Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay ipipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission ay patupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa araw ang sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25 samantana ang lalalabing 25 pesos na dagdag ay papatupad simula Enero 1, 2027. Binigyan din ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang ito ng korte dahil malinaw na nakasaad sa labor code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaugulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, habang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung mayroon mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinauukulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan niya ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Anya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Duffy ng panukal ng batas para amyendahan ang provision sa labor code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas single sa wage hike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ngayong Agosto ang 10 peso per liter na fuel subsidy para sa jeepney at UV Express. Ito ay suporta ng LTFRB sa transport sector na apektado na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, may git 140,000 units ang inaasahang makikinabang sa pinalawak na programa.
3: Another month po to, sa month of August, extended tayo. Kukontinue lang natin yung programa na binibigay natin sa mga Jimmy at UV Express. Papalawakin lang natin yung mga gas stations, 10 pesos per liter as always.
2: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: DTI inasahang mas mapapalakas pa ang industriya ng electric vehicle sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order 121. Si AJ Ignacio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: AJ, go ahead.
5: Yes, John, inaasahan nga na malaki ang tutulong sa industriya ng electric vehicle sa bansa sa paglagdangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order 121. Ayon niya kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, ng naturang EO ay magkakaroon ng pagpapalakas ng pulisiya sa Philippine position para sa pagkakaroon ng emergency hub or emerging hub para sa electric vehicle manufacturing sa Pilipinas at sa buong ASEAN region. Dagdag pa nito na malaki ang may tutulong nito sa paglago ng EV market, lalo na patuloy as na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa uli naman, muling siniguro ng kalihim na susuportahan nila ang naturang executive order at sa maayos na leadership ng ating mahal na Pangulong Marcos ay mabibigyan na ng mas maganda at mas murang kalidad na EV vehicle ang bawat mamamayang Pilipino. John, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigpit na babantayan ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ang working hours sa mga rider. May ilang rider kasi na sobrang haba ang oras sa pagkatrabaho at dahil sa labis sa pagod ay naaksidente. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ipatatawag nila ang mga rider na mahuhuli nagkatrabaho ng sobrang tagal tulad ng 24 oras dahil delikado ito sa kanilang kaligtasan.
3: Kakaroon po ng ABS ang LTFRB sa monitoring ng mga riders. Makikita naman natin mga booking schedules po.

0: Diba? Malalaman natin na ilang oras na sila nagmamaneho. On that score, kung sobra-sobra na yung number of hours nila, pwede natin sila patawan para lumayin lang na hindi pwede 24 hours na sila sakali. At natin na magpahinga.
1: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sinimula na ngayong Lunes ang 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap ng prosekusyon sa paglilitis ang State Auditor ng Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Inaasahang tetestigo ang saksi sa audit ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa harap pa rin ito ng patuloy na pagharap ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 ng Articles of Impeachment.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: 4 sa 10 Pilipino, katumbas ng 43% ang tumukoy sa bribery bilang pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa survey ng Okta Research na isinagawa mula July 4 hanggang 11, 2026 kung saan nakapanayam ang 1,200 adult respondents. 28% naman ng adult respondents ang nagsabi na ang maling paggamit ng confidential funds ang pinakamabigat na impeachment allegation. Sinundan ng unexplained wealth na 10%, grave threats 10% at 8% ang nagsabing hindi nila alam o hindi matukoy ang pinakaseryosong allegasyon. Sinabi ng Okta Research na ipinapakita ng resulta na hindi pantay ang pagturing ng publiko sa mga allegasyon sa impeachment case.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kamara handang pagsabayin ang impeachment trial at budget hearing. Si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniyak ni House Trial Spokesperson Representative Azia Alonto Adyong na kayang pagsabayin ng Kamara ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdilig sa panukalan 2027 National Budget. Sa isang panayam, sinabi ni Adyong na nakasanayan na ng Kongreso ang sabay-sabay na pagtupad sa iba at ibang tungkulin at prioridad. Anya, hindi naman lahat ng miyembro ng Kamara at ng Committee on Appropriations ay kailangan dumalo sa impeachment trial kaya may pagpapatuloy pa rin ang budget deliberations. Inamin ni Adyong na maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa schedule ng budget hearings na sa impeachment proceedings. Gayunman, sinabi niyang karaniwan na nagdaragdag ng ilang araw ang Kamara sa budget season upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagtalakay sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Matay sa naunang pahayag ng DBM, maisusumite nila ang 2027 National Expenditure Program sa Kamara sa August 14. Di iniadyog na mahalaga ang maayos na pamamahala ng oras, pagtatalaga ng mga miyembro at pagbibigay prioridad sa mga gawain ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: No special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacanang si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Siniguro ng palasyo ng Malacanang na wala nga saang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasamba ng kasong katiwalian laban sa kanya ng ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ang dating House Speaker kung gaano karubdob ang pagnanay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalian. Dagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng paghingi ng tulong gayong abogado niya ito at alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampaan siya ng asunto. Bukod dito, marami ang abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang na katiwalian laban sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karaglagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:37 po ang ating oras sa iba nating mga balita, mga LGU at kaukulang ahensya sa Lambak, Cagayan. Inalerto ng Cagayan Valley DRRMC sa epekto ng Bagyong Luis. Ang detalye ng balita hatid ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council o CVDR RMC, ang mga lokal na pamahalaan at kinaukulang ahensya sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa Region 2. Sa memorandum na ipirmado ni Council Chair at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, inaatas ang pagiging mapagmatsyag at pagpapatupad ng kinakailangang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang mga nasasakupan, particular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pag-uho ng lupa at iba pang panganib. Maaari anyang itaas ng mga ito ang kanilang alert status base sa sitwasyon sa kanilang lugar. Kahit pa man sa ngayon ay nanatili sa White Alert ang Operation Center ng Konseho. Kung kinakailangan, inaatas din ang pagpapatupad ng preemptive and forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas na banta ng flooding at landslides. Kasabay nito, ang pagtiyak na nakahanda at fully operational ang lahat ng evacuation center maging relief resources. Pinasisiguro rin sa mga kinaukulang ahensya at LGU ang pagsuspinde sa sea at river travel, pangingisda at swimming activities sa mga panahong masama ang lagay ng panahon. Samantala, nakatagda namang magsagwa ngayong araw ng federal meeting ang konseho upang mailahad ang preparedness measures ng mga miyembro nito at higit pang mapaghanda ng bagyo na inaasang magdudulot ng pag-uulan sa reyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Tayog, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Klase sa lahat ng antas sa Nueva Ecija, suspendido dahil kay Bagyong Luis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Lunes, August 3, 2026. Ang suspension ay pinutupad bilang pag-iingat sa mga posibleng epekto at pag-ulan na dala ng Tropical Depression Luisa. Lahat ng antas, preschool hanggang college, postgraduate sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong August 3, 2026, pinapayuhan lahat ng mga Nobo Ecijano na manatili sa loob ng tahanan, maging alerto at mag-ingat sa banta ng masamang panahon. Hinimok din ng pamalampalalawigan ng publiko na subaybayan ang mga pinakabagong ulat panahon mula sa pag-asa at pagnauukol na ahensya ng pamahalaan. Para sa mga opisyal at lehitimong anunsyo, maaaring bisitahin at i-follow ang opisyal na Facebook page ng Provincial Government of Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tayuga, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sa Kabikulan, Memorandum of Agreement nilagdaan para mas palakasin ang pangangalaga sa kapaligiran. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Isinagawa na ang paglagda sa Memorandum of Agreement, MOA, para sa implementasyon ng Naga Upland Green Canopy and Livelihood Program. Ang paglagda sa MOA ay isinagawa sa pagitan ng Local Government Unit ng Naga City at Metro Naga Water District, MNWD. Layunin ng kasunduan ito na pag-isahin ang iba't ibang government agencies at partner institution para maisulong ang environmental conservation, sustainable development at community livelihood initiative sa Naga City. Ang MOA ay nilagdaan ni Naga City Mayor Lenny Robredo, Naga View Adventist College President Rogelio Indico, Philippine Coconut Authority Regional Manager Dennis Andres, Department of Agrarian Reform Officer in Charge Engineer Rodel Martinez, Department of Agriculture Executive Director Rodel Tornilla, at Metro Naga Water District General Manager Florencio Mongoso Jr. Layunin ng partnership na ito na mas paigtingin ang interagency cooperation sa pagbibigay proteksyon at pagpreserba ng kapaligiran habang sinusuportahan ang mga programa at maipromote ang sustainable livelihood para sa lokal na komunidad. Maliban sa paglagda sa MOA, isinagawa rin ang tree planting activity at nagtanim ng mga fruit-bearing trees sa compound ng naturang paaralan na nagbibigay simbolo ng kanilang commitment para sa greener, healthier at more sustainable future sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Kabikulan, biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes, pinayagan na si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Pinayagan na muli ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes matapos alisin na ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa lalawigan kaugnay ng Bagyong Luis. Dahil dito, nakabiyahe na ngayong umaga ang mahigit 400 stranded passengers sa Tabaco Port at Tabaco City, Albay na naghintay na makatawid patungong Catanduanes. Pinayagan na rin ang mga biyahe mula sa Virac at San Andres Ports na patungong Tabaco City. Kaya unti-unti nang nakabalik sa normal ang daloy ng mga biyaheng pandagat sa lalawigan. Una nang sinuspindi ng TGA ang mga biyahe dahil sa epekto ng sama ng panahon at pag-iral ng storm signal sa Catanduanes bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga pasahero at mga tripulante. Gayunman, sa kabila ng muling pagbubukas ng mga pantalan, patuloy na pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at maingat sa pagpaplano ng paglalayag. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:43 po ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa Visayas at Mindanao dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab. Radyo Magazine.
17: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
17: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
17: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Pilipinas.
17: News nationwide.
19: Trending issue. Na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
17: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
17: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio,
9: Radio Magazine,
17: Servicio Público.

0: 3 Collab，让público上热线，发扬发扬 News Nationwide，
1: 把力党棒棒响，
2: 收留那个
1: 精英，让我们老王帮爸爸力党。
0: Ang Radio ng Pilipinas，
2: Radio Pilipinas，
0: 把力党马来嘎撒，把我妈妈买。Ang Radio ng Publiko，
2: Radio Publiko，
0: 那个红来让爸妈来。
2: Sa sambayan
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
2: Magkaisa ang tulungan
3: para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko and The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
1: Pagkawala sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radio Pilipinas,
6: Radio Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 4:06 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ngayon, nakuha naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Massive clearing and declogging operation isinagawa sa lugar na lubhang naapektuhan ng pagbaha sa Cebu City. Ang may dala ng balitang yan, si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sinamantala ng mga kawani ng Cebu City Hall ang magandang panahon kahapon Agosto 2 upang magsagawa ng massive declogging sa daluyan ng tubig sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, lungsod ng Cebu. Ang Sitio Tambisan ay isa sa mga lugar sa Barangay Tisa na ilang araw na nalubog sa baha noong nakaraang Linggo dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Kahit na araw ng Linggo, pinangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga tauhan ng Cebu City Hall upang linisin ang dalawang ilog sa Sitio Tambisan upang magtuloy-tuloy na ang agos ng tubig. Ang pagsasagawa ng clearing at declogging operation sa Sitio Tambisan ay bunga ng isinagawang pagpupulong ng Barangay Tisa, Cebu City Government, kasama ang mga residente kabilang na ang mga naninirahan sa La Paloma Subdivision at Sitio Santa Rita.
9: Alas 11:48 po ang ating oras. Ngayon, tumungo tayo sa Malacanang para sa press briefing. Nakatutok po dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
10: Ang pagmeron din ng
11: Palace Press Briefing. Ang mga residents of the customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.51,
12: ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour. Kung kayo ay may konsumo na aabot sa 200 kilowatt hours, kada buwan ay maaaring kayong makatanggap ng refund na aabot sa higit 100 piso. Ayon kay ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad ang refund sa susunod na bill cycle. Dapat din ay malinaw itong nakasaad sa electricity bills ng mga consumer. Malinaw ang hangarin ng Pangulo. Ibalik sa taong bayan ang kanilang pinagpaguran. Kada piso na matitipid ay malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino.

kanyang katatapos lamang na SONA, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na kanyang mithiin na pag-aanin ang pasanin ng taxpayers. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak sa tax exemption at pag-exempt sa mga maliliit na negosyo sa pagbabayad ng minimum corporate income tax. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Bureau of Internal Revenue sa isinusulong na tax reform agenda ng Pangulo. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, handa ang kawanihan na ipatupad ang mga hakbang na maaaring aprubahan ng Kongreso. Tiniyak ng Commissioner na patuloy lang ang mga taxpayer-centric measures ng BIR para gawing mas epektibo ang pagkolekta ng buwis. Kabilang dito ang pag-simplify ng compliance at pagpapabuti ng serbisyo para sa taxpayers. Nandyan din ang pag-modernize sa systems at pag-review sa mga proseso at regulasyon na hindi naangkop sa pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Iginit naman ni Commissioner Mendoza na magpapatuloy din ang konsultasyon ng BIR sa mga stakeholders nito para siguruhin na gumagana ang mga hakbang ng kawanihan upang tugunan ang anumang suliranin. Malinaw ang layunin ni Pangulo Marcos Jr. gawin ang lahat ng paraan upang maibsan ang bigat ng pasanin ng ating mga kababayan.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
2: Hello po, good morning po, Yusek. After the Philippines submitted the official nautical chart of Bajo de Masilok at the UN Secretary, China over the weekend po released a statement condemning the PH baseline of territories, saying that the Philippines violated the UNCLOS po. Now, I understand that the President previously said na ang approach po natin dito is diplomatic and legal. Now, ano, will we still push for this kind of approach given that even China itself doesn't recognize this legality po?
0: Tayo lamang, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumutupad kung ano ang sinasabi ng ating batas, kung ano ang sinasabi ng UNCLOS, at kung ano ang nasabi na sa arbitral ruling. Hindi tayo lalagpas dyan, hindi tayo mang-aangkin ng teritoryo ng anumang karapatan ng iba. Ang ipinaglalaban lang ng ating pamahalaan ay kung ano ang nasa atin, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang sinasabi ng arbitral ruling at ng UNCLOS.
2: Shifting gears lang din po, a separate question po. Sa Alliance of Health Workers po, they released a statement saying that the President did not provide them their legal benefits po. I think it was 7,000 pesos of delayed benefits and performance-based bonuses po. Delayed po since 2021. Ano po yung reaction po natin dito? Bakit po siya na-delay?
0: Okay, noong 2021, of course, hindi pa po ito sakop ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa ngayon po, ito po ay inaayos po at may issue lamang po ng kaunti sa COA na kung saan ang DOH po ngayon ay nagpadala na po ng sulat sa DBM para sa mga clarification patungkol sa issues dahil nandoon po ang mga issue tungkol sa mga yung medical allowance involving the verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement or cash reimbursement, eligibility coverage or documentary attachments. So ito yung mga issues na kinakailangang marisolba. Pero sa mga kababayan po natin na kayo naman po talaga ay benepisyaryo, makakaasa po kayo at inaayos lamang po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM.
2: So, wala pa pong specific date kung kailan po ma-release?
0: Wala pa po dahil sa ngayon po ay kinaklarify po lahat ng mga issues na ibinato po rin ng COA.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Tristan Nandalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Good morning po. Si Defense Secretary Gilbo Teodoro said elected officials who side with China's position on the West Philippine Sea should consider resigning because they swore to uphold the Constitution, Philippine laws, and the country's 2016 arbitral victory. And then you have Davao lawmaker Pulong Duterte accusing Teodoro of demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacanang po, does Malacanang view the or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually?
0: Sinabi niya talaga 'yon?
3: Ang sabi po niya sa press sa kanyang kapihan sa
0: Manila. Of course, first about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakauna ring sinabi niya?
3: Ang sabi po ni demonizing China.
0: And then, yung pinakadulo.
3: Sabi po ni Davao lawmaker Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So,
0: ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya naman babatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So wala tayong nakikita na mali, no? Ang pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas.
3: So, ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials?
0: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas maganda lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
3: Follow up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal, because last year, or in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government?
0: Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ning ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo.
1: So, nagtatanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, magandang umaga po. Yusek, does Malacanang share the same legal view na based on labor law, walang korte ang pwedeng maglabas ng, halimbawa, TRO, temporary restraining order, again sa mga naging desisyon ng wage board gaya ng regional tripartite wages and productivity board?
0: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol, although of course ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
4: Kasi yung TRO yata, Yusek, good for 20 days. So, pumapatak na hanggang August 13. So, are we confident, Yusek, na after 20 days or sa after August 13, pwede nang ma-implement, hindi naman ura-urada, pero ma-i-implement yung 85 peso wage increase para sa National Capital Region?
0: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte, pati po ang Office of the Solicitor General. Pero sa ngayon po ay ipinaglalaban ang stance ng ating pamahalaan patungkol sa wage order para sa ating mga kababayan sa NCR.
1: Okay, follow-up question mula kay Cristiano Soares, DZMM.
5: Hi, Yusek. Nakarating po ba kay Pangulo yung balita tungkol po doon sa paglalabas ng TRO ng Pasig RTC sa wage hike? And nagbago po ba yung posisyon niya tungkol po doon sa mga panawagan sa legislated wage hike? Kasi di pa po laging binabanggit ng Pangulo na may mga regional wage boards na magtatrabaho para tiyakin na merong review at pagpapatupad ng dagdag sahod.
0: anong ibig mong sabihin kung nagbago yung kanyang pananaw?
5: Kung will he support now yung mga calls for a legislated wage hike sa Congress?
0: Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
6: Ma'am, Senator Amy Marcos has sought an Senate inquiry on the Pax Silica venture. She claimed po na there are farmers in Capas, Tarlac who were told to stop planting para daw supposedly to prepare the land for the establishment of the tech hub. Mm-hmm. What's the reaction of the palace on this matter po?
0: Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, sa lugar na ito, ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. At mayroon naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. So, maliit lang po ang maookupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
6: Follow-up po. Ma'am, sinabi rin po ni Senator Marcos na wala daw pong, hindi daw po sapat yung konsultasyon sa mga komunidad na maapektuhan itong Pax Silica deal.
0: Sa ngayon po, binanggit ko po noong nakaraan, ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Too Puffy, bringing health into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
2: Aga oras, El Nuevo Bantay Radio, alas 11. Dos nas, buntag.

taliwa sa nagkadaiya o nagkasumpaki ng mga panglantaw sa mga panghitabo karon sa atong nasod. Nagkalain-lain ang atong mga baruganan. Nahulga, nabahin-bahin ang katawan o langit mo resulta sa kagulian. Ani akin yung tulungan mo? Lantawa! Lantawa! Mupadayan sa huwag gantigan ng panglantaw sa kamatulunan. Lantawan, tumung sa usakan, likon o palambuon na pinipit mong katilipan. Lantawan! Lantawan!

Naguna magaigala sa tong isgutanan mga kabantay. Kay di ana magahigala gumikan kini. Ah, gumikan kini mga kaigsunan. Tanawa ko ng engineer kay murang nagtakilid maning akong kamera. Takilid ko diris kuan video. Ipalayo ko na kung murag takilid yun din yun. Laing kayo tanawin. Oh, tanaw akong kanyo, no? Yan na. Oh, kana. Murag. murag naigo tanas bagyong tino na. Naguna bagay gala sa tong iskutanan magakabantay. Kay kini mga kaigsunan bang nasinati na to karon nga grabing pagbudok sa uwan. Ha? Grabing pagbunok magaigalas sa uwan. Dini magaigalas Metro Cebu o partikularmente na mga kaigsunan ang dakbayan sa Sugbo. Nag-antos magaigala ang mga magbubuhis. Labi na diha sa may Barangay Tisa. Including mga kaisunan ang La Paloma Village, ingon man Barangay Guadalupe, ning siyudad sa Sugbo mga kabantay. Labaw ng grabing mapiktuhan ang Barangay Mambaling, Barangay Bulacau, ning siyudad sa Sugbo, o guban pang porsyon mga kaisunan din ning siyudad. Kinigumikan magahigala sa barado ang kanal. Pero kung emong subayon mga kaigsunan, ang administrasyon ba ni Mayor Nestor Archibald magahigala ang ingunatoy nakahatag o problema ang tubag sa nangagi pa ni mga higalang administrasyon. Kana, gumikan mga kaigalaan sa grabing korupsyon sa mga kanahan. Kana'y punto niya. Kanang Barangay Tisa mga higala. Panahon mga kaigsunan nga diin si Konsehal Jerry Guardo mga higala nga maoy Committee on Infrastructure mga kaigsunan. Matod niya mga higala di gastos kini og 1.8 bilyones para lang mga higala dili na makasinati o pagbaha ang maong lugar na human man tuod sa panahon ni Mayor Nestor Archibald ni samut mga kaigalaan. Kana gumikan mga kaigsunan kay ang kontraktor mga igalang nagtrabaho wapoy hinungdan ang kanahan. Ang pangutana mga igala kinsa may nakakwarta ani? Ah, kinsa mga igalay nakakickback ani mga kaigsunan ay kog ina wa mo magayo diag komisyon. Pero tataon mga igala tong isgutan. Samtang gumikan gyapon ni mga higalas flood control. Akad ambot og daunsa ni mga kaisunan ato ang judicial system mga higalas Pilipinas. Mabitaw na nga ang mga tao mga kaisunan. Naglagot yun mga higalas sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Labi na karon nga ang karong bago si Congressman Leandro Libiste nasad ang pasakag kaso lakip ng iyang inahan. Ha? Unya, si Senador pasakaan po ng kaso baga kaigalaan si Lorin Ligarda mga kabantay. Unya, gawas po na anak mga kaigsunan. Og naunsa ning ato ang judicial system mga kaigalaan gumikan kini kay si kani Senador Bong Revilla mga kaigalaan. Nagkisi-kisi bagay gala ang kanahan. Nagkisi-kisi mga galang anuman. Kay gipapiansa siya mga kaisunas korte o usa ka milyon bugdi mga igala sa iyang temporaryong kagawasan. Unay nakapait mga igala na unsa ning atong judicial system sa Pilipinas. Muna naglagot mga igala ang mga katawhan ni ining administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ha? Karong tataon bagay gala tong isgutan kay porbida naka-selfie ni Bongbong Marcos bagay gala ay dito sa iyang mga iyang asawa, iyang mga anak, mga apo. Kaya kung imong subayo na
Mismo magaigala si Yosek Bernardo niingon nga nagatod sa kwarta magaigalang 25% kickback sa Ghost Project nga niabot mga kaisunan og 92.8 million mga kabantay. Hele makapiansa magaigala si Bryce Hernandez katong naglangkob magaigala sa DPWH nga involved sa Ghost Project magaigala dito sa Bulacan. Nang makaingon magaigala ang mga katawan ani, asa na ang hustisya? Pero tataot magigala itong isgutan. Samtang kinimong porsyon mga kabantay, kiyatod kaniyo sa Acel Laboratories Incorporated na doon ay mga produkto sama sa lactoplant biofertilizer, gas sa soil ameliora, antika. Ang antika magigala ha, usa kini ka fungicide and a bactericide, Icon, organic insecticide, 3SA, seaweed sticker, Lactovit, animal nutrition. So kato bagay galaghinay o minus ang inyong immune system dia sa inyong mga kahiupan, medyo magluya-luya. Alapaim na ninyo bagay galaan yung Lactovit Puffy Grow. Pero baga kay sunad na mayo nagamukaon ang inyong mga hayop dia. Gamit bagay galaan yung Lactovit Animal Nutrition. Ay po di magaigala sa mga manok igsasabong mga kabantay na diin mga kaisunan o gigamit sa toong mga magtatari na nagkadaya magadapit din sa toon nasod Pilipinas. Inzumo Plus, ang Inzumo Plus usaka disinfectant and odor control na diin magaigala ka toong mga problema in town sa iyong mga baboy diya nga way klarong septic tank mga kaisunan. Gamitin ninyo magaigala ang Inzumo Plus. Diin baga kay sunan mawagtang dayon ang baho pero sa ngaon lang ron na inyo lang gamitan og isprehan o nyatong iklaro ha kini Inzumo Plus ang container ani ako sa ka container magaigala ni kantidad kini og 3,129 pesos. Diin po magaigala kato baga namuhi diya og mga bantres katos kabukiran aron di mo ireklamo siyang silingan ngatos barangay. Gamitin niyo magaigala ning Inzumo Plus. Kaibang produkto bagahigala ang Acel Laboratories Incorporated. Doon ay mga produkto sa, doon ay mga tanom ninyo din na sama sa kamatis, ahos, bumbay, talong, agbati, upo, kalabasa, sibuyas, dahunan, no? Angay na ninyo bagahigala gagamitan o organic mga kaisunan nga fertilizer bagahigala, labi na usap kining lactoplant biofertilizer. Karon kung gusto mo mga kaisunan nga mo order pinaagi sa door to door, pinaagi sa Shopee o Lazada mga kaigalan, pwede mo makatat sa among link mga kabantay pinaagi o dali ra pod mo reply kamo mga empleyado diri sa Loifu Bantay Radio pinausap sa Acel Laboratories Incorporated mga kaigalan. Apo ni mga kaisunan na sa tanag mga aggregate supply dinhi sa dakbayan sa Sugbo o lalawigan sa Sugbo. Kahit pang produkto na ito, magaigalang nagpaloyo. O katong doon ay problema das panglawas sama sa kidney, rayuma, arthritis, sakit ang tiil, baho ang baba, sakit ang ngipon, nasamad, gani, gamito ni magaigala ang Lactopuffy. Amo ihunad baga kaisunan sa samad, dysmenorrhea, hyblaron, o kuban pang matang di magaigala nga inyuhang nasinati, gamita kining maong produkto mga kabantay. Ang Lactopuffy Food and Supplement. Lactopuffy is a popular Philippine-based probiotic health drink and supplement. Rich in beneficial lactobacillus bacteria, natural ingredients like soy, milk, and molasses, plus vitamins, minerals, and amino acids. Designed to boost gut health, improve digestion, and strengthen the immune system. It's promoted as a natural way to support overall wellness, helping with issues like high blood pressure, diabetes, and infections, and can

makasana kanunay magaygal ang paggamit ni imong produkto ang Lacto Puffy Food and Supplement. Atong iklaro bagaygalang hanaan ni sa tanang mga butika parmasya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo og lalawigan sa Sugbo mga kabantay. Apo ni sa mga nagkadaiya baga convenience store nagipa si atap o gipakatap mga kaigalan. Labi na usab mga kaigsunan sa nagkadaiya baga grocery store supermarket sa Robinson mga kabantay. Ang Lacto Puffy available Acacia Pharmacy Sambuan Public Market, Lucitas Kutana Store Sambuan Public Market, Quezano Grand Toledo City, 360 Pharmacy Toledo City, Rose Pharmacy Toledo City, Sinyang Pharmacy Balamban, Gris Longgakit Store Balamban Complex, Norhaya di Kampung Store Balamban Public Market. Quezano

Farmacy Nationwide. Kunya, kung gusto mo magaygala mo order pinagi sa Shopee o Lazada, i-touch lang nimo magaygala mong link magakaisunan aron pod maka-order mo nining mong produkto magaygala sa Lacto Puffy Food and Supplement. Kung iklaro ba igala ang produktong Lacto Vital to ani karon sa nasod sa Japan nga mo'y gigamit mga kaisunan. Shout out ni magigala karon ni Renan Alangilan, aga former DYSS reporter mga kaigalan. Wala karon mga kaigalan sa Davao City, may nga buntag ni mo dia nan. Now, atong oras magigala alas 11:15 na mga kabantay. Now, niadtong milabayng adlaw karong pong hapon mga igal tanaw, karong hapon mga igal tanaw og mugawas ka alas 11 pa mas buntag ron. Ha? Mugawas ka mga igal ron, buntag pa man ron. Ani kahapon mga igal alauna alas 2:00 na.

Naglinog sila bagay galahuman, nagbaha magab, gilampurnas ang mga kabalayan, ang mga nagkadaiyang mga taytayan dito bagay galan, nangaguba. O niya, dinis sa tuan, nasod, Pilipinas, mga kaygalaan. Ipasinati ta bagay galag, linog, bagyo, karoon na po bagay galag, grabing pag-uwan. Aron makaingon yun mga kaisunan ang mga katawan nga Jesus is Lord. Ha? Kay masin makaingon ning mga kagwang dagko kini mga nagkadayang laing tinuhuan nga di mo to mga igalag Ginoo. Tagde lang na sila. With all due respect lang po nila po. Now, ingon na anak man ta kay nagkadaya man ta baga kaisunan ingon na to'y reliyon. O niya, kung imong subayon mga igala, sunod-sunod mga kaisunan nga pagbaha mga igala din is Metro Cebu. Og dako kay mga kaigalaan ang ipikto ang dakbayan sa Sugbo mga kabantay. Dako kay kalipay ha. Ang mga lumulupyo mga igalas barangay Tisa ning syudad sa Sugbo niadtong pipila kabuan ang nakalabay nga wala pa mga higalay nag-uwan. Dako kay mga kaiso nagkalipay. Nga naman, ang kalipay nila mga higala, gumikan kini, kay nahuman na yun in town, ang dugay ng gipangandoy nila nga mao ang drainage system. Pilay gasto sa to mga higala, purtinda kuha gasto sa to. Ha? Gikuha ang budget at to mga higala, sa panahon to bagay gala ni Rimon Garcia. Og nausban og paningil sa kontraktor sa administrasyon ng mga kabantay ni Mayor Nestor Archibald. Now, kung ato magay galang subayo na ang kapait, ipakita na to engineer katong sa kilid. Ah. Kini mga higalang barangay Tisa, purbidan luuya nila yung tao na eh. Liyo, tiyaw mo na nga lagpas tao ang pilamay height sa tao kasagaran. Dini sa tuwa bagay gala sa dakbayan Sugbo kasagaran, ang height tag 5'5", 5'6", 5'7". Nga po'y uban bagay gala nga kanang kusog kay bagay gala matug. Wado, muabot, wadot naman. Muabot bagay gala o size 2, size 3, size 5 ang height. Pero mulapas pa mga higala ang tubig baha. Mulapas pa mga kaisunan, tiyaw mo na. Ang mga balay nila mga higala nga dun ay gitason nga 8. Ha? 8 metros mga higala ang 8 pies mga higala ang gitason. Uy, mulapas pa mga higala ang tubig baha. Kawato mga higala ang subayon kay ang uban, mingon sila, unsa naman mong gobyerno? Wa mang kinintaw mo makatabang ani namo. Ang tubag mga igala, mabasol bas Mayor Nestor Archibald na ang tubag di. Kaysa nangagi pa na mga igala ang administrasyon nga din, grabe mga igala ang pagpangurakot sa mga kanahan. What ay gitumbok mga igala? Pero sa maigo lang masakitan, kinsa may engineer diya, kinsa man mga igala ay congressman diya, kinsa may mayor at the time niya nang pagtukod anang maong construction mga igala sa drainage mga kabantay. O atong subayo na mga kaigala na. Ah, subayo na to mga kaisunan kung imo mga higalang subayon. Ah, several flood mitigation projects in Cebu City remain unfinished. Years after construction began raising concerns at the La Nina phenomenon approaches. 8 months after a report revealed that 1.8 billion had already been spent on these projects. Tiyaw mo na, nigastos na magaygala og 1.8 bilyones mga kabantay. The region's weather bureau has already urged local government units in Cebu and the rest of the Visayas to prepare for the La Nina, which is expected to bring excessive rainfall starting in the middle of the year. Pag-asa

0: Central Visayas said there is a 60% chance of the La Niña phenomenon developing in June, July, and August. In August, mga kaigalaan, unsa ning tuiga? 2024. Atong balikon, mga kaigala. Sa tuig, mga kaigala, 2024, ang pag-asa Central Visayas ningon nga ang La Niña phenomenon makaapekto kini mga kaigala sa mga lugar dinis dakbayan sa Sugbo o posible mga higalang magbaha. Inungdan mga higala nga ang DPWH o ang Cebu City Government nagambag-ambag ni sila mga higala kay matod pa diri 8 months after a report revealed that 1.8 billion had already been spent on these projects. There has been little significant progress since then, with the budget spend remaining stagnant still at 1.8 billion. Wag itumbok ni bagay gala kung DPWH ba ning kwarta o baka sa Cebu City Government. Pero kung ayaw mo mga igalang subayon, tuig 2024, kinikin sa may mayor ni Adtong Higayuna. Ang mayor ni Adtong Higayuna, mga higala, mao si Michael Rama. Nasuspenso mga kaigsoonan, o unom kabuan, napunaan, o gipulihan mga higala ni Raymond Garcia. Awato mga higala sang tiwasuna. In a phone interview on Friday, May 17, 2024, Cebu City Councilor Jerry Guardo attributed the delays and the recovery of the 3-meter easement to titled properties approaching within the zone. The causes? Isaac, kanita, the causes as the delay because we have to settle the right of we issues, especially with private lots and structures owners, matod pa bagay galang guardo. In the case of AM Orita and Company Incorporated, the contractor of the 1.38 billion flood control project, Guardo noted that the city council has few updates on the matter as the executive branch has created a special body to oversee and finish project's current focus. A flood mitigation project that remains unfinished is the 200-meter drainage project in Barangay Tisa, which has already reached a 30% completion rate as of May 2024, after over a year, Guardo said. They already called the attention of the contractor of the project, who promised to finish it on time. Despite these setbacks, Guardo assured that the city government is committed, mga kaigalaan. Hey, napaisumpay mga kaigsoonan na. Onya nga diin mga kaigalaan sa dihang nipuli mga kaigsoonan si Mayor Nestor Archibald na padayon ang maong project. May gastos mga kaigala og 1.38 bilyones. Ha? 1.38 bilyones kinsa mga kaigala'y kontraktor? Ang AM Orita and Company Incorporated, the contractor for the 1.38 billion flood control project, matod pa mga igala ni Jerry Guardo, mga kabantay. Pero napangutana mga igala, kinsa may congressman ana? Akin sa mga igala ay congressman o kinsa ay mayor? Pangutana, wa kaha makakickback ang mga kanahan? Unay punto diya mga kigalaan. Nakantos mga igala ang katawan di as barangay Tisa. Gumikan sa grabing kabaha. Nalipay man toon sila na itong buwan sa January, February, March, April. Nga wa pa mga higala mag-uwan. Apan karon mura mga higalag beach resort. Ano makaingon mga higala ni mga sakop sa LGBT? Sus, oh sir, oy, unsa unom lang naman yung kinabuhay na mo, ay mabasa yung may permit. Sud na kanyang kinabuhi, ano mo, sir, mo nang, oy, mabalhin na lang ito sa bukid, oy, ato ni sa Monterrasa. Una'y nakapait niya mga kaigsunan, ha? Karon, nahuman man toon, mga ikala, ang proyektong flood control, diya, mga ikala, sa barangay Tisa, unsay na itabo, na tumilabay ang adlaw. O, kitabo, mga ikala, grabe ka ba? Sus, nagkadaiya mga kaisunang mga property ang nanglutaw mga kabantay. Kana gumikan magahigala sa ingon natoy. Mabasol ba nato mga kaisunan ang administrasyon ni Mayor Nestor Archival? Ang tubag magigala dili. Ano man? 2024 magahigala? Doon ay 200 metros na lamang ang ingon natoy. Wa mahuman mga kaisunan o gani na palauman pakini mga higala sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival. Apanusaw man ni mo ana, tungod mga higala sa gagmay keng kanal, punaan pa sa mga panlabay sa basura mga kabantay. Inungdan nga ningon ana, nanlutaw ang mga sakyanan, ang mga tao, mga higala, ilang mga butang, nangabasa mga kaisona. Nagari lang kanina itabos, nakbay sugbo nga, naitabo mo sa mga higala sa talisay, o lapu-lapu si di, labi na nga ito mga higala liluan. Kunin nakapait, mausa di mga higala ang administrasyon, ni Presidente Bongbong Marcos mga kaisunan nga diin, mao'y napasangin lang mga ikala sa flood control, unyawag imong subayong ka ng mga edipisyo. Mo, trabaho, biya na mga ikala, usang atos duwa katuig. O baka, sa una pa na mga ikala ang administrasyon. Pero natimingan mga kaisunan si Bongbong Marcos nga, diridapita sa iyahan ng lutaw ang mga kabalayan. Unan pa mga ikala nga daggan kaysa ng mga kaisunan ang mga hinampakdag ko nga ni Sakay sa Goose Project mga kaigalaan. Inungdan nga naingon na ang sitwasyon na ukaroon, usaw man na to. Ha? Grabe kapait mga higala ang kahintang sa tong katauhan karon. Labi na mga higala di as barangay Tisa ni siyudad sa Sugbo. Tanawa, nag-uwan mga higala ni atong milabayng adlaw ang tubig mga higala lag pas pabagahigala sa tao. Kadi ng ilang mga butang na ngaanod mga kabantay. Karon, mabasol ba nato bagahigala si Mayor Nestor Archival? Mabasol ba ni mo mga higala? Nga 2024 pa ni matod pang Guardo? Ni gastos kini mga higala matod pang Jerry Guardo? Ang Committee on Infrastructure mga kaigalaan nga di ni gastos og 1.38 bilyones gikan mga higala nining kontraktor mga kabantay nga si AM Orita and Company Incorporated mga kaigalaan. Unsay problema atong ikayaw na? Matod niya ang road right of way kuno. Dili manugot ang nagkadaiyang mga kabalayan nga maguba mga higala ang ilawom sa ilang balay nga maagian sa kanal. Noon nakalipay mga kaisunan ang mga katawan. Nalipay mga ikala ang katawan nga diin na humanjud ang drainage system. Apan ang nitabo, sila di ay nang lutaw. Itang paita mga kaisunan ang kasakit. Kaloy mga ikalas mga magbubuhis. Nga nibubo mga kaisunan o puhunan. Nibubo mga ikalag kwarta. Labi na usab ka na mga nagkadayang mga private sector. Nga nitabang mga ikala, ni ayuda, ni donate mga kaisunan. Para mga igala, mahuman ang mong project, di na mag-antos ang taga-barangay Tisa. Ano sa nang itabuwa? Labi na mga ikalang barangay Guadalupe, naglunod pod mga kabantay. Bidang paita mga kahisunan, ha? Grabing kapait sa tuwang mga katawan nga ningunani ang sitwasyon. Naningkamot kang ang imuhang balay makapundar ka, nga diin ang imong mga butang gikan sa imong tino sa mga singot nimong pagpanrabaho apan gianod lang sa way hinungdan. Nyango pan mga ikalang, mingon sa din, sama sa guni. Ah, tiyaw mo na ha, di ang magahigalay message. Matod pa mga igala. Usa kini bagay igala ka netizen ni padabaga kay sunan og matod pa siya na sayod. Diha bagay igala sa barangay Tisa. High deep flood waters with strong currents and undated La Paloma subdivision and barangay Tisa, Cebu City on Thursday, July 30, forcing residents to seek safety as floodwaters submerged roads and the area. In a Facebook live posted by user Marge Aserial, the road is no longer visible due to flooding. Several individuals are seen assisting residents in crossing the strong current while an electric tricycle is also seen being swept away by floodwaters. Meanwhile, Tisa Barangay Councilor Sunya Cal de la Piña said on social media that disaster response teams have already been deployed to various sitios but are having difficulty reaching some areas because of the high water level, mga kaigalaan. Ah, muna nakadiprinsa mga kaisunan niya. Matod pa mga igala, good morning sir. Please lang ko hide sa among identity kay lisod na basin kami mabalikan kay sige migreklamo. Tagatisa Coner Naya Road. Isa mi sa muagi sa natrending nga bahaon, lapukon o grabe kagubaon nga dalan sa Diamond Street, Santa Teresita Village, Tisa. Idugang lang namo nagikan sa eskina katipunan sa Arby's Big Shop, laho sa Diamond Street, pasaka sa may Aluha water refilling, bagong guba nga dalan, tungod anang water station og tapad nga resident kay ang gutter nga subayan sa tubig, gisiminto nila so ang tubig dili na kaagi og tarong ni anam-anam og kutkot sa dan. Laos na sa Naya Road at tubangan mismo sa La Piña compound kung diin dunay project nga concreting dalan. Ogwami masayop. Musa katuig na hapit pipila kameter nga project pero until now putol-putol ang gisiminto. Nara diha sa kilid sa dan nakapark ang bakho nga kuyaw sa mga commuter o dugang pa. Morning itsura sa ilang gisiminto o gibutangan o kana para kunong mulusot ang tubig. Asa man dapit makalusot nga mas elevated man hinoon ang gisiminto kaysa kung asa to originally magpundo ang tubig. So gamayng uwan baha, kaluyi in town me. Tanawan ninyo ang dalan gikan sa Arbis, katipunan, lahus na sa Naya Road, pasaka diris, Berdana Heights. Oh. Muni magaygalagi pada mga kaisunan sa tuang reklamante bagay kaisunan dias barangay Tisa. Kana gumikan mga higala sa putol-putol kuno mga higala ang ingon na tubay. Pagtrabaho mga kaisunan sa drainage, doon na pa kuno mga higala ikipang simento, wa kata binuangi anes kontraktor mga kaigalaan. Punto di mga kaisunan. Wa kata bagaygala bunalis kontraktor. Ang kapait bagaygala oh. Bitaw dito sa Davao City pod mga higala sa Talumo pod mga kaisunan, grabe mapung baha 51 billion po to. Ha, kampulong Duterte po to. Tuwarin na nalangilan dito ay. Balik ta bagay gala dinhi sa Metro Cebu sa Dakbayan sa Sugbo. Muna nakapait mga kaigsunan. Grabe kapait bagay gala sa nasinati sa tong mga katawhan. Unya hantod kanus akin eh. Labi na magay gala o kanabitong bubundak ng uwan. May lang to magay gala nagpuyos kondominyo nga din dili mabahaan ng ilang mga bisinite baga kabantay. Kaya kung mabahaan ka magay gala, probida. Pait kista na number one ha. O doon na kay samad sa imuhang tuhod tiil, delikado kay ka magay gala sa leptospirosis. Delikado ka magay gala. Ikadua, kana mga higala mga kirkir og kurikong. Pantay ka na mga higala, ka na masigag pangawot niya, dagang gayon ka na morong samad-samad, ginagmay, agi mga higala sa lamok. Muna'y kitawag mga kisuran og kurikong. O diyan, saan mo na nato mga kisunan? Ha? Doon na ba'y solusyon? Matod pa mga higala ni Secretary Vince Dison sa Department of Public Works and Highways, DPWH, mga higala, muani siya din sa Dakbayan sa Sugbo. Aron matino, masuta, ug unsay na itabo nining flood control. Unsay, aron matino, mga higala, giun sa pagtrabaho, gamay bagyapon ang kanal gigamit. Pait niya. Grabe ha mga kaisunan sa kapait sa katawhan na to. Nag-antos baga higala naning kamot in town nga mubayad o muhatag baga higalag buhis apan unsang itabua. Nga to padong mga kaisunan sa kapait nanlutaw mga higala ang ilang mga gamit. Unya, may lagi in town o wa ka mga kaisunan ay samad. O doon na kay samad. Delikado mo na sa leptospirosis. Ha? Delikado ka na mga higala, mga bitaw na nga. Kasagaran ka ron, labi na kusok yung uwan mga higala, musod po ng dinggi. Unya in town, unya og magbagyo na po't purbida, nanasada ba mga higala, dako kayong low pressure, nga diin mumugna kuno nagbagyo mga kaisunan. Ay, pait na to dia. Unya hantod, I mean hantod kanusa. Kutob mga higala nga tong katawan pag-antos. Dini sa tuwa mga higala Metro Cebu mga kabantay. Muna'y pait niya mga kaisunan. Ha? Muna'y pait niya. Bidang paita mga higala. Buhin na itong oras mga higala. Alas 12:40 na. Wala na ito mapasupot ang Maximus Buffet. Palayko engineer. Human lamang nining pipila kami nung danong kayong pinundong. Please sa standby.
1: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactobuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactobuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient, sustainability, and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machines. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable. Guided by our commitment to innovation and quality, we help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business.

0: Hoy na itong oras, Baygala, alas 11.42 na buntag. Nagpaminaw sa Dairon, Baygala, sila si Rene Repaha, Joey Suratos. Minaw, Baygala, aga tao, baga kay Sudan ni Vice President Sara Duterte. Nagpaminaw sa Baygala, sila si Janice Sabinoria, Gerson Alacre, Jonathan Antonio, naminaw karon Baygala, is programang Lantawan. Yan, naminaw por baga kay Sunan si Renan Alangilan. Shout out. Salamat kenan sa pagtanaw. Please share and like. Ingon man Baygala si Alan Rossetti. Good morning, Ma'am Gigi Sanchez, og Sir Kinon, og Sir Phil. Lanog-lanog na takaroon din sa Buwan, Cebu. Salamat kayo, DYEJ, sa Buwan, mga higala. Inguman usap, baga kay Sunan sila si... Jani Sabinoria, no, naminaw po rin bagay gala. Okay, ingon man usap bagay gala si former Barangay Captain Bobby de la Fuente sa South Poblacion na Naga City, Cebu, bagay gala. Naminaw sa bagay gala sila si Glenn Sitoy, Manny Sanchez, o si Jani Sayabok. Naminaw sa bagay gala si Beatles, Chris Satina, bro Kenneth Romero, naman si retired Police Elmo Yanson Rosales, Tawad Esperanza Masbate City. Minaw sa Rurbagay Gala, ako ag mga bagtos dito baga kaisunan sa lungsod sa Tuburan, Cebu. Yung mga igagaw, baga parintig, uban pa niya Bagay Gala. Kami natungtuwa sa gawa sa nasod, mayog buntag ninyo tanan niya. So baga paminaw niya, kung gusto ba niyo Bagay Gala magpa-survey, si Engineer Victor Cabanao, Bagay Gala ang surveying niya Bagay Gala sa lungsod sa Asturias, Cebu, sa nagkanaay baga napit nini sa tua, Subo, mga kabantay. Bueno, itong oras, mga higala, alas 11.44 na. Now, ato baga kay Sunang Iskutan, kining naitabo. Mga kaigalaan ni kani Senador Bong Revilla, mga kaigalaan. Si kani Senador Bong Revilla, mga kaisunan, ni atong panahon ni Janet Lim na polis, gikasuan ni siya bagay galag plunder, napiso naman noon. Ayo lagi hipat him amin ay. Napreso ni siya mga igala kay katupod nga pork barrel, no, kasong plunder to mga igala. Nya pila to katuig nakagawas mga igalang kanahan, og nahimo pa mga igalang senador sa Pilipinas. Ay magod na mga igala kong action star bitaw ka kay ngano labi na tisoy pod bagay galas Bong Revilla nya waputa kay bawo mga kaisunan nga do na pagikapit dia bagay galas sa tong judiciary, ha, posible bagay gala makagawas dayon. Acquitted ko to sa bagay gala presa na ni Jinggoy Estrada, na preso pud Jinggoy, wagi mo tagam ni mga kanahan. O nya, pila istorya, mga igala. Diha, mga kaisunan sa Bulacan, mga kabantay. Nga din, mismo, mga igala, si Yosek Bernardo Bryce Hernandez sa DPWH, mga kaisunan, ni Butyag, nga maghatod siya, mga igala, kickback dito sa panimay, mga igala, ni Senador Bong Revilla, og tag 25% mga kaigalaan. Pila mga ikalay nakaingon kung anong napriso mga kaigalaan kini si Bong Revilla, mga kaigsunan, kasong malversisyon, unya niabot mga kaigsunan og 92.8 million ang matod pa mga ikalay anomaliyang wa mapatuman nga proyekto apan gibayran og nakakwarta ang mga kanahan. Oya pila istorya gumikan kini mga kaisunan nga sa kakuwang kuno mga igalas ebidensya nga gisumiter mga kaigalaan ngadto batok mga kaigsoonan ni Bong Revilla hinungdan nga kinigipapyansa. Apan gidinay mga igalas korte ang pagpiansa mga igala nila ni Engineer Bryce Hernandez nga nga priso Yusek Bernardo og uban pa mga igalang involved sa 92.8 million nga ghost project sa Bulacan. Ang pangutana mga igala, doon na ba'y hustisya kine? Una ni kisi-kisi mga igala. Mabito na makaingon mga igala kine nga mo ang manager sa ASEL Laboratories Incorporated nga si Ras Muyet William. Dahil sa waywaay lang apan may ginabatyag play. Diyan mo na mga kaisunan. Si kani Senador Bong Revilla mga ikala ni piansa og usa ka milyon. Munay nakapait sa tong judicial system mga kaigalaan sa Pilipinas. Munang naglagot mga ikala ang mga katawhan mga kaisunan ni mga higalang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Unya kaya ba mga higalang pugnan o ipagawas ni Presidente Bongbong Marcos ang judiciary system mga higala aron lang makagawas kini si Senador Bong Revilla sa iyang pagkatemporaryong kagawasan mga kahigalaan? Ang tubag posible. Muna maglagot mga kaisunan ang katawan. Naglagot mga igala ang mga grupo sa DDS. Abi na karon mga kaisunan nga matod pa mga igala ni Buyeng Remulla sa Ombudsman nga ila nang giandam ang kasong plunder batok mga igala ngadto sa kininiabang anak ug inahan mga higala. Ning anak og inahan. Ganda man kaso mga igala batok ni Congressman Leandro Libiste sa Batangas og Senador Lorin Ligarda nga matod pa mga kaigsoonan klaro og tataong duna mga higalay ano malusong transaksyon. Unya kung imong basihan mga kaigsoonan si Martin Romualdez, mura lang mga higala o gigamit ng intermission. Gigamitan lang mga higala ng intermission? Ha? Si Martin Romualdez, matod pa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga higala, atol siyang suna nga, masakit man sa akin, pero hindi ako presidente ng pamilya. Presidente ako ng Pilipinas. Tanawa mga igalang kanas Bong Revilla. Ha? Nagsilpi-silpi mga kaigsoonan ang kanahan. Kuyog sa iyang mga kamag-anak o asawa. Sus pagkapabagas na ako. Unay pait diri sa tuwa. Mayong dato mga igala o gipapyan sa mga kaigsoonan ang kanahan o usa ka bilyon ka pesos. Atong basahon mga higala, matod pa. Nakalaya na ng pansamantala si dating atong baliko na, nakalaya na ng pansamantala si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos magbayad ng 1 milyong piyansa sa Sandigan Bayan noong Hulyo 31 kagapon ng adlawa. Kaugnay ito sa kasong malversisyon o maling paggamit ng pundo sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million. Dahilan ng pagpayag ng korte, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla na makapiyansa dahil sa kulang ang ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa Philippine Star, failure of the prosecution to establish strong evidence of guilt ang naging desisyon ng anti-graft court. Sabi pa ng kampo ni Revilla, pinatutunayan lamang nito na mahina ang paratang laban sa kanya. Kunya ko nimo subayo na. Nibutyak yun mga kaisunan si Bryce Hernandez o si Josec Bernardo. Nga matod pa naghatod kinig 25% nga kickback sa 92.8 million nga ghost project mga kabantay. Kini man kung kanahan mga igala na ana dalang ni. Ah, kay wa man gani mga igala na priso palig mga 20 katuwig, adi na ni mo sabay. Napriso pa ni mga ikalang kanahan o 20 katuwig na itong panahon ni Janet Lim na polis katuwig ang kaso. Grabe nakuha ito yung kickbackod. Ah, grabe itong kwartahan mga ikalang Janet Lim na polis nga ilang gipa ni obra po baga kaisunan. O niya, huwag yung mutagam. Napriso na mga ikala, huwag yung mutagam ang kanahan. Karon unsa man mga ikala ikasulti sa mga sakop mga ikalas DDS. Mga tao, mga igalang nagpakabana, gisakitan, gumikan na ning kwarta, mga igalas katawan, nga din, tuwa, mga igala, sa dagkong buhaya. Makaingon yun, ah, kini nga tuwas Pilipinas, huwag klaro ni nga tuwang judicial system. Tanawa na kun. Si Senador Bong Revilla kanhi, nga din doon ay 92.8 million nga ghost project. Nibutyag na kuna. Klaro, uktataw, mga igala, atol sa investigasyon sa ICC. Atol sa investigasyon sa ombudsman nga si kani Senador Bong Revilla nakakickback kini og 25% matod pa. Karon mga igala, nakagawas ang kanahan temporaryo. Purbidang paita, mga igala. Oh. Nalagak ng kasban na 1 million ang kampo ni Revilla sa Sandigan Bayan para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nagpapatuloy ang paglilitis 0.6.3. Pinahintulutan siyang makalabas habang dinidinig pa ang iba pang detalye ng kaso. Panoorin na lang ang balitang ukol sa paglaya ni dating Senador Bong Revilla matapos magbayad ng piyansa. Ano, nag-selfie-selfie na mga ikalang kanahan. Ang paita mga igala. O niya, gisunod mga igala karon ni Buyeng Remolla sa ombudsman si Congressman Leandro Leviste, Senador Loren Ligarda. Pero diri ka sa tuwa sugbu Buyeng. Diri ka sa tuwa sugbu. Kining mga congressman mga igala, nga dagko kayo kalukabuls. Nga din, nanlutaw ang mga katawan, mga igala, din sa tuwa sugbo. Sabi na, mga igala, din sa 7 District. Ah, madunggan magkita 7 District. Ah. Ah, ang... Kumusta man di ang kwadro alas? Wala makaingon tayong mga kaisunan. Grabe ka, ngilngi, grabe ka, dipinsa, grabe ka, power. Ang kampo, mga igala, ni QM Builders. Nga din, mga igala, mahoy dagag mga project din sa tuwa Metro Cebu, mga kabantay. Kinsa man, mga igala, nagkuputan niya. Matod pa sa tong sangang tinubdan, na ay matod na, mga Garcia Kuno. Mahoy din, mga higala, nga wajod maimbestigit nag-usap. Kaya din, mga igala, sa 5th District, nga din si Congressman Doc Presco, doon ay alukabuls mga igala nga 6.63 bilyonis mga kaigalaan. Yaon sa mamundi ang tagaliluan. Alipay kay mo inyong congressman ang hatag niyo de gayuda, ang hatag niyo de project, tanawa, ha? Nanlutaw mo. Kana gumikan mga kaisunan, sa proyekto po mga igalang, kontraktor diya mga kaisunan ang pamilyang Diskaya, ang St. Timothy Construction mga kabantay. Ang ipanagiya mga igalas, Banayng Diskaya, Curly Ansara, ha, resultas mga tao mga igala, naglunop, nanlutaw ug makaluloy magaygala ang katawhan diha sa Quinto Distrito, mga kaigsoonan. Iyaw mo na. Unya, kini ang ayan magaygalang tutukan sa ombudsman apan tungod sa kadaghan magaygalang mga problema, tungod sa kadaghan mga priority dito magaygala sa kauluhan, hinungdan nga daw sa maawahi ang Bisayas. Lumayong tato magaygala dunay sampun. Masampulan magaygala ang mga congressman din sa Sugbo nga din dagko magaygala kickback aron mga priso kining mga kanahan. Grabe kapait kaluoy sa katawan. Nag-antos magaygala gumikan sa pagtubo sa tubig baha, mga kaigalan, panahon nga kini magaygala mag-uwan. Bisan gani magaygala mag-uwan dito sa kabukiran, pait gyapon ang masinati. Nga naman, mo puno magaygala ang flood control dike, mga kaigalan, mo awas ang tubig baha, diya resulta nga ito sa kabalayan, manlutaw in town ng atong mga kaigsoonan. Hantod ka no sa akin ni magaygala. Ang pag-antos sa itong mga katawan, hantod ka no sa. Mahunong na lang ba kini kung mga matay ng tanang mga tao? Tubag magaygalas mga diwindi.
1: Eh, ayaw yung tao na eh, kiluoy, kistanan, pasta pa itawan ay tao na
0: Ginawa naman tayo oras mga higala. Sunod pa mga kisunod ng akong amigong banggiitan bagaygala sa lalawigan sa Bohol, Rasmuyet William, sayang programang Gabay sa Kalambuan. Kung nabandaghan ng viewers ani niya, hapit na ni mo sunod po ni Dr. Sever. Mabot na niya sa doog mga 18 to 19,000 views. Kaya si Dr. Magahigala, katong akong gisundan, 23 mail naman ito ganina. Iniyaron posible ni Magahigala nga, muabot niya og mga 21 siguro. Sangan sa kritibok ang fuerza sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa mga president and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Lakip na sa bagaygala sa mong vice president for admin, Attorney Michael Zabaliero. Akong partner diri sa Picas Lawak. Hindi na mapugnan magaygala. Ay, naigugmag yun si atong iyang uyab. Bala, babay na hindi ang tagatuburan. Yan ay, uyab si Kinon nga guwapa, puti na magpaa. Kinon Sinisa. Hindi na, hindi na ni siyam dagan, hindi na siyam dagan. Kini si Phil Asinjinti mo ingon. Ang kanunay nga pag-ampo mo'y magiya ka ni mo kay ikaw adunay padulngan. Dagang salamat ug maayong udto, Pilipinas!
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, Paning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So niya, kanya akong ginawa na ko, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ayon na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, Paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad kong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP. New license. O non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services. O gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kinidiya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services. O ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16635-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalik sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
13: Namiaon.

0: 101.1 BT Radio.
1: 바로 sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadul ng butike sa Yulga.
3: Tatay Lois, Lechon of Lechon, Bali Oga Liampo. Nagini bay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, Borinma ko, Ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong hinihintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay mababa

0: ang imong ngipin.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa said marketing, ang said Banyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
0: Pag ilom na ko aning Banyawan, okay. Pag pamipin na ko, oy, 120 over 80 man ako, oy. Ang produce ko sa pin, sigurado na. Kung tasi mo bibig, magbaba, nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
1: Said Banyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
4: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
3: Malunggay paligon sa imong immune system,
4: Tubo natural energy booster,
3: Ginger panguntra sa inflammation,
4: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Anduraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
6: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
7: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
8: Kinsa siya!

0: maikah hati panting gisi. Orang kini aku mah tampuan yang kentah kan hawa ganta morogi adlib nak kok. Atot ganinyo sepina kada best nga wonder herbal oil. Haplas nga walay ka parehas. Grabe ka epektibo eh. Bilib ko ganing wonder herbal oil epektibo kay ni. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka stress. Wonder herbal oil ay mamino to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Una sa paila-ila ma'am, imong address dayon unsay imong nasinati sa paggamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Arlene Amimita Tomi na adiri sa Pangiipil sa Bunga Sibugay Province. Akong ika testimony sa Wonder Oil ma'am katong kana dito ang kabuhion ko ako ibutang sa ininit dayon katupo nasamad ko na kon ko sa bato. Akong gibuk na wala ka hubagay, dalay rapod na ayo ang iyang samad.
1: Kadtong nasamad ka ma'am nga nabangga ka sa bato, mga pila dahito ni mo kaadlaw ginamit sa ato ang Wonder Herbal Oil?
2: Anang hapon ko na kuan sa bato, pagkaugma ma'am, wala na may sakit dayon ma'am, wala dyan siya ka sakit.
1: Wala po ni hubag?
2: Wala ka hubag ma'am.
0: Ingunana ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pang ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Indot manikay, mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun, no? Kaya mayman tubo niya. Kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya gagamit o Wonder Animal Vita.
3: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
2: Ay, ako si Ed, si Maribel Oro, kaga Imaculada, Labason, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
2: Nindot din kaayo ang Animal Vita kasi din kaayo siya mo kuhan ng tubig, nindot po tubig ang baboy. Dayon, dali rin ko siya nakasiat ang iyahang lawas, nindukad siya dayon. Nindot din kaayo siya gamitin. Sa mga kuwan, ginamit mo na ako sa
3: among
2: manok.
3: Sa modas manok?
2: Oo, sagot mo sa manok, ang magigang ginamit. Ingit po kayo.
3: Manya, kumusta ka ron ang inyo ang paggamit, Ana?
2: Eh, mayo si Jai sa gamiton. Ganahan si Jai mo mo gamit. Karoon gani, magpapalit ako gani ko sa akong anak. Ang siya ng Animal Vita, ay nahurot naman gusto.
0: Ingon Ana, ganindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus, indot po ni kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, nakay kidney problem. Oh, kana, Wonder Banaba Plus, kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus, paminawan testimonyas na gamit.
1: Unsay pangalan nato, ma'am?
4: Miritin Bautista, taga doon mo si Akirin Manokan, Simbonga, Sinorti. Ito ko itong Banaba Plus, ande... Kali akong nagsakit nito ako ma'am na UTI, na kanitrokalikum, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI lagi yung pangihi ng kutuputol, nasakit akong panuson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napukoy mga bukol-bukol po sa suso. Koto, we tried to take ko matagad daw, hantod na... Ayaw ko, kagawin sa juice na ako, narawa na lang kayo mga walik-walik akong sakit, marapay na ka... Ayun ako, katong Wonder Banaba Plus.
1: So, ma'am, unsa imong ikasulti sa ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
4: Inaapunta ko sa mga naminaw di anak ko na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili to na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang kung balatian.
1: Okay, kinsa gani ni pag-usab ma'am?
4: Ako dai si Mary Jane Bautista taga Dono Siga Alcire ngono pa sa Manga Tinorte.
0: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pag-aray ko ako makauban sa Barangay Piniaranda. Nga silang Alex, Loloy, Coco, Ricky Boy og Jumar Paraon. Pwerte day ko, Dol. Salamat kayo. Wait lang ko sa akong mama og papa des balian payaw nga tagaan pa siyag taas nga kinabuhi. Wait na nako tanan sa pamilyang Yabo og Patubay family. Tanod ra family nagreed si Flor Patubay Mundialdo. Kumalarang, salamat sa pagbasa. Pag-aray ko sa Rinto family. Dora family nga akong papa Yuyon, Mama Merlin o sa akong mga anak nga badlungon nagpagaray si Ina Sarinto sa Lurugan. Kuya Cards, great food media sa imong programa sa Dyson Yurong Guevara. Dumgay Farm din sa Southcombe Village. Adios. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Kanang Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1-year-old, mo ni pinakadabes nga vitamins. Kanang Vitron Drops, unya, katong mga bata nga, di ganang matulog, unya, di ganahan nga mukaon, mututoy di ay. O, daling magsakit, Vitron Drops ang gamit.
1: Mamon, sa maday mong experience, ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home, ani?
5: Oh, naa, ma'am.
1: Pilay edad, ma'am?
5: 4 months.
1: 4 months. Oh, unsa may, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
5: Ma'am, siya, ma'am, lang, pamiro pa lang ng inong, gamit naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy. Yun, nga, ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulad sa kalibanga.
1: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imuhang to 4 months old, ma'am?
5: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
1: Then, Vitron Drops imuhang gipainom sa iya, ha?
5: Oo, ma'am. No, hatag ka rin, ma'am. Awa din akong gimintin.
1: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ha, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
5: Regina Kagaanan.
1: Taga-asa?
5: North Mapang, Purotro.
1: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Una, no? Ang Vitron Drops. Ang Vitron Syrup, may punis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gaya po ni mga anak bugos klase. Vitron Syrup, painom 2 to 12 years old. Yung mga anak kaya eskwela, di ka mao sa klase. Ganahan kayo mo absent, kaya di ka mao. Gamitin na og Vitron Syrup.
6: Ako si Monina Kudinira Artist, Barangay Central, Mate. Kung ako nga 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod, dili po siya kabalong mo sulte niya. Sige ma'am, ipaminaw anang Vitron Syrup. Akong giin akong anak nga, try ninyo palit og Vitron Syrup. Kay basindig, makatabang po na sa bata. Kay sige gunan ninyo og patirapi niya, buragwa may alibyo. Motong gipatry sa akong anak, kalawi sa Ginoo, kabalo na siya mo, sampit og mama, papa, basta kay nindot siya kay ang Vitron Syrup.
0: Nana, kanindot ang Vitron Syrup. Asta ang Vitron Tablet, nindot po. Ito mga 13 anyos pataas, apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan. Nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo. Dali kayong mahilantan, magsakit. So, Vitron Tablet na para sa mga 13 anyos pataas. Apil si nanay, si tatay, si lulo o si lula.
1: Sa gani mong pangalan?
7: Kiki, Puntes.
1: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
7: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, ka nang sa Vitron Tablet, ka nang kulang magkukuan ba? Ka nang tingnan ng dugo nga pula dahil mora akong ginainom, kaya namang goy, idayo, hindi naulitan akong kuan din. Ganagana na akong katulog, din ka nang kaon.
1: Ah, unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
7: Naglipong ko, naglipong.
1: Sige ka, kalipong. Sa human lugar ni mong inom sa Vitron Tablet,
7: kuan manggod, imaw ko makauyan o ka ng mga piros o nang akong ginagamit kay Vitron manggod, ibasa na ko na widayo niya, nakahurot ko kuan ka ng pitika tablet na normal na dito akong kuan ka ng dugo nga pula, okay na gayo ko dahil normal na din, mora po ka ng kuan ba, batiyon po ko tulugon, nana, din, pagganas ka daghan kayo kuan ba, indot din siya effective dito ang Vitron Tablet.
0: Ingon na kanindot ang Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Shoutout sa akong mama Pipay o Papa John o akong mga ati gikan kay Dudong nang makilala North Cotabato. Shoutout Kuya Cars kang Jake, Jaron, Vince, Longlong, gikan silang mama Mary Jean Perez. Shoutout ko sa mga Briguli family o Gandrino family, gikan ni Flor Cuesta sa Panabo City. Garay ko sa Ground Force Security Guards from LGBB Clear Cosadio of Nabunturan, Davao de Oro. Kanang ato ang Juander Carjuker, mapunay pinaka maayong imnon kung nakay taas kay nga blood pressure. Ato mga hayblarod ba? Taas kag blood pressure, magamit kag Juander Carjuker. Mauna ato ang gamito, no? Kay makatabang man ha, para normal ang imuhang blood pressure. Kanang Juander Carjuker. Kanang ato Juander Hemoaid, dako po kayo nag-ikatabang sa ato mga kaigsuunan nga dunay almoranas o colon problem. So katunay mga colon problem, may mga almoranas, Juander Hemoaid. Naman atong imno na. Kay epektibo kayo ng ato ang produkto nga Juander Hemoaid. Dayon, katupong atong mga kaigsuunan nga mahilig og kape, niya, napuntigali mo'y napili ang kape niya, kaya mo taas niyong sugar, kanang atong Juander Herbal Coffee. Pero mo kalimutan, nami Juan Darcy Plaza. Nabi anay drafts, bata mga tao, taman 1 year old, napo na siya sira para sa mga 2 to 12 years old. Napo na siya ay tablet para sa mga 13 anos pataas. Kanang ato ang produkto nga Huwander C+. Ay mong kalimot, Huwander C+. Maunay mahimong proteksyon para dili kadaling magkabalatian. Huwander C+. Kuya Carlos, pag-aray ko tanan ako mga silingan sa Cagayan de Oro ay Amaritso of Camp Down, Downis Ormoc City. Aray ko akong anak silang April May Bulahan o Gayan Kabog, Zian Kabog o labi na silang amahan. Tamusuporta na siya, hikapon unta siya siyang konsensya. Salamat, kuya. Aray, Kuya Carl, si Pulumulok, si Bibing Dini, imong sungindig paminaw. Kuya Carl, si Arsenio sa Nahawan. Nahawan, Clarin Buhol, usa katig paminawan sa imong programa. Timbaya, Medri, Kuya Carl, uban sa kong pamilya o makasilinganan. Galanog-lanog yun inyong programa ni Ate Jane. Medri, salamat kayo. Thank you sa inyong makanunayong pagpaminaw sa programang Tudling sa Mga Garay. O guban pang mga programa sa Juan de Radio. Salamat kay ninyo, ha? O gatong kuan, kinini ang hatagag pagtagad o i-proclaim ang atong second prize winner, no? Ang atong second prize winner, atong i-congratulate si Winifredo Gumahad. Taga Kangklaran, Lasi Sikihor. Ang second prize niyang balak naguluhan og wala na. Wala na. Nabugto na ang kutay sa akong mga pag-andos. Ang kinabuhi ni Mrs. Mihagto sa daklit, nabugto kini og natapos. Wala na. Napalong na ang sigas kandila sa pinangga kong asawa. Saway pagpamalando nga naa paunta kami nga nagmahal kaniya. Mitalikod siya kanamo sa way pagmakuli. Wala na ang binuhat nga akong gipakamiti mo'y bahandi ning kinabuhi. Siya nagbilin kanamo sa dili matukib nga kasakit. Mo'y nakasalimbong sa nagmasulubo na mong langit. Igo na lamang akong magpatulo sa maasgad kong mga luha. Kayang babae nga akong gipakamutiya sa yuman gikuha ni Bathala. Sakit as in sakit ang akong natagamtaman sulod ding akong dughan. Wala na ang binuhat nga mo'y tanan sa pagpakabuhi kuniining kalibutan. Wala na iluna ang kalipay bisag mupasunding na lamang sa akong hunahuna. Si kasakit kanunay naghagwa ning panumduman dili mawala. Samtang akong mahanduraw gadong ng labayng mga adlaw. Bation ko ang dilitiaong kamingaw sa pinangga kong asawang mipanaw. Pait, kinapaitan karon ang akong gidangatan. Ingon sa nawad anak ko ganas pagpakabuhi paniining kalibutan. Dili unta ko ang ayan musulti og sama niini kay ano na pa kami anak na ginanglan sa akong pag-amo magpagsilbi. Dili ko lang tuyoon magdulom ning dughan ang akong mga luha manglugmaw. Taliwala sa kagabiong mamingaw samtang ako naunta mahitag pilaho. Upasunding ning galaman ang kamingaw sa akong paghinanok, mao'y magapukaw. Ako mubangon og maghinuktok, sa hulagway ako magsundong og magtanaw. Hangtod ganos ako pagkaha madawat kining tanan kong mga pakasakit. Nabihog pa kanako ang ilabihang kangiob og kangitkit. Wa na itimailhan nga mobilisyo pa ang kahayag. Iwadulom kong kalibutan sa kangitngit, wa na'y magabanwag. Wala na ang binuhat nga sa akong daan, mao'y magabanwag. Siya mo'y akong iwag sa dautang dalan, dili ako mahisalaan. Siya mo'y akong gabayan sa pagpakabuhi kuning kalibutan. Siya mo'y akong kaabag sa pag-amuma sa anak namong nag-eskwela. Wala na. Winifredo Gumahad, Kangklaran, Lasi Sikihor, second prize winner sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Naon ay mga bakas nang lumipas. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Ako padayon yung kong nag-auhag sa mga doon abito'y katakos sa pagtagik o mga pulong. Kay kining atong programang tudling sa mga garay, mao gini ang mag-discover nimo. If you have the ability nga mo iswat o mga garay nga mga pulong, kani ba, tudling sa mga garay ba? Kamao bitaw kang mutagik, no? Kana, mo na'y pinakasakto nga term, mutagik o mga pulong. Kung naka'y abilidad, ana, ayun, kusiki na, sayang kayo, no? Pwede ka magpadadir, eh. Kada bulan, nagkuha, sa tanang entry nga gibasa tibok bulan, nagkuha mi diya og top 3. No, mao nang ginaproclaim na mo og third prize, o sa kalibo, second prize, 2,000. Muna ang first prize, 3,000. No? Muna ito ang premium. First prize, 3,000. Second prize, 2,000. Third prize, 1,000. So, katong bag-ulan ako karon nga gibasa, katong una gani na third prize to, 1,000 to. Muna ang karon lang, second prize, 2,000. Then, ugma na ako i-proclaim ang kinini ang kampiyon nga makadawat og 3,000 pesos. No, sa ato ang balak writing contest sa tudling sa mga garay. Salamat kay ninyo ha. Yung makanunayon nga pagsunod, pagpaminaw, niya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon kayo, namang ko oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawa. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon! Ako mga suking di pamilya, we are once again balik na tayo sa Airwaves Bulletin on BT Radio. We are broadcasting from DYPS. We are 98.1 FM. Diri sa City of Tuburan. Of course, today is August 3. This is a Monday of the year 2026. It's a cloudy afternoon. Natakaroon din ano ka sa City of Tuburan. Masig mahibulong mo ba? Nga ni Kalita og on air. My name is Sir Yogi Mendoza and I will be with you with Airwaves Bulletin. Kauban ako diri karon, ang ako ang guest coming from the College of Engineering atong OJT, si Miss Kesh Galupo. Hello Kesh.
8: Good Hi afternoon. Everyone.
7: Hello, live usab kita karon sa ato ang DYPS 98.1 FM nga Facebook page courtesy of DJ Ranz nga nagkadugay nagkagwapo. Mura ni siyang torta sa Argao ba? Magkabahaw, magkalami. Of course, para sa mga atong followers no, sa BT Radio, pagkita alamin ninyo, we are on facebook.com/DYPSBTRadio 98.1 FM. Mauna siya ang ato ang official Facebook page. And again, welcome ako tanan sa ato ang Airwaves Bulletin on BT Radio ni Balik Ta. This is a program, 30-minute ni siya nga informative program. Starting from 2 o'clock in the afternoon up to 2:30 every day from Monday to Friday. Ang ato ang content aninong program is for everybody, especially sa ato ang mga what you call this? Ato ang mga stakeholders, ato mga students, parents, no, guardians, uban pa. Especially nga hapit na ang ato ang klase. Kamusta gani at magsugod atong klase, Kesh?
8: So the first semester of academic year 2026 to 2027 will commence on Thursday, August 13, 2026, marking the official opening of classes.
7: Okay, so that's on August 13. So balipila na lang ka adlaw, 10 days, 11 days more na lang, no?
8: Yes, sir.
7: Kaya yun sa naman taron, August 3. So I'm sure nagpanikad na ang ato ang mga incoming freshmen, first year students na to from all the departments na to across the programs na to dire. And of course magpaminaw lang tadiri sa BT Radio, especially sa atong program Airwaves Bulletin on BT Radio, kay Ari manato ipahihatag ang mga announcements. Okay, so again balik ko na ako para lang no ato lang announce siguro, Kesh, if you have napatay kopya niya, Kesh, sa ato ang mga official nga mga importante karon nga mga Facebook pages, kay no medyo kuan man medyo higpit ang atong security karon, and natay mga security protocols nga dapat atong tumanon. But kasagaran sa ato ang mga Facebook ato ang mga departments and offices diri sa City of Tuburan, naara pud tay mga official social media pages labi na sa Facebook. Kung diin, adto ninyo makita pod ang mga nakalain-lain nga mga announcements sa respective mga offices and departments from CTU Tuburan. Ato sugdan with the ICPA or kaning Information Communications and Public Affairs sa ato ang campus. So kani sila jud ang official nga mouthpiece sa ato ang mga announcement sa kuadya campus wide jud siya nga information, no? So ang ato ang chair diha si Dr. Jillian Mard Losinyara. So anha diha no kanang anha ninyo makita diha mga announcements nga kanang official sa CTU Tuburan. For example, kanang mga ma-suspend ang klase kay tungod sa lain nga panahon, anha siya diha og uban pa nga mo cover sa dili lang usa ka department but for the entire CTU system, or dili man gani sa CTU Tuburan campus nga mga official announcement. So kung wala pa mo nag-follow, kindly follow unsa gani ang ato ang Facebook page sa ato ang ICPA or kinatong City of Tubulan Campus nga Facebook page nga official. Unsa sa cash?
3: ICPA Tubulan. facebook.com/ICPA Tubulan.
7: Okay, that's facebook.com/ICPA ICPA, no? So facebook.com/ICPA Tubulan. Mo na siya ang inyong pangitaon para mo follow tadi ha. And then of course, anha tadi ha magkuha og mga official nga mga announcements gikan sa ato ang campus. Okay? So ang atong ICPA again nasa Facebook page. Of course, ayun yung kalimti ang DYPS na to nga Facebook page, no? So kung nagtan-aw mo karon, naaputa sa Facebook Live na to, facebook.com/DYPSBT Radio 98.1 FM. Mao na siya ang atong official Facebook page. Okay? So again, ang ato ang ICPA anha diha ang ato ang official nga mga unya, sugda na to announcements, and then sugda na to with the announcements especially coming from unsa may ato ang importante labi na sa to mga first year incoming freshmen nga mga students, or actually no, sa alang sa information sa kadaghanan nahuman na ang ato ang enrollment period sa mga regular nga enrollment. Of course, mo sa mga ko ano kanang mga old students na to dira, kabalo naman mo nga na-adjoy, especially those nga mga irregular students na atay period of adjustments, kanang gitawag na to og CAWDS, no? So CAWDS, CAWDS, that means kana diha ang mga magpa-changing ta for C, adjusting, withdrawal, og sa man ang D gani kay sa CAWDS, sa man ang D, basta CAWDS na siya, no? So mo na siya diha ang magpa-adjust ta, changing sa schedule or sa subject. Magpa-adjust, magpa-add din ang A, no? W kung withdraw ni mo, or ang D, D cash. Sa CAWDS, i-search ko, no? Basta mo na siya, no? It's adjustment period na to sa mga enrollment sa ato ay sa kibasig na atay mga kung ano. Ano na siya diha, no? Period. For now, wala pa ta nag-adjustment, adjusting period na to sa tong CAWDS. But magpaabot lang ta, follow na lang po dahil mo sa MIS na to, atong official Facebook page. Pangitaan ninyo ang MIS, wala pa ko'y link dire sa ilahang official Facebook page. But eventually, aturan na silang mabutang, no? So for now, again, nahuman na ang ato ang enrollment period sa katong regular lang enrollment. And naatay announcement, ay nagbalik na lang na to kay time check, it's 2:13 in the afternoon na. Unya by a few moments from now mukuan ta mo posta for a break niya, inigbalik na to ato dayong isgutan ang mga special announcements na to, no, coming from natay mga announcement gikan sa HRM o sa atong hiring, no, sa ato ang human resource and management office, and also from our clinic and our registrar's office sa atong ATBI and our College of Arts and Sciences, no, ni sila karon ang naghatag sa ato og mga announcements nga atong ipadangat sa atong mga tigpaminaw, especially sa mga concerned nga mga students and other stakeholders. Okay, so again, magmalipayon mi nga naata karon naguban ta diri sa ato ang pagbalik nako dire, no, kay medyo taud-taud pud nga nawala ta. This is Airwaves Bulletin on BT Radio every 2 in the afternoon to 2:13 is siya Mondays to Fridays. Again, wala tayo nawaton din nga mga request. Adto na ni DJ Rans na yung mga BT musikahan. Yeah. Sa ato adere, we are announcing, no, sharing information coming from the official offices and departments of CTU Tuburan Campus. Okay? So unya, ato po nang isgutan later on ang mga uban nga mga Facebook page, no, kay naa may naghatag sa to. So far manggod wala pa kaayo tay information about it, but later on atong i-share. So that's it for now. Mubalik ta after these few reminders coming from our sponsors. Don't change that dial. We are time check is now 2:15 in the afternoon. Don't change the channel. You're still tuned in to BT Radio 98.1 FM, Airways Bulletin on BT Radio.
9: 8.1 BT Radio Vitron. Subuk na.
10: Vitron Sayandong taga Basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
11: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
10: Oh, dili. Pero taon na.
11: Pila edad sa imong bata, sir?
10: 1 year.
11: Usa ka tuig?
10: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
12: Vitron! Subok na!
13: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
14: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
15: Fiber Connect IT Solutions.
14: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
16: 0943-248-2389.
17: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
18: Kunti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
17: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
18: Nag-inang ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya naka-oyo naman ko sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
17: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa said marketing. Tatak! Magaling!
19: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
20: No one ana makaugana sa kama?
21: Masinug,
20: may diabetes ka?
21: TTX 500 na.
20: Ang TTX 500
21: adunay powerful extracts,
20: nga phytochemicals
21: ug antioxidants,
20: nga gigan sa palaya
21: ug desugared sugar cane,
20: mga organic compounds,
21: nga epektibo
20: atok sa sakit nga diabetes.
21: TTX 500
20: sa mga
22: may nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
19: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liempo. Susas Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liempo. Tara na!
7: We're back here at the Airwaves Bulletin on BT Radio. Ito ang oras sa BT Radio. We are... Ano sa oras sa Bia Cash?
23: It's 2:19 in the afternoon, sir.
7: Okay, it's 2:19 in the afternoon. So, dami kayo i-hayang-hayang pa rin yan, no? Kay ang panahon, nindot na ba kayo? Kay it's not very sunny. Yeah, medyo na ay hangin gamay. It's cloudy. Pasalamat na punta nga. Wala pud muuwan. Although, sometimes, nindot sa jud ang muuwan, no? Okay, balik tayo din sa itong Airways Bulletin ng BT Radio na atay announcement sa itong basahon. So, asa man ang mag-una ng announcement sa kasagaran ani, no? Especially, nakaduol na ang atong klase. So, naat na lang tayo mga importante nga announcements coming from our different offices and departments diri sa City of Tuburan. So, sa may naarihan ato ron, Kesh?
23: Coming from the office sa clinic and the registrar, all first-year students for the first year semester academic year 2026 to 2027 across all programs that the schedule for the submission of enrollment requirements has been moved from August 3 to 5 to August 10 to 12,
7: 2026.
23: All first year students for the first semester academic year 2026 to 2027 across all programs that the schedule for the submission of enrollment requirements has been removed to August 3 to 5 to August 10 to 12, 2026.
7: Okay, so sa ato ang mga first year students dira nga wala pa nakasubmit sa mga requirements, especially sa medical, no, ato na sa clinic nato dere, and of course sa registrar sa inyo ha, mga academic credentials katong mga certificate of good moral character, unsa pa nga nilain na kanang mga report card, no, kanang mga birth certificate ninyo coming from the PSA, kana siya mangyanana. So all first year students nga enrolled karong first semester of the academic year 2026 to 2027 sa tanan nga programs, no, kung basta na enroll na ka sa CTU Tuboran, ang naka-schedule originally ani to submit your documents to the clinic and the registrar was dapat karon na unta August 3 to 5, but because naaman tayo mga official nga mga activities nga giadto ang ato mga kaubanan diri sa campus, that's why gi-move ni siya from instead nga 3 to 5 karong buwana or today until Wednesday unta, move to
23: August 10 to 12.
7: August 10 to 12. Unsa na adlaw di ani? Mogya po na, I think it's a Monday. Sakto ba?
23: Monday to Tuesday.
7: Monday to Wednesday.
23: Wednesday.
7: Wednesday. So Monday to Wednesday, August 10 to 12. You know, katong mga students, freshmen na to, nga wala pa nakasubmit sa ilaha mga documents para sa clinic na to and also sa ato ang registrar's office. Karon wala ta, no? So karong Monday until Wednesday dili ta niya. Thursday, by the way, is a legal national holiday na siya, no? Ano, no? It's a provincial special na siya nga non-working holiday, sa regular holiday na siya sa Cebu province only. So katong mga nasa other provinces and sa Cebu City, wala na sila appeal sa holiday karong Thursday. So August 6, that's the founding or charter day sa Cebu province only. So ang atong opisina diri sa CTU Tuboran, again, will be for karon lang sa Monday until Wednesday. Sa Thursday, it's a provincial holiday na siya, special holiday na siya sa province. And then Friday, 4-day work week raman ta diri sa CTU Tuboran, no? So wala pud tay Friday. So that means until Wednesday ra ang atong opisina. But for the incoming freshmen or katong mga na-enroll na nga first year nga wala pa makasubmit sa ilahang mga documents para sa clinic and para sa registrar's office, gi-move ang schedule ninyo to submit instead karon until Wednesday, gi-move ni siya next week, August 10 to 12, 2026. Okay, muna siya ang gikan sa office of the ato ang clinic and ato ang registrar. Sa pailain na to dihang announcement cash.
23: Sa Dean of Instruction, the enrollment extension for late enrollees on August 10 to 12, CODS or CAWDS on August 13 to 20.
7: Again, sa to? Is coming from?
23: The Dean of Instruction, the enrollment extension for late enrollees on August 10 to 12, CODS, August 13 to 20.
7: Okay, gikan po sa ato ang Dean of Instruction from Dr. Rowena Abakita. Extend, no? Kay murag na pa man siguro dihay medyo na late. Wala pa ka pa-enroll. O nga, no, pong unsa pong pagkahitabuang, wala pa man sila magpa-enroll nga klaro naman unta ang ato ang mga proseso diri, no? But anyway, considerate rapod ang akong ato ang offices. So again, the coming from the Dean of Instruction sa katong wala pa na enroll, no? So you are given another chance extend ang atong enrollment period. But kung ano siya, wala nagpasabot nga karon, pwede. But special siyang

0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Mo sigsigi lang ko kapla santod na ka hantahantod na uga na lang yun siya sir.
4: Derek ko yung basarang gani poblasyon 43
2: Set Liniment Oil na pamatudan. Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na kamakasabot sa imong gibati, ang ayan na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang Set Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon. Giya sa maayong panglawas.
1: Giya sa maayong panglawas.
2: Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa Set Panyawan Liniment Oil ug sa Set Panyawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa Sen Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Ang tuyog tumong sa Sen Marketing mao lamang ang pagtabang sa itong mga kaisunan nga dunay mga gipanghambin nga mga balatian. Mao ka nang nahisayod kami nga kinahanglan namo nga mutabang. Mao ka nang aniya karon kining atong lima kagutlo nga tulumanon hatod ganatos maayong kamubuton sa Sen Marketing. At tigama o tigapunapon sa mga premyado o mga inila o usap mga epektibong mga food supplements nga adunay ikatanyag nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Kini nga itong tulumanong ligsuon hatod ganato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay mangosteen o usap garlic o usap ligsuon. Kini nga itong tulumanong hatod gihapon kini sa Set Panyawan Liniment Oil. Ang liniment oil nga makatubag sa bisan unsang matang sa mga problema sa lawas, ilabi na kung kini adunay problema sa panuhin. Nuhot, ano na ba kay problema sa mga hubag-hubag, skin allergies, o uban pang mga problema isuon, no? Adunay dakong alibyo ang mabati nimo kung ikaw isuon nakaset Panyawan Liniment Oil. Sa katupong mga kaisunan na tunay mga problema karon sila ang mga panglawas, aduna ba ka kay challenge karon isuon, na ba ka kay gisagubang karon nga problema, ilabi na kining diabetes, no? Nga sagad na bagay isuon, kining mga katigwangan nga nagpangidad, nag 45 anyos pataas ang biktima, kining diabetes isuon, usa ka ni kamatang sa problema nga nag-involve sa imuhang sugar sa lawas. Ang katamis sa atuang dugo mga kaisunan, posibleng makahatag og problema kanato, no? Mao ka lang ginatawag nato isuon nga diabetes. Ang maayong pamaagi ang tamis mga kaisunan atong pagpakigbartukan pinaagi sa pait nga sangkap nga naa sa panyawan. Kabalo ba kaisuon nga ang panyawan na pamatud-an nga makatabang gayud og dako sa katong problema sa diabetes iksuon. Gumikan kay pila naman ka minilyon ka mga Pilipino nga dunay diabetes ang naulian, no, na panormalize ang ilahang sugar sa lawas pinaagis pagtuman kanunay sa pait nga sangkap nga anaa sa atoang Set Panyawan Herbal Capsule. Sa mga kaigsunan usab nato nga dunay mga problema sa ilahang mga dugo, lapot ba ng imong dugo iksuon, basig taas ka ng imong kolesterol sa lawas, ha? Kung dunay pagtaas ka ng imong kolesterol, ayo nga tabangan tarang imong problema, pinagi sa ato ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga makatabang sa ato ang problema sa panglawas, ilabi na kining atong pagtaas sa ato ang kolesterol sa kalawasan igsuon. Kining atong kolesterol sa lawas mga kaigsunan, even though kinanglan nga aduna gyapon tay kolesterol, no, importante gyapon kayo mga kaigsunan nga kining kolesterol nato sa lawas nato mura lang ginatawag nga good cholesterol or kining makatabang ka nato, ha, kay kanimang kung atong lawas igsuon, kung imo lang sumahon, ang tuyog tumong sa sama sa kong gigingon, ang tuyog tumong sa Set Marketing mo, lamang pagtabang kanimo, namugna kining atong mga produkto herbal. Gumikan kay gusto na mo nga maayo na kanang imong lawas ug dili na kamo sinati pag dagkong problema, no, kay disud kay magdaot karong mga panahon na igsuon, gumikan kay dagko kayo ang galastuhon sa tuang mga hospital. Aduna pay mga tambal nga pagapaliton, lahi pag yun ang bayad sa doktor nga mo alima o kung muatiman ka na to. Mau ka ng dili gid sa yun mga kaisuna, no? Nga kitang talan na makasinati o pagpandaot sa lawas. Mau ka lang kami sa Set Marketing, nagkahiusa kaming tanan nga kami mutabang sa katong mga tao nga adunay mga problema silang mga panglawas. Ilabi na gayud katong mga kaisuna na to nga naay mga gipanghambin niya ang mga balatian na hala. Pagpalit na sa Set Panyawan Herbal Capsule ha, kay mau kani ang klase sa kapsula nga makatabang kanimo pag tumar lang nini 3 times every day. 30 minutos sa dessert ka mukaon aron usab nga makabati kag hinanaling kayuhan igsuon. Mas dali ra kang maulian kung kanunayo nimo ni pagtumar. Pamatia lamang kung unsay mas makaayo kanimo, kanibang garlic or kanibang mangosteen. Basta kay ang tuyog tumong sa Set Marketing ang makatabang kanimo. Mao kadto ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takla o samang sibyaan aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka nato sa Set Marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tigama sa Set Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa Set Marketing. Ug usab ang Set Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa Set Marketing. 2016, atong labati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagaso.
5: Pinahinay tukog ko sa Ginoo nga akong sakit. Tabangan ko sa Ginoo nga ang akong gibati. Ang inahinay tukog nga wala.
2: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurog og nagsakit ang kutok-kutok. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagaso karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagaso nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka nato sa Set Marketing.
6: Ang Set Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
7: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
8: Dili ko tuyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
9: Usara gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
7: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
9: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
7: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
8: Nagkakita ka ini?
7: Oh.
8: Uwat kini simong gibuhat kani ato. Tungod simong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang bakalagot. Kigisamaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
7: Ako lang ba? Ano ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
8: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
9: Jenny!
10: Tam ang Jenny! Uy, katsa, uy, sayo! Tam ang Jenny!
11: I like you as you look away when you...
10: Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny. Tagsulat Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan. Soundman John Puhanis. Kintanan dalit ka na to sa Set Marketing.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang palatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba, sakit o kumayo mo ragi, dasok gaya dito sa ilaw, sakit o kayo, mamugnaw ka, idiligan mo undang ang sakit, na mo pasok mo sa ilaw, luka na ko itong pamati sa akong sakit ha, nagkahilugan eko, yun sila nga, nahihilo naman ka, nahi ko, ambot lang ko kay balo ba, di man takakita.
1: Unsay iyang gibuhat, aron siya maulian, at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa Seed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: gila.
1: O lagi ma. Murag naghilak si Jenny sa iyang kwarto.
0: Utsa. Uy, basig nag-away sila sa iyang uya.
1: Murag wa man ma. Nagsabot pa manggani silang mag-date karong gabi eh.
0: Oo, dahi tood na. Pero, maghilak dahi na ang siyag mag-date magka sila sa iyang uya.
1: Unsa man kahintay problema sa akong anak ma, uy.
0: Ay, pakigsultihan na to ng bata amak. Uy, bebe, atong tok-tokon aron mga blan.
1: Maayo ka.
0: Upa, sigdahan mo na imong anak mag-iningon anak. Mag-unsa pa lang noon na diya si ang kwarto, simbako.
1: Simbako ka tao na, uy.
0: Bebe, ako tok-tok. Ako tok-tok. Jenny! Jenny!
2: Oh, si Lola. Nagkamatikot ka sila ganakil ako. Magpatugtog ko, dili ko matingog.
1: Ma, wa man mo tingog.
0: Uy, Ma, basing simbakog. Bilang ang duplicate nga yaw, Ibi, pagdali, pagdali.
1: Oh, dara, hindi araman isa akong hawak ba? Dili magyuna na ako ibuwag ang mga yaw sa bahay.
0: Oh, dali, dali.
1: Lagi-lagi eh. Narabi tao.
0: Dali, dali. Dali,
1: ay,
0: ay, ay.
1: Ma,
0: oh, matug man lagi na. Ingon ka naghilak.
1: May nadungkan mangkit kong naghilak ganina, ma.
0: Oh, baka diha, ma. Uy, sige na. Sinagbalik ang putan kay basig makamata na nun ang akong apaw. Dali na. Ayaw na ito gawang akong apo diha. Naglain magkang lawa sana.

0: Oy. Oh, ¿vino con poco, oiga?
1: ¿Puedo comer lunes con cuarto? ¿Vos como buenas caminas ahorita?
0: ¿Eso no tenemos ni que hacer un cuarto? ¿Y yo con mi gato? ¿Me vino a gato ver ahora? ¿Entonces ni que? ¡Sus! Se paran aquí la tanto, ¿no? Chiquito, chiquito, chiquito.
1: ¿Hace más ni que?
0: ¿Qué? ¿Brano?
1: Tanam ko.
0: Ito abdo sa gistro mo eh. Ingon, magkangarikap to gaw.
1: Mas may noon. Pwede ka gusto sa mo kun.
0: Derivetos jiner ginangitan mo.
1: Sa may tuyo.
0: Ah, kumuta na eh. Kalit mo lang tong nidool si Nikki god.
1: Nagkita sa Nikki?
0: Oo eh. Ang gawon sa lignaon si Nikki tikiti eh. Yang gidaot ay jiner ka tong jiner. Yang giingnan ko suko no kayo mo transing niya, mo transing. Oh, si DJ ni niya, nya mo ka usgakos pagi kunos DJ ni mo.
1: Oh,
0: yang gidaot.
1: Oh, nya. Niyon sa mas bayan.
0: Wa mi sura taong naon si John Engineer taon. Mawagin ni tiyo. Masin na briskaris no untos bayan ken ni DJ ni taon. Tumong tawa mo ka.
1: Bisik asay buta si Nikki. Magamit ka din ako.
0: Ha?
1: Magamit ko siya para pasuya sa maldita. O magamit ko sa siya. Ano madiscourage si Bayjan kang Jenny?
0: Hala no!
1: Ah, tawagan ko lang si Bayjan. Kung sa'y tuyo ato.
0: Oo, oh, sige! Sa muka. Samok. Akong utok naglaban mo ng akong amo eh. Buti ko mo discarding babae. Tanaw ko ng Nikki, ikaw tuon ng uyab siya na. Si Nikki, tingali mo, kitikitas yung paap, kitikitas pante. Oh. Sus, inaton kong dila ni Tawana, oy. Mubuti nga lang dila. O, preso sila. Si Nikki, taasok dila. Siya, mubuti dila. Hinay glihok, pwede!

0: tam?
1: Dili ka magkunusbay ganin, ha?
0: Oo, di ako. Pag-uman ako ganto di Gini si Ila, kay naglayan man iyang lawas.
1: Oh, mo ba?
0: Di maghabadayon ang among di taniyo niya.
1: Ha? Mag-date mong Gini niya?
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
4: Eh, sige, magkuhan ang radyo, kanang sige istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dito atong panyawan na, na magkagamay niya kota, palitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dito ang aking kaminaw karon. At kanang panyawan dito, nakuha dito na kong maayaw dito na dito, alibyo dito, maayaw dito kaayaw.
3: Usa ka follow-up interview kang nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod ganato sa SED Marketing. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman,
5: SED Panyawan.
3: Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus at SED Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng SED Marketing. At ngayon, inihahadog ng SED Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang gabay sa kalusugan.
5: Gabay sa kalusugan.
3: Sa mga nangangailangan ng tulong dyan, lalong-lalo na po sa kanilang mga pangangatawan, huwag na po kayong mag-atubiling bumili ng ating SED Panyawan Herbal Capsule Plus na napatunayan na po mga kaibigan na nakakatulong sa napakaraming uri ng mga karamdaman. Alam niyo po ba, napakaraming herbal products na naglalabasan ngayon. At yung iba naman mga kaibigan ay fully concentrated sa iisa, dadalawa, tatatlong uri ng mga karamdaman. Itong atin mga kaibigan ay isang napakaganda ng uri ng produktong herbal na multitasking. Hindi lamang nakakatulong sa pagpapagaling ng ating katawan, kundi ito rin po ay nakakatulong sa pagpapalakas. Ito rin po ay napakagandang uri ng produktong herbal na nakapag-re-relax ng ating nervous system. Kaya po tayo ay medyo maganda ang ating tulog kapag tayo po ay nakapanyawan. Lalong-lalo na po dun sa ating mga kaibigan, meron pong problema sa pagtulog, yung mga may insomnia. Kung kayo po ay nahihirapan sa pagtulog, uminom po kayo ng SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Kasi po, napakainam po ito na muscle relaxant at at the same time, mga kaibigan, nakakatulong ito sa pagpaparelax ng ating nervous system. Kaya po, mga kaibigan, dun po sa mga kaibigan natin may problema nga sa tinatawag na insomnia, kayo po ay bumili ng ating SED Panyawan. Nang sa ganun po, mga kaibigan, tayo po ay matulungang makatulog ng mahimbing sa gabi. Inyong natunghayan, ang gabay sa kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng SED Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng SED Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng SED Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-SED Panyawan, produkto ng SED Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang SED Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, SED Marketing. Gigama sa SED Marketing.
1: Pag-ilis niya, Ki.
6: Ha? Nga naman lang dalit.
1: Mag-date, ah. Ay, saan ang gakus-gakus, Ki?
6: Aha?
1: Oh, kwan ba? Oo niya lang inig-date na to.
6: Ah, okay.
1: Sige na, pag-ilis na. Kaya ba sinredi na rin sila si Jenny o si Bajan?
6: Ay!

0: Kayo silang Nikki ug si Tommy?
1: Oo. Kaya akong gisultihan si Bay Tommy sa itong plano karon nga mag-date. Eh, naingon siya nga mag-double date lang kuno ta.
0: Si Tommy ang nagsulti?
1: Mm. Kay, first time na namong nga mag-gimmick nga o ba namong tagsa-tagsa namo ka mga uyab. Kay kaniya tugod, kaming managbarkada raman yun ang magkuyog. Uy kuyog mga uyab.
0: Ama o ba?
1: Mm.
0: Si Tommy ang gusto ani nga mag-double date. Okay, mag-double date. Kaniyat lang ha, kay mag-ilis ako ha.
2: Ha? Naglain man kay imong lawas na. Gipugos lang gani takag tuktok ganina kay diha mang engineer.
0: Okay na ko ma. O gusto sa Bing Tomas?
2: Ha? Unsay gusto sa Bing Tomas?
0: Kuyag si Tommy ang iyang uyab pa si Nikki sa among date ni John ma.
2: Ha? Kamong upat ang magdungan og date?
3: Onsa ma?
2: Na, ambot. Wa ko kasabot maoy. Basta kini sugot na lang ko. Kay upat man di silang magkuyog. Double date ko no sila ma. Duha sila kaparisan. Og tuan na.
3: Aw, di data mabalaka na kadaghan man day sila. Amaya no, di tambalakan dyan eh. O niya, asa makunoto sila mag-double date?

0: Asa man lang yung gusto?
1: Kanan di lang ito magdukay ha, kay maorbay tugon ni Mama Imak na ko nga di magpagabi iog maayo. Una pabayan ni na kong gawas uban o kuyap.
2: Oh, poor Jenny.
1: Poor bitaw mi, nanghambog ni kong dato mi.
2: OMG! Ala, wasi kasabot sa kong gisulti labdalin. Poor ka ba? Wak ka pa di kasi na tian. Ala.
3: Maran, naglibo ba mo ka sa ugdit, ha? At tutas ko, anay. Sige, sige, akay tol-tol ninyo.
2: Asa, oy!
0: Makoy ka, bugnoy?
3: Ako yun ko. Skore ninyo, ay. Tanaan itong kinsay may mlabog ninyo. Ako li drive ninyo, dog, tam? Sino na ninyo?
0: Oh, sige, sige. Convoy nila muna mo, ba dyan?
4: Okay. Jin, dali na. Sige na sa kong pick-up.
2: Oo,
3: Labdalin!
2: Ingo na naasad ko, Labdalin, oh! Agbayi ko pa doon sa sakyan nun!
3: Iisa ko sa telo niya, Gruya!
2: Labdalin!
0: Iwi, agos maldita eh. Dali, Nikki, darling, dali. Alsahon, ti kabi!
2: Oh!
3: Igata, bayano, igata! Igata, pe!

0: Nakapahuay nas mama. Ay, anilang una kus gawas magpahangin. Ako na lang magpaabot kang Jenny nga maabot. Pagkadako sa akong problema. Kung sa ako naman lang nina ako kung maimbargo gining maong yuta nilang doong Tami. Naibawgit kong ikaguol gining mama ipang. Sumsaya akong buhato na ni, oy. Namurag, nalain man si doong Tami nga nakauyabuglain ang akong anak.
1: Dunay baki sa may sapa. Malipayon siya.
0: Dili ko malipayon, Ermitanya.
1: Ha?
0: Ingon manggod kang, malipayon siya. Dili ko malipayon. Og nahibaho ka nagano.
1: Ay, ayaw nagkaguol na amak. Oy, ang matag problema, mak. Aduna man di kasulbaran. May mga plano na ba yata?
0: Unsaon man ako pagkatuman sa akong plano nga nagdit-dit naman tong akong anak sa iyang uyab.
1: Ay, nakakita ko, oy. Og nagkuyog silang tumasog sa uyab ni Ine.
0: Nga, nilipay ka na. Namurag samot man nga, way katumanan tong giingon ni mo na ako nga atong gikasabutan.
1: Ay, salig na ko, mak. Masulbad ragila ng imong problema. Dili maimbargo ng inyong yuta.
0: Unsaon man lagi, ana?
1: Nakita ko sa mga panghitabo. Nagpasuyaay lang na sila, oy. Pasagdi nga pulos masakita ng ilang mga balatian anang ilang gibuhat. Kaysa nga tungad to, kapuyon ra na sila tungod sa sobrang kasakit.
0: Unsa?
1: Nakita ko nila ni Jenny ug Tomas nga bisag mura sila iring ug iro nga magsigig away. Apa lang ilang mga mata puno sa gugma. Ugway makalabaw sa gahom sa gugma. Kay kanang gugma magbuot gyud na bisan ugwa na sila'y buot.
0: Unsa?
1: Nanausto na si imong kagool. Di na makatabang nimo. Akong ipasalig, dili maimbargo ang inyong yuta.
2: Kagkinsang yuta ang maimbargo, Ermitanya?
0: Nakapati si Mama Ermitanya.
3: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
4: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Matunga, dangok ko atong panyawan. Sila siya ko ginom. Salamat siya ko anang tambala. Alangan ningin na po din sa ginoo. Anang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Dugtungan akong paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa ginoo.
3: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinag sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website. www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 90.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaniwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og TTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaut nga nainom nyo na inyong TTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
6: O vegetarian.
7: O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
4: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
6: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir JP, makuha, bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
6: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na or pwede nga dili na gid mukaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir GP.
6: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug kinasab si Doc Ramil oy sing maayong panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: 98.1 BT Radio. 90s, 80s, and now. The home of real music. 98.1
9: BT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Sir Richard Barita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Muga, Sibuga, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigo, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog, ba? Muto nga, pagkuman akong panghapla, sir. Tinghayayak, please ko kayong paminan sa kulawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga doosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu, na maligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Na maligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
8: Sa DTX 500.

Standard Time, 3:28 in the afternoon, and this is your DJ, ang din siyang dali guwapo pero macho. Uy, ang dadalas single sa kapunin, ha? Balik ko sa toang program karoin, ang BT Musikahan, Musika Chikahan. Nagadha karoin ang atoang topic sa caption, palagtag mas na diha ko, ayun. Mga langga, no? Sa itong mga viewers nga nagtanaw karoin, napatay duha ka buok. Oh, palagtag share diha sa katong mga kalili na. And sa katong wala pa palihog tag tanaw dere. Yeah. Follow na lang po sa itong page DYPSB to Radio 98.1. Kay Ari na tami mag-live perme, no? Oo, si Riz Ranz. And sa inyo mga tubag, comment lang dyan sa comment section, okay? Then also sa mga nag-birthday day ka rin, happy, happy birthday! Yes, August 3, 2026. Oh yes, happy, happy birthday. Sa mga nag-masari niya, happy, happy, masari. And also sa mga nag-versari niya, Sena Oil. Laing tuig na po. Happy, happy anniversary. Oh, nga, karong buwan na di ay. Ubay, ubay.

0: mga nag-birthday run. Shout out, invitation mo daw si Dish Rans, ha? Bantay lang mo diha. Pang-invite po mo, oy. Kato mga dool-dool ras diris tuburan. Okay, pila rin pag anha diha. Di ba, Kwan? Agnes! Layo lang nila, di lang kumuan ha. Okay, murag. Sakto rin po inigbalik na to. Pass mo na tayo. Layo-layo, man. Ako may ito, ana. Nya, wag yun na play. O, sama na. Nangin lang, Kwan. Request. Anyway, sa katuan nga topic, karama po na mga kabiti, unsa inyong isulti sa katuan nag-promise nga dili na daw siya ma-inlove o usab. Or katuan ingon niya nga dili na ko mag-uyab-uyab pa. Uy, nana mag-inang kanang kabatanunan karon nga samot ng gikan na nabuwagan o gikan na sakitan na. May lang sa istorya. Nagpaila lang yun. Mala si Jin Jin di ha. Money hang promise, no? Sukad pa sa una. Katong pag buwag niya sa katungkuan, iyahang first love. Na, pa'y first love. Manhiman, wana curse na di ba? Joke naman mo eh. Thank you so much and happy listening niya ka sa San Carlos City, Negros Occidental sa mga namino da ka rin naman ayong hapon. Marap niya hello din sa may hapon. Yehey! Oh na good! Mag-request din kong song din sa In Love With You by Christian Bautista. And shoutout na lang ko sa kompi talagang family na ka sa City of Paniagan Barangay Bagunborn. So family! Roshana, this document of filing nilang Mama Nining Papa Amay din sa kawang mga iso, Renner, Lizal Rimar, o Mara Dijerans watching from San Carlos City. Oo, basag, walay tubag sa topic, walay song, ha? Walay timan India, Jinjin. Ato nang e-test, imuhang ko, India. Imuhang feelings para niya. Okay, nag-promise-promise mga diha nga. Di na siya kumag-uyab-uyab pag-usap. Insakto na to. Di na ko ganahan masakitan pa. Maunay, ilahan ko na. Lala man ang mga babae. Kaya lang sa katong maayon eh. Anyways, maamanay siya tigbantay din sa to ang kuan. Kalibutan. Ingon siya. Oo, sa kato daw nagdinubli, nagtinagutlo. Ambot, nakita rin mo siya siya o pila kabuk ang ako ang kwan, akong ex. Pila kabuk akong naoyab. Bet, ano na ito nabing nakakuan ba yun? Nakasunod ba yun? Shout out DJ and also Nico and Agnes Roshana dayon si Arlinda Loriga sin sa Melita Bautan Jimenez and also Ana Moral. Uy, maura mong yapon eh. Asa paning upan paningog mo dia kamuron hang. Anyways, triple 3 katong oras, no mo break sa lagar dito para sa mga sponsor, please stand by. This is DJ Rans on 98.1 BT Radio.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pang-haplas og said liniment oil.
1: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo.
3: mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga sulay, may kaplasok. Tawag, mga 5 minuto siya lah. Minuto ka kung kuwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamilod sa mga teen.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-Detex 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-Detex 500.
9: Karun na yun.
8: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: Detex 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
11: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa, Monchita?
12: Monching.
11: Oh, mamunching, munching yung mga. Ah. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
12: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kasi una kapuyon dai ka?
12: Oo, oh, kapuyon to.
11: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
12: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
12: Okay na.
11: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
12: Monching.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
15: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
16: 90s, 80s, and now.
17: The home of real music.
16: 98.1
18: BT Radio.

0: Welcome back at oras guys. Alas 3, Friday also na sa hapunan. Palagi kong mga napaminaw sa Radio YPSB to Radio 98.1 FM. And let's talk again sa itong mga viewers niya. Palawag na niya sa inyong mga tubag. I-comment lang niya sa ubos no. Ay magkauwaw kay aron niya mag-inilhanay na din tapita. Magawa sa inyong kamaritis niya. Oh, sama ni nilang kuan diri ba kanin ng comment. Pagkamaritis. Tawa yung joke lang. So naman kayo may hapon niya. Arlene Dalorigas. Good afternoon din siya. Siya at gusto natin ka sityo. Abide o sa ako yung only. Ahaw rito Marcy. Diyan sa Quezon Province. Siya request kong song Treasure by Bruno Mars. Thank you so much sa insurance. Ana Moral. Ana Moral. Ana Alcuma. Kaya shout out to my madam. Asa man karoon na himutang no? Oo, at mga kaubanan sa buha din sa city, Tuburan. Good afternoon, may Ma'am Ana Alcuma. Nakakaroon sa barangay 6, ma'am, or din sa city, kumusta niya, no? And may hapon na lang. Siyempre, si Ana Morale Palacanse. May hapon ni Israels, guwapo. Guwapo. Puhon. Ug may panahon, kung may panahon, hala, agwantahon. Shoutout din sa sitio Bariagan sa kong Papa Gaspar Mama Kustani sa kong partner Gerald Tarsunya sa kong son si Jaren Tarsunya din sa Tanana Rosiana family Destacamento family and Tarsuna family salamat sa kubasa Richay you're welcome Agnes Rosiana and also this ras may hapon niya hey umana di ay anak yun ay yung palkan sinihan. Sa topic hasta ni Boga Jud sa topic these runs wala mo ko katry anang nag promise no kay wala pa tayo uyab mo pa bitay mo bitaw nga gibantayan ako ang kalibutan kaysa kagkaroon wala pa ko ibahin wala pa jud ko katry anang promise promise yourself nga makauyab ka so, promise na sa kuwa bikin mo abtan kaglaos pa. Ay, bitaw ay joke na mamay. And also, shoutout din ni Kuan. Nalimot na ba ko niya na? Si Benji Nunez, shoutout din mo na sir. Mayang hapon, sir. Mano ba niya, no? Mayang hapon ni Israel. So, say mo, mga kaubanan diha. Mayang hapon ninyong tanan hurot. Shoutout ko din ni DJ sa Ilihan Mercado nila ni DJ and JBJ Trisha May. And Hanelin Elgin sa kong asawa si Joanna Nyas si Vinci Nonyas din ni DJ Ranz nagtanaw sa imong live diri sa Riyadh, Saudi Arabia salamat DJ sa pagbasa God bless thank you so much sir Vinci Nonyas di akaroon sa Riyadh, Saudi Arabia no? Sa mga naminaw di akaroon no? Sa iyo kawanan Oga labili ko ni mo sir thank you so much and ang bindiya ha God bless for ni mo sa imong family. And also, about the topic di Israel sa Stanley Surat o Bagon kay wa ko kasuway o promise-promise. Pero okay naman na di Israel nga imo mo promise ka nga di na ma-in love. Kausan na lang. Di na na mo ma-in love pero kausan na lang. So, o baka mag-surban. Uy! Katugurihan, di nag-yod kumuusap. Kausan na lang. Nya, mo sapa ka. Ay, shoutout ni Mama Rian sa mampung saludar. May hapong di Israel shout ko sa umbay na nga wala ni trabaho. Nasa akong dool nga nangape. Ay! Yuhay nga! May di trabaho! Pwede na di ay website! Kana kay wa ka mo trabaho, ana na ka trabaho si mo sa waron. Magsunod-sunod karon diha ron. Ano bitaw ni absent? Bitaw kanang mas lami paminaw ni kanang anha ta sa balay no nya anha ta sa tuang asawa or banda no. Mag kuan magdungan mo kanang lihok sa balay. Gaan kin trabaho on. Nga murag wa kay problema. So, pero inig kuan lang inig damta ng mga pila ka adlaw ano rin mga kuanan nga din eh oy kada ko may problema ni ulti makaon diha ra burit na oy Pero matuo ko kay ako naman siya da kumbana. Wala siya ma-in love og lain na. Iya na lang pamilya. Iyang gilab. Oh, yeah. Liba, gina ko na may reay na, Ma'am! Shout out yun. Nakakaroon sa ko, Ma'am, no, sa Kutkut, Alonso de Buran. Shout na lang po, naku, ako ang magulang na nakakaroon sa Lintakuban, Manang Angel, o Kuya Jun Sean, o sa kong duha kapag umangkorn, Kathleen Angel, Kathleen Angel, and Jaloid Mars, sa naman din siya sa. Ito't kaya yung mga, kung ano, yung mga pangalan niya kay Kuya Jun, ay sumpay-sumpay, no? Sumpay-sumpay. Ay, nako, panahin na rin. Shout out, Nikuan. Basta't nandito ka. Basta't nandito ka. Virginia del Mercado. Sige, request pa mo niya. Oye, pag-request na mo, okay. Maabta na po ni alas 4:30, wa na. Cut off na ta. Bot pasabot na, utang na sa akin. Ay, daw ko niyo pa utang, ha. Sige, magkatawa niya, Kuan. Pero mas ganito programa karoon hapon na, no? Ang BT Musika, Musika Chikahan, always sige paluyuhan sa tuang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. No, ang tuang Mana Health Beauty and Wellness din ang iyong kahimsog, katahom o kaayuhan mo ay ilahang prioridad. Kung nangita mo quality ng health, beauty, wellness products sa presyong abot kaya, o gusto ba yung Muslim, maputi o muhamis sa mga makutis, tara na sa Mana. Kaysa Mana Health Beauty and Wellness, available na ito ang mga products sama sa collagen coffee, no? Active aging coffee for an active lifestyle. And also, ang ito ang diabetic insulin coffee. Oo, para ma-maintain ang ito ang diabetic and ang ito ang sugar, ma-maintain na ito, then iwas sa diabetic. Okay, nga, nabot na yung Reversa Slim and 60 Juice, no? Para sa ito ang kalawasan nga katong gustong Muslim diha, no? Nabi katong nagka-chubby na, pareha na ako. Oh, inom tayo Slim and 60 Juice, no? And also, no, Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, no? Niacinamide Soap with Arbutin and Sulfur Soap, and also mga homot nga sands. Tinapot tayo Mana Toothpaste niha, and also Reversa Collagen Soap and Immaculate BTS Serum, Gluta Soap and Gluta Serum, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spots and Melasma Treatment, and also Kojic Serum, Vitamin E with Kojic Acid. Also, sa ito ang Glutan Lotion, Kojic Lotion, Powder Detergent, no? Ang ito ang Mana Powder Detergent na apod diha karon sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Then also ato ang Glutaferry, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa mga dili katulog o dili katarong og tulog, no? Again, sa katong dili katarong og tulog diha sama nako, no, kay insomniahon. Oo, magkuan ta gamit ta gamit melatonin, and also Maxiderm for age defying, and also Virosol para sa disinfectant spray, no, para sa tuang balay, no, and also para sa tuang mga kilos naabot tay mga vitamins niha, ato ang vitamins sama sa Height Q for physical growth and brain development. Also, ato ang vitamin C and multivites. Also, ato ang mga humot nga sense, mauni, ato ang mga kuan nga di yun mo kalimot. Inyo mga uyab niya, inyo ang mga ka-meet up. Inyo ang mga banag asawa magpangita yun. Basta makasimhot ano yung mga humuta, bitaw? Ang Vanna and also Valor, Ruho and Fuego. No, Anshola Princess, Anshola Bubbly. Mga ito mga humot nga science di akalaw sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Then also ang Mana Health Beauty and Wellness na anay mutang sa second floor Arias Ligado Arcade, Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Busa unsa pinggihwat, ato na bisitahan na itong Mana Health Beauty and Wellness Tuburan para sa inyong paboritong health beauty o wellness product. Kaysa mana inyong kagwapo o kagwapa ilang prioridad sa presyong abot kaya. Nya yeah, open food sila sa ato ang kuno. Again, open sa for resellers ng ato Mana Hope Beauty. Kung gusto ni magsugod og gamay negosyo or magdugaw og income para sa imong adlaw nga panginabuhian. Og nangita mo quality ng products og masali gano, bisitahan lang ato Mana Tuboray na para sa dugang impormasyon. Then open sila every day from Monday until Sunday 8 AM until 9 PM. So grabe, taas mo kuan, taas mo kanang oras para makaadto sa itong Mana Health Beauty and Wellness to brand. No, shoutout na po sa ito ang mga staff niha. Oo, hello, stanan niha. Shoutout ni ma'am. Shoutout sa talito ni Kaga na akaroon niya sa Balamban o Gastorias. Oo, grabe kabisi ang mga bayhana. And also very limo de Silo Gachalian and Sir Ignacio Andalo Jamante, Jennifer Montesilio Jamante. Thank you! May hapon sa nandiyan, no? Hello ba sa itong oras, guys? 3:48 naman. Ato sa nintagabagdaga ng mga sponsor. Please stand by. This is 98.1 BT Radio. My name is DJ Ranz.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mana. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mana Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. Mana Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mana, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Vitron, subok na!
3: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
2: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Letson Manok and Lepo. Susas Letson Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Letson Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Letson Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Letson Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing hospital ida, lugus ko ginhawa man pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Ang akong pangita na sa dagat yung kanon na imutong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system, tinulugus ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
6: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
5: Living Testimonies.
8: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
11: DTX 500
10: epektibo
11: sa pagpabubo sa blood sugar level.
10: DTX 500
11: imo sa disugard sugar cane extract
10: ang anti-diabetic property.
11: Gikan sa palaya.
10: DTX 500
11: garantisado
10: and recommended
11: sa mga eksperto.
10: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.

guys, itong oras, alas 3:54 na sa kapunan. Paswasa sa oras, muligid. O ba taka-play ha? Timani. Pero shout out ya, Mamana Moral. Oh my happiness, Rans. Lori Royley sa Budalo, di akalan sa Barangay San Juan, Tuburan, Cebu. Ang ito ang number one nga counselor. No? Shout out na nasa tanano sa mga kabanan diha. Cons Lori Saputalo, and mother of James Kinit Saputalo na akron diya sa kuan sa MIS office. Oo, shout out na po sa tanan mga shout out nila ang ato ang mga kaubanan sa buhat no sa kuan. CTO, okay? Ano man ay nagsigi naman ay feedback naman ay hindi. May hapon is Rans, always good ko nag-monitor dili sa inyong mga programa sa 98.1 Beat Radio FM. Thank you! Yes, thank you so much, Cancer and Telma. Then also, bali duha na na ka-request DJ. Wala na kita aning watag yun. Paningla na tagduha ka buo. Urag si Kuan, si kanang Ara Manares. I don't know, nagpaminaw ba rin, no? Atong kuan na naging semana atong Biyernes man siguro. Pwede niyang lipaya. Na play ha song. Gina man ako nga. Napakay utang na ko din siya. Napakay duha ka utang. Hush! Kausang kita buwan. Pwede ko duha ka utang. Langina ni mo, mama. Wala mo ko kinumdum. Buhat po mo, ham. Buhat-buhat po niya. My friend! My friend, nakataas. Raka naman na rin mo ang request. Ako ka ng message ni Kuan. Marcelo, akong basahon, maabot mo ni kala 5. My friend! Ako ang... Ayawang last nga lang Kuan. Mag-charge ako, lubat na goodbye na minaw ko by the radio. My friend. Ya, napay pirma. Guya, ma'am. Pero thank you so much. Ang magbabalaod. The Mercy Lou, good afternoon. Sige, so, katawa si Kuan nga. Si Amelita. And at this time, guys, 3 minutes before 4 o'clock, and this is take a short break para sa itong sponsor. Again, standby ha, this is DYPS BT Radio. Ay, yung biya, kaya replay yung mga song request. Standby! Tayo sa gabi, pahinga na muna tayo. 98.1 BT Radio.

everyday standard time for 07 in the afternoon, and you're still with Israel, so 98.1 Beat Radio. Shoutout diha ni Suplada ka. Hello, good afternoon Israel. Sa shout lang gusto na namino ni mo DJ. Salamat sa ugbasa. And also shoutout diha Ma'am Shana Saltika. Ma'am, kumusta diha ka to ang lekao? Kumusta ka tong appointment diha karon sa Asturias? Balamban? Sige lang na siya biyahe. Maranday si Ma'am Shana Floor. Sana on. Kaya shoutout yung tanay na kasi mong kauban diha si Ma'am Berly. Oo, good afternoon Ma'am Berly. Barely Monte Silugat Shalian. Shout out din niya ha. Then also shout out din ni Kuain. Maribel. Ang kalit pa kalit naman ni Muda Maribel. Oy, nag-usa ka man. Then ka man gikan sa pag roll call ako kanina sa inyong mga name. Na pa roll call. Ha, din ka man gikan? Type pa ba? So shout out diha ni Sir Tata Idol Gutwal. Atong gwapo diha nga kuan no. Kauban na sa kuan Carmelo. Ya karon naa siya sa barangay Dosa. Saya hampa ni Malay siguro. Siguro na. Okay, sige na berig lakaw. Busy po ni atong idol niya. May hapon, Idol Israel. Shout ko diri Gatagay o Pulang Kamayo. Kauban si amigo Jason Gagliardi. I mean, Jason Gagliardo Rita, idol. Puro kamanggahan, Barangay Dos. Thank you and more power to your program. God bless. Yes, shout out niya, Sir Jason Gagliardo Rita. Okay, kan nga sa itong idol Tata Guapo Gutwal. Mga G family, mga guapo family. Shout out diha Sir Idol Tata Gutwal. Sa mga kabanan diha ha, mga hapon. O sa may occasion diha, nga nung nag-tagay-tagay man na diha, kuan po lang kabayo. For me man yun sila nag-celebrate. Atong kuan na Sir Idol, no? Atong niaging si Manang katong chatan ko nimo, nag-paabot po ko. Wow, mga mag-iwawal yung series runs ba? Basta way kauban, pero na'y kauban na, go! Sa inugayan. Oh, napay picture din. Dala. Aha, grabe, tagay. Pila naman ka mong natumba. May ubay naman naging mong natumba niya. Pila siya natin yung duha. Single mo naging. Uy, kauban niya. Naman, ikatulo ko. Bansin. Pero parayan mo diha, no, niya, kuwain na, huwag lagi Sir Gerald as in Gentil. Asa mo rin siya na yun. Okay, pero may manis na magkuyog. Pero okay, again, a shoutout ni Supply Daka, di Akron sa Negros, no? And then, ang ito ang mga song request. Standby na mo, ay na mo pag biha, no? Sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga radio. Kaya ito ni paminaw, inyo ang mga dedication para sa yung special someone. Kato mga wise special someone niya. Dahil lang sa inyong buhat, focus lang sa, no? Focus lang sa diha. Focus diha, tanaw sa imuhang ilingaw, imong kaugalingon. Dapat maningaw ka nung adlawa. Iwa kay imo. Looyan, jin. Hello guys, atong oras guys, 4:11 and ato na nang i-play ha, ang ato ang mga song request. Shoutout diha ni Agnes Rosiana. Dara song request ma'am. Basta

0: Vitron. Subuk na.
1: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surga del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Kaya, ang ako apo, dili halos mukaon. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Nga. Makatog na siya. Kaya na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multitop, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingong usab ang G&D Sari-Sari Store. Daala kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
9: Eh okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha gay itong nagagmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga pino, dilisa o dilakbos.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
11: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
12: Marcia Auto Parts Trading.
11: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
12: Marcia Auto Parts Trading.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
14: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
17: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
16: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
17: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
16: Ha? Unsa di na aana kuya?
17: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
16: Hala, ganito't ganito.
17: kayo inday. Kay ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Kawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
16: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
17: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
16: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
17: Ha? Asa naman ka?
16: Asa pa mo palit ako Lolo Masyang Coffee.
2: Ang Lolo Masyang Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
19: and now. The home of real music. 98.1
20: BT Radio.

104 by the Dose na Singapore and Baling. Tapos ang program ka na BT Muska Musika Chikahain. Shoutout niya karoon sa akong family sa barangay San Juan Toboran, Cebu. Shoutout ni Mama Dale and Papa Lito. Nilang Kuya Bubong, Daidilin and ni Manoy Lando, Ryan and Jisa, and also ni Dodong Ian. Shoutout ni Bubang, Vibo, and also ni Kade, Choice Me, and ni Choy Choy, og ni Busing. Shoutout na lang niya, may hapon. Idol Disras, may hapon. Shoutout ko, di ay ni Rosie, nga taga Tipo. Listening from Saudi, Toboran, Cebu. Kanigili ang Saudi, Toboran, Cebu. Apat ko malipat na. Request kong song at title, Awit, Salamat, Idol, Guapo. Oy, Guapo. Ay, ganun si Rasa, hindi siya kadali guapo, pero macho. Oo. Kita mo bang macho? Ang guwapo, wala man. Man makita. Bye, Tietris. Pilato sa mga kapalay. Nakalabay ang alas 4. At alipan ay, ito mga sorry request. Shoutout niya, ni Kuan. Jenjen Rosiana. While nagbantay ka niya, no? Sa mga nagtinagura, nagtinagutlo, nagtinagupat, nagdinoble. Oh, paminawa ni mga request. Oh. Aron makat-on kag in love. Aron makat-on kag gugma. Sa imong silinga, silinga. Silingan yon. Loka, silingan. Powerful ba ang silingan niya? Shout out, Jinjain. This song is for you. Good afternoon.

said was in love with you. Marasa ka to. Only in her imagination. Chinchin! Asa na magkaroon? For sure na kung ano po dron, no? Nangita na po dron. Kapot ka, kaplag ba ka? That is time check, guys. 428. And this time check is brought to you by Marja the Parts Trading. Mga katuwang Marja the Parts Trading, namay mo tayo sa Alice Lodge Arcade, Baraga 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Maligaya sila klaseng oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck, o heavy equipments. And bangalang klaseng battery na angad to. Klaseng brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck, o heavy equipments. Klaseng brand o mga brake pads, no? Brake show para sa mga sakinan ng gagmay hantod sa mga dayko. Then klaseng brand sa likid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Din mga nagkariyang piyasa sa mga sakinan nga gagmay hantod sa dagko. Naabot sila nga ito, no? And also, muhatag sila presyo nga pang masa. Ay, magbalaka kayo nga ito, apong March Auto Parts Trading, no? Muhatag og pa-premio, no? Kung isa ito yung makapalit, ya, or nagkandidat og 1,500 pesos pataas, nasa sila pa-premio, no? Ano sa ito ang March? So, busa, pagdali na mo, ato na mo sa ito ang March Auto Parts Trading. Dere ang March Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa top enterprises Balamban, Cebu. Ang March Auto Parts Trading na matan-aw kay Facebook pinagi sa March Auto Parts and also sa ilang cellphone number pwede kayo maka-call and text, no? Pinagi sa cellphone number sa Globe 0927-275-1904 and sa talk and text 0946-163-5495. Oo, may hapon diyan sa itong mga staff diyan, no? Mayong pagpaminaw, mayong pag-entertain sa itong mga customers. Thank you so much. And kiligoy na lang taani sa Solis Rans or Relations Obay, na salamat sa mag-play, Liz Rans. You're welcome. Si kilig-kilig diyan. Kiligoy ka anang wala, no? Kiligoy ka anang wakay imu, ha? Weird.

0: Ah, muhilak ni Ron. Pero ay nga, siya lahat niya karoon ni Juan. Mga ni hilig kayo, delete. Oh, deleted the messages. Marabal! Loading ka ayaw signal, oy, pero itanaw ko sa mga live. Da, oy, makalagot sa akong signal. Gisuyop man ko ni mo, boss. Ah, suyop ka karoon. Ay, hisgot lang suyop kay basiga. Masami pag paminaw sa uban. Bora na yung putol pa man. Anyways, shout out! Happy, happy listening to our vlogger, content creator from Tabulan, Cebu! Shout out! Michelle Ortiga Rico! Shout out to Sir Armand Mahusay. Shout out, sir. Ga sa inyo mga anak. Sa inyo ang anak ni ay. Inyo ang prinsipe. 31 minutes after 4. Let's take a short break, no? Oh, sa katong mga nag-request diha, standby lang shirt. Happy to shirt inyo ang torno. Bita standby Arlinda Luligas para sa mga song request.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulad? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liyempo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Be strong! Subok na!
4: Ako si IC. Inday Kabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, hindi siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subok na!
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Nawan ana baka og gana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adlay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: Og antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Og desugared sugar cane.
7: Mga organic compounds.
8: Nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
7: Sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa Original Hagkuroy Capsule.
10: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Oh, Monching imo angga. Imo-monching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang Original Hagkuroy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
11: Sa Hagkuroy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi una, kapuyon dahi ka?
11: Oo, oh, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom ni mo sa Original Hagkuroy Capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
11: Away na.
10: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching?
11: Monching. 90s, 80s,
12: and now. The home of real music. 98.1
13: DT Radio.

Time check guys, alas 4:35 na sa kapunin. Ang saya-saya, no? Daw, ako yung si Michelle K. Kwan. Mga anak. May upay na daw siya ka na. Napasin siya kayo. Nasamay man ako eh. Shoutout sa iyong mga anak niya. Ay, nako. Eh, para yung dadalis na ito ang mga sa kuhan na sa ito ang mga greetings. Palihog ko sa song ni mo kuhan na kisa man niya siya ipanghahat na ninyo ay si Washing Shing. Hindi mo niya mabasahan niya ang ngalan. Kanina nag-request og awit palihog ta sa artist ang naging say artist ane. O kung mag-request mag sumabot ang artist aron na mas dali ang itong pagpangita adri. Oo. O dito magtagantagan. Kaya daghan man nagkanta ano yung kuwan. Awit, no? Awit. Kinsa man awit. Daghan man ng awit na ay... And also, Jason Galilado Rikta. Pasyawa din siya sa akong family sa Barangay Lusong. And also to my family sa Munti Alegre sa akong mga anak o sa akong wife nga si Ronilyn Rikta. Thank you so much sa rin siya. Kaya shoutout ko ni Tata Gutwal, a.k.a. Lebron James nga nagtagay ka rin niya. Oh, yun sa... Oh, ni Balhin rin mo nag-Philadelphia. Paldo na niya, permit eh. Uy, Sir Jason, Paldo man di ko nagkaroon. Sana ako sa Paldo, ha? Masay feeling sa Paldo, be. Marining ko, ano, kanang nag-celebrate ni Karan. Yoy, basik anhaon ni Ray. Oo, sige, enjoy lang mo di, ha? Ako na bahala din sa inyo, ha, background. No, then also, shout out din. May hapon di Israels. Wala na dra. Shoutout nga na sa nag-owner sa Manga staff lagi. Mga staff di shoutout na lang ko sa mga friends. Mabasa gyud ang English man ko magbasa. Manga. Pwede ikuan na ni ma'am ang mga nimo kay. Kita dito magbuot. Joke na mama. Iba na ito din. Masamay yung magbasa. Dalan ko sa mga friends sa Facebook everyone. Happy Monday together another again. Shoutout ko ni Arlita Tavarsi Rodriguez. Amelita Pota naman. Salia Jorge Tomasi. Rodriguez de Asakison. Siri and Ana Mural Aram Nares. O Antonieta Colemar Casis. Nizar Nizal Jorge Colemar Bacunador. Malirong shoutout po ni John Rappel Colemar Bacunador. Runel Colemar Bacunador. Shoutout ko sa taga-Apanan. O shoutout ko sa taga-Sumon. E shoutout ko sa taga-Inaywan Cebu. Sa ako mga tiya. Shoutout po ko diha sa taga-Buaya tiya ni Naku Ani Casis. O tiya Lolita Colemar Bacunador. O kayo magigago na lang kong tanan. Daghan na magtanan-tanan ani eh. Dion, thanks you so much. Everyone, happy Monday today. Thanks DJ my friends. Request ko, I don't stop believing my journey. Thank you so much these runs. Thank you. Atong magbabalaor diha taasa oy. Kuthan ko na. Para ito sa mga sorga. Shout out to Ma'am Arlinda Lorigas. This song is for you, Ma'am. Treasure by Bruno Mars. Love

0: was Reassured by Bruno Mars. Saka shout out Arlinda Lorigas di Akalas Baraga Ito Buran Cebu. Yes, a shout out ko diri di MJ Matugas Galiard Diaz Barangay Tuminhaw di Shai. Thank you sugbasa. And also di Shai sa mga sa mahasubo sa family Montecalvo diha sa Barangay Lusong sa Montecalvo family nga ilahang unahan inahan ni taliwan na sa kalibutan nila ni Jerome Montecalvo. Thank you DJ. Salamat kay Jason Galiado Rita, no, maayong hapon ni mo na sir. And also ni amuag hapon ni. Okay, salamat. Ano ya? Sa katong akong gi-mention kanina palo ko sa imong song request ko ayon kanang may mabasa yang pangalan. Yung nag-request og awit. Say artist ani sir. Palihog ko. Mahal tanging ina. Aka to ni. Na na na na na. Ano no na na. Oh, ako pa na i-download siguro eh. Kung paano na ito i-play ha. Kung mago ka pasulod ani di. Na na na na na na na na na na na kani bitaw ka ng mga kita ba na nga wala ta kaila sa takibaw sa title o takibaw sa turno I mean wala ta kaibaw sa lyrics no wala ginay madali na to na na na na na na na na may sabay sa turno ba yun. Agamito na ko ang lyrics na nanan. Girls, sa maayong hapon ni Zran, sa maayong hapon ni Mo, o sa tanan na lang maayong hapon, salamat sa ubasa, gikani, salamat, Federico Dakay sa pagbasa. Yes! Shout out sir Federico Dakay, no, kumusta mga kada sir, maayong pagpaminaw. Karo malay ko kumantay naman nagpaminaw ka din sir, any comment ka din sir. Always na ka nakashun in sir. Thank you so much ha pag sa iyo pag-comment diha, no? Permit diha na kaya ron ma-recognize na ito ni permit din eh, okay? Video kayo na lang tayo siya eh. Ay, kena! Luta sa paminaw ani. Video kayo while gatungga-tungga. Tungga-tungga ba? Katungkuhan ba? Katang... Ay, bahal. Bahal niya, sagnan rin yung ganang tabi-tabi. Okay ka ni si Idol Tatagotwa, di niya mahutan ng kuwan? Pasiaw? Gawa sa matinabangon kayo ni Diha. Gana ko, anam is Carmelo, no? Anang kuwan? Wagi adlaw, kung naanan siya, wagi adlaw nga di ko ka dalag isda. Mulik kayo na sa isdaan niyo eh. Salamat guys sa pag hatag kanunay, no? Sabi idol lagi ng Idol Tatagotwa. Gawa sana! Grabe po ni mo kung ay no, mo basiaw. Igibahin mo, di ka makangisi. Ay, shout out Jason Galiado Rita. Enjoy niya sir, may hapon ni mo niya no? At ang oras guys, alas 4:45. It's time for another break. No, please stand by. This is News Rats on 98.1 na Beat Radio, the home of real music.
1: Doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausap sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Sibong makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita mausap ka mo og gym adi adosap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manok Lichon Belly o Giyempo. Tatay Lo isa Lichon Manok Lichon Belly o Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lo is Lichon Manok Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sub sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Daga palang tulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na aan kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: The home of real music. 98.1
7: BT Radio.

lang saya saya time check guys. 49 minutes past the hour of 4 o'clock, no? So, ato na shout out diri. Ato na tiwas ang shout out, no? Sa ato ang mga napilin nga greetings. Shout out sa lang naminaw diha. Agad shout out sa tanang naminaw diha sa Luzon Idol. Pa shout out. Okay, shout out doon, no? Sa tanang diaga Luzon. Luzon. Toburan Cebu, gikan Jason Gallardo Rita. Hello, so shout out diha ka rin sa Laboy Ao. Negros, no? Sa mga naminaw diha ka rin sa mga Hernan family. Shout out ni Boss Takasi Takamura Renz Hernan, no? Salamat guys, gabi no, sa time ni Boss. And also ni Charis Dilema Barcelona Hernan, ni Ma'am Roslin, and also ni Sir Wilfredo Hernan. Shout out si Manligay Hernan. Og sa tanan na lang naminaw diha ka rin maayong hapon, no? Ang pagpaminaw, okay? So, ang kaning kuan, Federico, permihon ko ni kun my time. Sana all. Thank you so much, sir! Oh, okay, og once na ma-permi, bisag ma-street lang, pinaka-adlaw, baka hinumdum na tanong, okay? Sahay, malimtan man ni DJ Rans, no? Bisan og secret listener mo diha. Ganahan po tayo mo greet, no? Kada adlaw. Basta always yun nagpaminaw, okay? Salamat kay Federico Dakay. And wala tayong oras. Salamat kayo. Dili nga raw. Nakashoutout lang niya ka sa ato mga kawanan sa buha sa MIS office. Shoutout nilang Aaron Guapo. Nila Cyrus Guapo and also Pearly Luki Hano. Cedric Bihasa and also Shremsky ni Saputalo. Kate Wine Nabakita. And also sa tuang Wine and Only Kodshik Master. Oo, ganahan mo diha. Mukuan no, ang tuang stalker. Kodshik Master, Ruel the Stalker. Shout out Ruel, no? Oo. Inala na permintihan, pero ayaw palabig putong ha, maputong mo na siya basta matubang ni si Kwan si Manang Eroy. Gano mo na, Will? Nasa may naan, ay, nakamita, salamat ka ay sa pagpuminaw di ano. Always kita sila nagnaminaw, no? Matag-adlaw yun. Thank you so much sa pag-monitor. And also sa to ang program director na adya ka rin si ato pong radio station assistant manager. Oo, si engineer Nayom Esendiente Bahaw. May hapon na bada, ma'am. And also shout out sa to ang station manager engineer Fernando Mangubat Jr. Sa to ang kawan na rin si DJ Buddy. Again, my name is DJ Ranz. Oo, sa katong nag-request diha og awit. Ato na itong ilisan og oh lala. Bitaw eh. Salamat kay, bye bye everyone. My name is Diz Ranz, signing off.

0: BTV Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? Ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito o mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon o tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis o maayo, magsugar o maayo, mori makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon o karne. Kanang kanunay mag-inom o mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon o mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit. Yung tanga naman, once mubagsak ni sila ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa atong lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina kung gusto kag natural naaman mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan but dili siya organic, dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana wala naman ta gakaon kayo ning prutas, wala naman ta gakaon kayo ning utanon. So dili basko na tong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon ug prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan, naghihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sexual, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay ug batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatan-unan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan, hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babay. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaruol nga barangay VAWSI Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-VAWSI Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na to ang ngayon tusun ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pares, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo.
5: Ma, tama na.
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano, game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Turn your volume up. And this is...
12: DT Radio.
11: You are now tuned...

0: Maayang hapon, alas 5.45 na. Padayo sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuray Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulag, palit na og original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana at ulo.
4: May OPM na rock. May OPM na rap.
6: What you know last night? Yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga tinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.

0: kailanman, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Back to work. Back to work.

0: mainit na balita sa Ulan Bayan. Bagyong Luis, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at posibleng mag-landfall sa Hilagang Luzon ngayong gabi. Mga ahensya ng pamahalaan, tinututukan ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Malacanang, nanindigang walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. National Bureau of Investigation nakapaghain na ng halos 30 kaso laban sa mga sangkot sa umano'y maanomalyang flood control project sa bansa. Dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Wamil iniharap bilang testigo sa Day 11 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dating State Auditor isiniwalat na walang isinumiting supporting documents ang Office of the Vice President para sa ilang pinaggamita na confidential funds. At mga kinatawan ng Pilipinas sa supranational pageant ngayong taon na mayagpag sa international stage. Pinay beauty queen na si Katrina Liagado kinoronahan bilang Miss Supranational 2026.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, ibinahagi ng ilang netizens sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sitwasyon sa kanilang lugar matapos makaranas ng malakas na ulang dala ng bagyong Luis at ng habagat.
2: Karamihan sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha ay sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
3: Patuloy na nakararanas ng sama ng panahon ng ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng bagyong Luis na pinalalakas pa ng hanging habagat na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha at pagragasa ng mga ilog sa ilang lugar. Sa isang bidyong ibinahagi ng netizen mula sa Aurora, makikita ang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagragasa ng ilog at pagtaas ng tubig sa ilang mababang lugar. Dahil dito, naging delikado ang pagdaan sa ilang bahagi ng lalawigan habang patuloy na binabantayan ng mga residente ang lagay ng panahon. Sa Mayumbo, Dagupan City naman, umabot sa gutter deep ang bahas sa mga kalsada na nagpahirap sa pagbiyahe ng mga sasakyan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, makikita pa rin ang ilang residente na maingat na tumatawid at mga sasakyang bumabiyahe sa mga binahang lugar. Sa Calasiao, Pangasinan, patuloy ring tumaas ang tubig sa ilang kalsada habang walang tigil ang pag-ulan. Sa isang paaralan, makikitang pinasok na ng bahang paligid ng gusali habang ang ilang kalsada sa bayan ay lubog na rin sa tubig na umabot sa halos gutter deep. Samantala, naglabas naman ng road advisory ang MDRRMO sa San Simon, Pampanga matapos bahain ang ilang kalsada na dulot ng bagyong Luis. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ang Assumpta Road, North Grove at Santa Monica Porokdos, bagamat na natili pa rin passable ang mga ito sa mga sasakyan. Pinayuhan naman ng mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe. Sa Barangay Kalawagan, Kabanatuan City, Nueva Ecija, hindi lamang mga kalsadang inabot ng pagbaha. Pakikita rin sa video ang malawak na bahagi ng mga taniman na lubog na sa tubig habang patuloy ang malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Kaugnay nito, pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa mga maaari pang idulot ng bagyong Luis at ng pinalalakas nitong habagat. Hinihikayat din ng lahat na patuloy na sumubaybay at sumunod sa mga abiso at babala ng mga kinauukulang ahensya at mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Nagtaas ng Blue Alert ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Pangasinan dahil sa malakas na pag-ulan. Sinuspindi rin ang pasok sa lahat ng tanggapan at paralan sa ilang lugar sa lalawigan. Yan ang ulat ni Marie Mildred Cornquia ng Radyo Pilipinas Tayo, Pangasinan.
4: Dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Luis, binahana ang ilang lugar sa Pangasinan. Sa Dagupan City, gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Mayumbo District kaninang umaga. Kaya naman ang mga LGU sa lalawigan, nagsuspindi na ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw. Wala na ring pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa Lingayen. Sa bayan ng mga Tarem, ipinagpaliban muna ng LGU ang pagkuha ng mga barangay ng bigas na ipinamamahagi sa kanilang mga residente sa ilalim ng rice subsidy program dahil sa mga pag-ulan na nararanasan. Kaninang alas 8 ng umaga nga, nakataas na ang heavy rainfall warning sa Pangasinan. Kaya ang provincial government nagbabala sa publiko na maging alerto lalo na sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas.
5: Sa ngayon, ayon sa PDRRMO, naka-blue alert na ang lalawigan upang mamonitor ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mula sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Zero casualty ang target ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council sa harap ng banta ng Bagyong Luis. Sa kabila naman ng panganib na dala ng bagyo, ilang magsasaka ipinagsalamat o pinagpasalamat ang pag-ulan. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas. Tumigaraw.
6: Pinaghahanda ngayon ang pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRMC ang malokal na pamalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Sa pre-disaster risk assessment meeting, inatasan ang lahat ng local DRMCs na maging alerto para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa kanilang mga nasasakupan, partikular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang panganib. Sa katunayan, 608 mga barangay mula sa 36 na bayan ang binabantayan sa Region 2 sa maaring pag-uho ng lupa at pagbaha. Kung kinakailangan, magpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas sa banta ng flooding at landslides. Pinatitiyak din ng CVDRMC ang kahandaan ng mga response team, assets at maging kahandaan ng evacuation center at sapat na relief resources. Lahat ng ito ay sa kagustuang makamit ang zero casualty sa Region 2 sa pagdaan o pananalasan ng Bagyong Luis. Ipinagpapasalamat naman na mamagsasaka ang nararanasang pag-uulan ngayon sa rehiyon. Kailangan kasi ng mga saka nila ang ulan na ilang buwan ng tuyot.
7: Kasi kailangan din naman ng pananim ng mga ang ulan ko. Huwag lang po sobra-sobra ang ulan. Para sa ganun yung mga pananim ko, may maani po sa pagdating ng anihan po.
6: Bagamat biyaya para sa mamagsasakang ulan na dala ng Bagyong Luis, paalala ng CVDRMC, maging alerto at sumunod pa rin sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Nananatiling nakahanda ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga pamilyang maapektuhan ng Bagyong Luis. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng mabilis, maagap at sapat na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Sa ngayon, may mahigit 4 milyong family food packs na nasa national stockpile ng DSWD, habang mahigit 1,000 warehouse ang nakahanda na may mga pagkain at iba pang relief items. Bukod sa pagkain at iba pang pangunahing pangailangan, naghahatid din ang kagawaran ng psychosocial first aid at iba pang serbisyo sa mga evacuation center para matulungan ang mga evacuee.
8: Makinig po kayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials. Kapag sinabi po ng ating pong mga barangay officials o mga DRM officers na tayo ay lumikas, magsagawa nga ng preemptive evacuation, as you've mentioned, sumunod po tayo dahil para po ito sa inyong kaligtasan at para po mailayo kayo sa anumang uri po ng kapahamakan.
2: Nabawasan na ang bilang ng mga pasaherong nananatiling stranded sa mga pantalan na apektado ng Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na abot na lang sa 40 pasahero ang nananatili sa Humaliag Airport o Humaliag Port sa Quezon Province at kasalukuyang nananatili sa mga resort. Balik na rin sa normal ang operasyon ng Tabaco Port sa Albay matapos alisin ang Tropical Cyclone Warning Signal sa lugar. Patuloy ding nakikipag-ugnay ng PCG sa mga lokal na pamahalaan sa Philippine Ports Authority at mga shipping line para sa pamimigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pasaherong tulad ng pagkain. Nananatili pa rin naka-full alert status ang PCG at naka-deploy ang kanilang mga rescue team at floating assets.
9: So ngayon po ay naka-full alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung deployment and activation po ng ating mga deployable response group composed of rescue swimmers, medical teams, and nurses, Kasama rin po ang deployment ng ating mga floating assets. So ngayon po, we are in close coordination with the Office of Civil Defense. Yan po ang ating ginagawa para ma-maximize po ang ating mga resources kasama po yung iba't ibang ahensya.
1: Mahigpit na nakabantay ngayon ng Agriculture Department sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, posibleng maapektuhan ang nasa kalahating milyong hektarya ng standing crops. Mula sa nasabing bilang, mahigit 400,000 hektarya ay mga taniman ng palay habang nasa 100,000 namang hektarya ang taniman ng mais. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DA sa regional field offices at ibang concern agencies para matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan at para mapaghandaan din ang kinakailangang intervention.

0: sa Metro Manila ayon sa rain outlook na inilabas ng PAGASA. Kumanda rin sa mabigat na pag-ulan sa Pangasinan, mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumuhos sa loob ng 24-hour period simula ngayon hanggang bukas ng tanghali, kaya alerto po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Tuloy-tuloy din ang mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Tarlac, Zambales, Bataan, La Union at Benguet. Maulap at maulan din sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Pampanga, Cavite at sa Batangas. Nananatiling nakataas ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kararanas po ng malalakas na hangin na abot sa 39 to 61 kilometers per hour. Kabilang na nga ang central at eastern section ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Isabela, Quirino, eastern at southern section ng Apayao. Ang probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Kasabay nito ang gale force gust dala ng enhanced southwest monsoon, ibig sabihin po makararanas din ng pabugso-bugsong hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Binagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Hindi rin po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat o sea vessels sa coastal waters ng Pangasinan, sa Luzon at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon ay dala po ng Bagyong Luis, samantalang habagat naman ay nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, particular sa kanlurang Visayas Negros Occidental at dito rin sa Palawan. Ang Bagyong Luis ay huling namataan sa coastal waters ng Maconacon, Isabela. Wala pa po yan sa kalupaan o yung sentro nito. At may taglay itong hangin, umaabot sa 45 kilometers per hour at pabugso maabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw naman yan sa 20 kilometers per hour pahilagang kanluran. Ngayon dumako naman tayo sa track ng bagyo mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Tatama na ang sentro ng bagyo sa probinsya ng Isabela pero dahil malawak ito, ang cloud bands ng bagyo ay sakop na rin ang hilagang Luzon at gitnang Luzon. At pagka-landfall nito ay gagalaw naman ito pas silangan papalabas muli ng karagatan at posibleng humina na nga ito bilang low pressure area pagsapit ng araw ng Miyerkules. Ang pag-recurve ng bagyo ay dulot ng mas malaking bagyo na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin, na nahatak nitong Bagyong Luis papalabas ng PAR. Bago ito lumabas ay posibleng humina na nga ito sa LPA. Gayunpaman tuloy-tuloy pero mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan hanggang sa araw ng Miyerkules ang mararanasan sa Luzon. Mas mabigat pa rin sa La Union, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan at sa Occidental Mindoro sa araw ng Miyerkules. Magiging maulan pa rin sa Metro Manila at maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Fair weather naman sa nalalim bahagi ng Visayas at Mindanao pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Sa iba pang balita, nanindigan ng Malacanang na walang kabuhayan ng mga kababayan nating magsasaka ang masisira dahil sa pagkupatayo ng Paksilika sa Tarlac. Samantala, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pantamantalang paglaya ng dating senador na si Bong Revilla mula sa kasong malversation. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
2: Walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ng dating senador at kaalyado ng presidente na si Bong Revilla. Nagpiansa si Revilla ng 1,000,000 piso matapos katiga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petisyon kaugnay sa kasong malversation dahil sa higit 90,000 pisong ghost flood control project sa Bulacan.
3: Bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty? Kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kamay? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic.
2: Pinuna ng samahan ng progresibong kabataan ang umunay special treatment sa dating mambabatas na pinayaga magpiyansa habang tinanggihan naman ang iba pang kapwa-akusado. Nahinaan din ang spark sa kaso ng ombudsman na hindi umano nakumbinsi ang korte na may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Pinuligsa naman ang grupong kapatid ang tila selective justice sa kaso ng dating mambabatas.
3: Kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho.
2: Hahayaan ng Malacanang na lumabas ang katotohanan sa imbisigasyon sa reklamo laban kay bagong at Secretary Briggs Pujalte. Isinumbong sa Presidential Complaint Center si Pujalte dahil sa pagsusugal umano sa mga kasino.
3: Kung may ganito pong mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan pong maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan.
2: Nanindigan ang Malacanang na walang masisirang kabuhayan ng mga magsasaka sa planong pagtatayo ng pagsilika na magsisiging manufacturing site ng mga piyesa ng mga device at data center. Target ng presidential sister na si Senator Aimee Marcos na imbesigahan sa Senado ang isyu sa paggawa ng naturang industrial hub.
3: Hindi naman napipigil si Senator Aimee sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya. Kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
2: Kalezal Pardilia para sa bayan.
4: Naghain ang Sandigan Bayan 1st Division ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kasong pagdabag sa Presidential Decree No. 46. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa kasong graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa kasong graft. Layunin sana ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bunoan sa mga kasong kaugnay ng flood control projects. Kapwa-akusado ni Bunoan sa kaso si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa korte, ang hindi pagsama kay Bunoan ay maglilimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Estrada. Ayon sa resolusyon, hindi pa ito paghatol sa kahalaga ng posibleng pagiging witness ni Bunoan o sa bigat na maaaring ang maging testimonya. May pagkakataon pa rin hilingin ng prosekusyon na ma-discharge si Bunoan bilang akusado upang maging state witness sa tamang bahagi ng proceedings kung matutugunan na mga kinakailangang requirement para rito. Hindi naman natuloy ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa dalawang counts ng graft kaugnay ng umunay conflict of interest sa flood control projects. Kailangan munang resolbahin ang inihain ng kampo ni Ang na motion to quash o hiling na pagbasura sa kaso. Iginiit ng depensa na walang particular na pinsalang nakasaad sa mga reklamo laban sa mambabatas. Sa kabuuan, 14 na counts ng grap ang inihain ng Office of the Ombudsman laban kay Ang at inahawakan nito ng lahat ng 7 divisyon ng Sandigan Bayan. Naghain din ang kampo ni Ang na pagsamasamahin ng mga kaso dahil magkakatulad umano ang mga alegasyon dito. Samantala, ang Sandigan Bayan 1st Division ang naghain ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta matapos itong hindi magpasok ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official. Ayon sa abogado ni Marcoleta na si Attorney Moises Tolentino Jr., may inihain na ring petisyon ng kanilang kampo sa Korte Suprema.
6: All the cases that are pending before the Sandigan Bayan, basically we are challenging the resolution of the ombudsman.
5: Hindi naman idinetalye ni Tolentino kung anong particular na petisyon ang inihain nila sa Korte Suprema. Samantala, nagaing ng not guilty plea ang kapwa akusado ni Marcoleta, ang negosyanteng si Aristotle Veray, sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kaugnay ang kaso sa umunay 75 million pesos campaign donation na natanggap ni Marcoleta at hindi idineklara sa kanyang sal en ausose. Itinakda ng Sandigan Bayan 1st Division ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13, habang ang pre-trial naman ay sa September 7. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Tiniyak ng National Bureau of Investigation na patuloy ang kanilang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, nasa 27 cases na ang naihain ng NBI laban sa ilang personalidad na sangkot sa anomalya. Ang NBI Director Melvin Matibang, ginagawa na hensya ang lahat para matukoy ang mga dapat managot dito sa pamamagitan ng masusing pagsiyasat.
7: We're looking into it also because there's a report. Actually, lahat naman, not particularly Taguig. We have to wrap up our investigation with the flood control. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos namin. Andun na, naka-file na yun. Kasama na dyan yung kila Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, Bunuan, marami yan. Tapos mga district engineers.
4: Alarma para sa palasyo ang pagbatikos ni Congressman Paolo Duterte kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Ayaw ng patula ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbatikos sa kanya ni Davao 1st District Representative Paolo Duterte. Ipinunto ni Congressman Duterte na kung may tuturing nakatraydoran ang ibang pananaw patungkol sa West Philippine Sea, magsampa na lamang anya ng kaso ang kalihim. Tanong ni Duterte, kailangan bang i-demonize ang China kahit may ibang bansa pa ang umaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea? Dagdag pa ng mambabatas, hahayaan ba ng mga sundalo na maging bunga ng igaw ng kalihim ang digmaan? Sabi naman ni Teodoro, malinaw sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang tungkulin.
9: Well, characterization niya yun. Huh? What are the our soldiers doing every day but fighting for the interests of the Philippines? Right? Now, will we go to war for that? That's up to China. What we're doing is correct. And ayon sa sinabi ko dito, lahat ng gawain natin may basis sa international law yan eh.
8: Nilinaw din ni Teodoro ng Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012 para pagtibayin ang West Philippine Sea, ang basehan ng kanyang pahayag na dapat ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto ng mga public official na sumusuporta pa sa China.
9: Batas yan. At sinabi ko, regulation yan. Public officer. Yung gawa
3: rather na Pino, sa Pilipinas, lubhang katakataka, very alarming para si isang katulad niya na mambabatas, na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
8: May buwelta rin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
10: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West

0: o MILOPS 2026 ng US Pacific Command sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Lunes. Iginiit ng kalihim ang strategic importance ng Pilipinas na nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean at may mahalagang papel sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo.
1: No, which has no access.
0: Sabi pa niya, ipinakita na ng Pilipinas ang pagiging mabuting ehemplo sa pagtalima sa international law. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Samantala, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkatuwang na isusulong ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga reforma na dapat isama sa pag-amyenda sa EPIRA Law. Kabilang dito ang pagtanggal sa system loss at pinababayaran sa mga consumer. Yan ang ulat ni Gabriela.
3: Sa nakalipas na mga buwan, marami ang umaaray sa mataas na singil sa kuryente sa kabila ng kanilang pagtitipid. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong nakaraang linggo, tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing na ito. Nanawagan ang Pangulo sa Kongreso na agad amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kabilang ang pagbabawal na ipasa sa mga consumer ang systems loss at kaugnay nitong value-added tax.
4: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
5: We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
3: Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa distribution system patungo sa mga consumer. Kabilang dito ang technical losses at non-technical losses gaya ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente. Ang pinapayagang bahagi nito ay kasalukuyang naipapasa sa electric bill ng mga consumer. Noong Miyerkules, July 29, sa pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng pagsasabatas ng EPIRA, muling binigyan diin ng Pangulo na nananatiling hamon ang mataas na singil sa kuryente kaya kailangang amyendahan ang batas. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa pribadong sektor upang isulong ang mga panukalang reforma sa EPIRA, partikular na ang pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission o ERC.
6: During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control.
3: Suportado naman ang Department of Energy ang panawagan ng Pangulo na bawasan pa ang pasani ng mga consumer sa singil sa kuryente.
7: Yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagbabayad. So, this is in line with the call of the President to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op or distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity.
3: Sa pagdinig naman ng Senado noong Huwebes, iginiit ng mga senador na hindi dapat ipasagot sa mga consumer ang kuryenteng nawawala dahil sa pilferage o pagnanakaw ng kuryente gaya ng paggamit ng illegal na jumper. Kinwestiyon din ng mga senador ang mga power distribution companies at

0: energy regulators kung bakit na ipapasa sa mga consumer ang ilang losses at gastusin sa distribution ng kuryente.
1: Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo ikaw, distribution, distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano yung ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Kung ano man yung singil talaga sa kanya, yun lang kasi... Kasi sasabi mo, ay maganda, may refund na ito. Hindi nga po eh, wala nga akong refund.
0: Samantala, handa naman ang Meralco na makilahok sa mga talakayan sa panukalang pag-amyenda sa IPIRA. Pero umaasa ang Meralco na sa mga reforma, may sasaalang-alang din ang epekto nito sa operasyon at kakayahan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na maghatid ng maayos, ligtas at matatag na serbisyo. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
2: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng halagang 9.5 billion pesos sa mga consumer nito matapos nilang matukoy na mas mataas ang nakolektang revenue sa ilalim ng actual weighted average tariff true-up mechanism sa loob ng ikalimang regulatory period. Ayon sa komisyon, dapat maipatupad ang refund sa loob ng 6 na buwan. Para sa mga residential consumer, tinatayang nasa humigit kumulang 68 sentimos kada kilowatt hour ang magiging refund. Ibig sabihin, ang isang bahay na gumagamit ng 200 kilowatt hour ay maaaring makatanggap ng mahigit 100 pesos na bawas sa kanilang bill. Bukod pa ito sa naunang refund na kasalukuyan ding ipinatutupad ng Meralco. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang ERC sa Department of Energy para sa mga hakbang na makatutulong na mapababa ang singil sa kuryente, kabilang ang pagtatlakay sa system loss at ang inaasang pag-amyenda sa EPIRA law.
3: Ang ERC ay masigasig na nagpabantay para sa pagpuprotekta sa mga interes ng ating mga consumer. So talagang may mga maiiwasan talaga ng mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagkaas sa singil sa kuryente at ito'y bunsod sa mga kadahilan ng wala tayong control. Pero kung ano man yung meron tayong control, ito ay tinitingnan mabuti ng ERC, binabantayan ng sigurado, ay makasisiguro tayo ng ating singit ay kung ano lang yung nararapat.
4: At susunod, NBI pinasubina si na dating Representative Jing Paras at Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano'y tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto.
2: Pinay beauty queen na si Katrina Liagado, kinoronahan bilang Miss Supernational 2026. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan, isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall at hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.

0: Inisa-isaan ang kinatawan ng Commission on Audit sa impeachment trial ang mga napuno nilang paglabag at kakulangan sa liquidation ng Office of the Vice President sa kanilang 125 million peso confidential funds. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dahil hindi compliant ang physical at financial plan ng Office of the Vice President kaugnay ng paggamit umano ng kanilang confidential fund. Yan ang siniwalat ng dating state auditor ng COA Ikfao.
2: Yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01.
1: Batay ito sa Audit Observation Memorandum o AOM ng dating state auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds COA Ikfao na si Attorney Roderick Wamil. Partikular ito noong December 21 hanggang 31, 2022 na nagkakalaga ng 125 million pesos confidential funds. Paliwanag kasi ni Wamil,
2: hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. Under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
1: Hindi rin isumite ng OVP ang kanilang documentary evidence o payments na hinihingi sa ilalim ng COA Joint Circular 2015-01.
2: Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance, which include the disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency.
1: Nakita rin ni Wamil na may discrepancy sa disbursement voucher, particular sa approval portion nito.
2: Yung disbursement voucher, ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the fourth quarter of 2022.
1: Lumabas din sa revised accomplishment report ng OVP na may naisamang hindi allowable expenses sa paggamit ng confidential funds.
2: Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the Joint Circular. Okay. At yung items po na yun...
3: Ano-ano ang mga items na yun?
2: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
1: Naisama rin dito ang payment of rewards na nagkakalaga ng 10 million pesos pero nabigong isumite ang mga dokumentong magpapatunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activity. Maliban dito, may binili rin ng OVP ng mga lamesa, upuan, desk, printer at computer pero ang supporting documents ay ang acknowledgement receipts sa halip na official receipts o sales invoice. Lumabas din ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos at iba pa sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP. Dayan, ayon kay Attorney Mawil, mula nang magsimula siya noong 2014, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang isinailalim nila sa audit kaugnay ng confidential funds. Wala daw kasing appropriation para sa confidential funds itong sina dating Vice President Judge Marvinay at dating Vice President Lenny Robredo. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
4: Ipinaliwanag ng kinatawan ng Commission on Audit kung bakit tanong o tanging si Vice President Sara Duterte ang inaudit sa confidential funds sa hanin ng mga naging vice presidente at kalihin ng DepEd mula nang siya'y manungkulin sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Lumutang din ang ilang kontrobersyal na pangalan sa mga ipinakitang acknowledgement receipt na tumanggap ng pera mula sa confidential funds. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
2: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
3: Bakit, Mr. Witness?
2: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
5: Yan ang pagdedetalye ng testigo na si former Commission on Audit, Intelligence and Financial Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ayon kay Wamil, tatlong checking TIC 37.5 million pesos na nakapangalan kay Edward D. Fajarda ang in-encash noong Pebrero, Abril at Hulyo 2023 para sa Office of the Secretary ng DepEd. Samantala, apat na checking TIG 125 million pesos ang inisyo sa Special Disbursing Officer na si Gina F. Acosta para sa OVP noong Disyembre 2022 at Enero, Abril at Hulyo 2023. Ayon kay Wamil, may mga kakulangan sa liquidation ng pondo kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memoranda o AOM para sa OVP at DepEd noong 2023.
2: Hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence o payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01.
5: Kabilang sa questionable purchases na isinama sa confidential funds OVP ay ang 40 million pesos medical at food aid at 10 million pesos traveling incentives o expenses na ayon sa COA hindi dapat isinasama sa confidential funds expenditures. Samantala, umabot sa impeachment court ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sa pagtalakay ng mga acknowledgement receipts kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ayon kay former COA Auditor Roderick Wamil, kabilang sa resibo ang 845 acknowledgement receipts na sinuri para sa 125 million pesos confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumitaw din sa mga resibo ang mga pangalang Renan Piatos, Miko Harina, Andy Lim at Alejandro Pikit. Sa paglalatag ng prosekusyon, lumitaw din umano ang ilang petsang lampas sa saklaw ng cash advance at mga pagkakaiba sa kabuuang halaga ng mga resibo.
6: Merong 225,606 worth of acknowledgement receipts na hindi sakop doon sa coverage ng last quarter. Ibig sabihin, ang date na lumabas ay 2023, January of 2023. January 2023. A worth of 25,606 na acknowledgement receipts na ang kanyang petsa ay outside doon sa petsa na covered noong last quarter of 2022. Merong 3,200 na undated. Ito yung mga acknowledgement receipts, wala silang naka-specify na date.
5: Dahil dito, naglabas ang COA ng Notice of Suspension matapos sa hindi pa rin umanong makasunod ang mga isinumiting dokumento ng OVP. Kaugnay niyan, sinabi ni Representative Joel Chua na hindi na kinakailangan pang ipatawag si Mary Grace Piatos kung sapat naman na ang mga ebidensya para sa Article 1 ng impeachment at kung magdudulot lang ito ng paghaba ng araw ng trial. Vel Custodio, para sa Bayan.
4: Case solved na para sa PNP ang investigasyon kaugnay sa pagpatay sa isang vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City. 3 sa 6 sa mga suspek ang arestado na habang patuloy pa rin ang pagtugis sa mastermind. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: Madaling araw nitong July 17 nang paulanan ng bala sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa barangay 171 Caloocan City ang political vlogger na si Mima Alicia. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Hindi kita ang mismong pagbaril sa biktima pero dinig ang sunod-sunod na putok ng baril na kumitil sa buhay ni Mima. Sa backtracking ng PNP, kita din sa CCTV na kumain muna ang mga suspek pasado alauna ng madaling araw gawang pamamaril. Sa isa pang kuha ng CCTV na may oras na alas 2:28 ng madaling araw, makikita ang mga suspect na nagsusuot ng damit. Alas 3:11 ng umaga, makikita ang patungo na sa bahay ng biktima ang mga suspect. Sabi ng PNP, personal na alitan at utang ang motibo sa pagpatay kay Mima. Nadagdagan pa ang bilang ng mga suspect sa krimen. Ayon kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Ben Liner Capili, 6 na ang kabuuang bilang ng mga suspect sa krimen. Mula sa nasabing bilang, 3 na ang naaresto kabilang ang sinasabing middleman.
8: Ang naging participation niya based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manulito, no? Kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact. Yun ang participation.
7: Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Artates Jr. na recover na rin ang baril na ginamit ang mga suspect na nagamit na sa iba pang krimen.
9: We're able to establish the motive and we're able to present it already to the proper court, that is in Caloocan Prosecution Office on inquest proceeding. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all our mass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past.
7: Lumalabas sa investigasyon na binayaran daw ang mga suspect ng 220,000 pesos para patayin si Mima. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban sa tatlo pang suspect sa krimen, kung saan kabilang dyan ang mastermind. Pero sa kabila nito, sabi ng PNP, case solved na ang insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Hinatulang guilty ng Quezon City RTC Branch 105 ang isang pulis mula sa Quezon City Police District para sa kasong robbery extortion. Nagugat ang kaso na mag-ain ng reklamong isang pribadong individual matapos umano siyang hinga ng 100,000 piso para hindi harangin ang release order ng kanyang asawa. Dahil walang pambayad sa pulis, nagpasaklolo ang biktima sa ilang tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Dito na ikinasa ang intrepid operation laban sa suspect na pulis na may rangong police staff sergeant.
4: Patuloy na pinaiigting ng Office for Transportation Security ang mga hakbang sa seguridad sa mga paliparan at iba pang transportation hubs sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, mas mahigpit na iniinspeksyon ang mga pasahero at bagahe sa pamamagitan ng mas pinatinding security screening at profiling measures. Ginagamit din ang X-ray machines at iba pang modernong screening equipment para maagang matukoy ang mga ipinagbabawal na gamit at maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad.
10: Yung mga problema po, like yung ganyang mga threats po, yung emerging threats po na yan, yan po ay nasusolve naman po yan kung yan o ay nare-report ng maaga. So ay humihingi lang po ako ng tulong sa ating mga kababayan na sana po mag-report lang po sila sa amin, sa police station, sa mga airport security, even sa mga guards po. Kasi once na na-report po yan, pagtutulong-tulungan na po yan ng mga law enforcement agencies na nandun po sa lugar na yon.
0: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nanguna dito ang paglalaan ng malaking pondo sa edukasyon. Inangulat ni Carlo Candelaria.
11: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa sa kanilang 2026 State of Philippine Education. Kabilang dito ang pagdeklara sa edukasyon bilang pangunahing prioridad ng pamahalaan, paglalahad ng malaking pondo sa edukasyon na katumbas ng 4% ng GDP, pagpapatupad ng mga programa gaya ng Aral Act, pagpapasimple sa mga track sa senior high school at mataas na employability rate ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Ipinunto rin ng grupo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa sektor ng edukasyon gaya ng DepEd, CHED at TESDA.
12: First time in decades, our education agencies are actually working together. Si Sextani Angara sa DepEd, si Sec Kiko sa TESDA, at si Chair Shirley sa CHED, they are coordinating deliberately, intentionally, to close the gaps in our learners' pathways.
11: Gayunman, ayon sa PBED, hindi pa sapat ang mga nagagawang reforma para tuluyang matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng edukasyon sa bansa. Binanggit ng grupo na nananatili ang mga hamon sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa mga lokal at pandaigdigang assessment. Naglatag rin ng PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon. Naglatag rin ang PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon, pagpapalakas ng early childhood care and development, pagpapabilis ng mga priority education measures at pakikipagtulungan sa pribadong sektor para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Samantala, sa kanyang 2026 State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa, kabilang ang reforma sa senior high school curriculum, pagpapalawak ng mga technical vocational programs, pagtaas ng kalidad ng mga pamantasan, pagpapalakas ng AI literacy, at pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon at kaligtasan ng mga mag-aaral.
13: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
11: Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Dad ng Commission on Filipino Overseas ang binuksan para sa mga kababayan nating OFW sa Cordillera Region. Lalo nitong mas nilapit pa ang serbisyo at programa para sa mga tinaguriang bagong bayani. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
14: Pinasinayaan sa Baguio City ang bagong extension office ng Commission on Filipinos Overseas na pinangunahan ni Secretary at Chairperson Dante Francis Ang II. Layon ng extension office na may lapit ang serbisyo ng ahensya at matiyak ang karapatan at maprotektahan ang mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibayong dagat.
15: Kami po nangangalaga sa mga welfare and interest po ng mga permanent and long-term migrants, people you may call the expatriates, Filipinos married to foreign nationals, all of their descendants, those participating in exchange programs. We used to call our constituents OFs. And hopefully with this office, we will bring our services closer not only to those residing in Baguio and environs, but all throughout the Cordilleras and Northern Luzon.
14: Ayon sa tanggapan, mahalagang makita at mamonitor ang mga Filipino overseas dahil malaki ang kanilang ambag sa pag-unlad ng bansa. Iba't ibang programa ang alok ng tanggapan, kabilang na ang pre-departure orientation seminar, balikbayan, lingkod sa kapwa Pilipino, ULID at iba pa. Sa datos ng tanggapan, aabot sa mahigit 6 milyon na Pilipino ang naninirahan sa ibayong dagat. Aabot naman sa mahigit 800 na Filipino immigrants ang nagmula sa lalawigan ng Benguet.
15: Once they are abroad, once they are settled, they share the success with the Philippines. Hindi lang po yan through their remittances, but many of them do other things. They share their expertise, they conduct missions, they help promote our interest abroad.
14: Binati naman ng lokal na pamahalaan ang tanggapan sa matagumpay na pagbubukas ng bagong opisina.
16: I congratulate the Commission on Filipino Overseas on this important milestone. We look forward to strengthening our partnership in promoting the welfare of Filipinos.
14: Janice Dennis, para sa Bayan.
0: Nag-issue ng subpoena ng NBI laban kina dating Congressman Jing Paras at Batangas First District Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano human trafficking plot at tangkang paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pinag-ulat ni Sheila Natividad.
17: Nasagip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kababaihang ito sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila. Ito ay matapos matuklasan ang umano'y pambubugaw sa kanila. Ang talent manager, kalaboso sa isinagawang operasyon, pero hindi ito nagtapos sa pagkakaaresto. Sinabi kasi nitong inutusan umano siya ng dating kongresistang si Jing Paras na mag-recruit ng mga babae at gumawa ng paninira na isang honey trap at human trafficking plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang bayad umano sa paninira, 5 milyong piso ayon sa arestadong talent manager. Habang ang nagpopondo naman umano rito ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binweltahan din ito ng Malacanang at sinabing kung totoo mang pinagplanuhan ito ng mga itinuturong tao sa likod ng paninira kay ES Recto.
18: Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry.
17: pero mariing itinanggi ng dating mambabatas na si Paras ang akusasyon at sinabing pawang kasinungalingan ang lahat ng ito. Sabi rin niya, sa tamang panahon ay sasagutin at patutunayan niyang gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Pinabulaanan din ito ni Representative Leviste at sinabing hindi niya nakausap kahit kailan ang mga taong nagdidiin sa kanya sa human trafficking plot scheme. Pero ang NBI, minabuting mag-issue ng subpoena kina Paras at Leviste para mapakinggan ang kanilang panig.
19: Anyway, there is already the admission and confession ng mga subjects eh. That's why they're being subpoena to clear the light to, kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
17: Dagdag pa ni Matibag, nakikipag-ugnayan na rin si ES Recto sa ahensya at magpapadala rin ng kanyang personal na abogado para sa isasagawang investigasyon. At kung sakali anya na hindi sisipot sina Paras at Leviste, sabi ng NBI chief, kinakailangang harapin nila kung ano ang mga darating pang ebidensya.
19: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabi may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they are entitled to due process. No?
17: Sinisilip din ng NBI kung may iba pang nabiktima o target ng nabistong scandal plot. Pero malinaw anila sa ngayon na ang subject ng character assassination ay si ES Recto. Inaasahan namang haharap sina Paras at Leviste sa NBI sa darating na Webes, August 6. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Sinong PTV host at news anchor ang pinarangalan bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026? Samantala, pambata ng Pilipinas sa Miss Supranational 2026, inuwi ang corona sa nasabing international pageant. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
20: Muling naipamalas ang ganda at husay ng mga Pilipino sa Supranational stage nitong weekend, August 1. Matapos magningning sina Katrina Legado at Felipe Marasigan sa International Pageant Competition. Tinanghal na Miss Supranational 2026 si Katrina Legado matapos talunin ang 66 na kandidata sa ginanap na Coronation Night sa Poland. Sa kanyang panalo, naging ikalawang Filipina siya na nag-uwi ng corona matapos ang makasaysayang tagumpay ni Mutyada Tool noong 2013 na nagtapos din sa 13 taong paghihintay ng Pilipinas para sa titulo. Samantala, matagumpay rin na tinapos ni Felipe Marasigan ang kanyang paglalakbay sa Mr. Supranational 2026 matapos makapasok sa top 20 ng kompetisyon. Muli rin niyang ipinakita ang husay at karisma ng mga Pilipino sa international stage. Ang corona naman ay nasungkit ni Pedro Cordero ng Spain. Sa pagganap ni Legado at Marasigan, muling napatunayan ang matatag na pwesto ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang dapat abangan sa larangan ng international pageantry. Kumukaw ng pansin sa gabi ng parangal ang Rise and Shine Pilipinas host at Ulat Bayan anchor na si Diane Kerer na ginawaran bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026. Ipinahayag naman ni Diane ang kanyang pasasalamat sa pagkakilala at aniya isang karangalan ang makasama sa hanay ng mga kinikilalang pangalan sa larangan ng telebisyon at pelikula.
21: I'm so happy and of course thankful for this recognition. To be an honoree of a Philippine television icon. Yung mali niya ka lang din sa mga kasama natin kanina sa entablado na mga icons din sa larangan ng television at pelikula. Maraming salamat po sa pagkilala nito.
20: Naging mas makabuluhan ang taunang pagtitipon dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng Best Magazine sa temang A Decade of Honoring Excellence, Inspiring Lives.
4: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube. Not PTV PH. And thank you.
22: Yes, Jeff, congratulations to you.
4: TV and Cinema Icons Award. Salamat.
22: At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako po si Diane Karen ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
23: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gamit kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di naaan ako kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ako.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: And now, back

Bel kumina, hanapat. Gusto ko makita, gusto ko makita. Isang talagang Pilipina, talagang Pilipina. Isang talagang Pilipina, talagang Pilipina. Isang talagang Pilipina.

Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah.

0: Yes, mga higala, latos on air na tadi ha mga ka BT Radio Tuburan. Mubadan sa atong mga ka Hot FM Karkar. Sa atong mga kabantayan na astig dyan sa Kabangkalan. Tara! Tara na, derita sa kape nga lamian. Ang kape nga makahatagog kaalibyuhan sa mga balatian. Inubanan sa atong Amigos Capsule. Tara! Uba na ginyo ang DJ Bra. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
2: Yes, ako dali sa Lamintak Norte. Madali yan.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
1: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year, so ako mag-1 year that we don't have it.
2: Oo. Last year, October, dito naman ni attack yung ako mga nagkalain-lain na sakit.
1: Ayay, nagkalain-lain sakit na gano'n.
2: Oo.
1: Ma'am.
2: Dakari kayo, sir. Diligid siya makatuhuan kay bata pa ikong edad, sir. Dakari kong sakit.
1: Pinay edad mo, ma'am?
2: 90 city, sir. 90 city.
1: Uy, kabata pa ni ma'am. Saan yung mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, labi na ni atake ka itong, yun ako sa baro, October, okay. So, bilang ko kabarog, yun na sa edema.
1: Kung sa ikos, ma'am, anong di nakakabarog?
2: Nagka-edema ko, nang hukong mga ko ang alapalapa, patung sa kong tuhod ng hukong.
1: Saan siya, hindi mama mo, kaya idea da?
2: Edema is kanang manghukong, sir, kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali, oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya, sir, kay, nako yesterday nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, nako'y acute kidney.
1: Ayan, kay,
2: ako
1: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
1: Dayon.
2: Oo, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na sa naninga coffee. Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod-tuod. Basig isa, talang ka sa shay. Wala nang bisang music. Sakit ko. Ito nga pong gina na ko. Nag-introduce ako ang nga.
1: Ni-inom mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
2: Oo, ni-inom niya. Kung ano sakit siya ba mag-inom.
1: Ni-hatag siya reaksyon.
2: Oo, mura di-baldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa ni-palpitik at ng dughan.
1: Okay.
2: Akong kabuhi, mura di-samot. Magrabi kita kung kanang gisingot-singot na ko. Kasi nga naman niya akong di-inom ako.
1: Hindi
2: ko na ni. Oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyan na ni kape. Ang sanig kasi ng kape ha. Mutaging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya. Kayo mo na siyang reaction. Nituko lang po. Kung ito, habang nagkadayon po, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-igunta na po ang kuan yung reaction.
1: Taas-taas ng reaction siya mula ako, no?
2: Taas-taas kayo siya, sir. Kay tungod kayo, nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawas.
1: Kung sa mga sakit yung gawas atong ipaya, mupong ka.
2: Oh, gawas atong psyche niya ko ang major disgit na kidney. Nasag ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na uma.
1: Ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
1: Sade kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, okay. Trending kay karo ng kuhan. Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular, ang akong irregular days mga period, nagiging regular na siya.
1: So, na-normal na siya?
2: Na-normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo Amigos 15-in-1, ma'am.
2: Ako kung nagnakatabang sa kaning amigo, sir. Oo, okay. Ako kung siya nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kaya ang sakit, good word, ginigid siya mamili nga sa idaran sa tao. Pero sa ko, sa dugo na ni nga, problem ako ni nga coffee niya sa kabatag akong edad. At kang kitugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa sa migraine.
1: Migraine. Insumiyahon sad ka.
2: Oo, oh, okay ka nang natayag. Nung sa ko before, nga nang hospital to, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
2: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
2: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen na lakaw, sir. Tulaid na kayo kaysa una. Mag-yupo-yupo, magkugsak, tungod sa sakit sa akong kidney. Murug lula ba? Murug kuba. Pero karon ni malik na ko sa point.
1: Ayan, eh, malik na sa point.
2: Malik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
2: Hindi, sir.
1: Makapapa na kana time.
2: Ah, sir, makapapa sir. Ano sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
1: Sige ma'am na, so daghan kayong salamat mama niya. At least lindot kayo mong testimony sa atong amigos 15-in-1 copy ma'am nga yung react sa primero, then soon. Nangawa lang ay hindi paminaw si mong mga kalawasan. Ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
2: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihang ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Siya bisag ano siya, makaana tag mahal-mahal di, tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit yung name one again si ma'am, si ma'am Sharon.
2: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
2: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am. Thank
3: ito yung pangalagyan ni mo, kuya.
4: Si Rinio.
3: Ano pizza or mok, sir?
4: Isa ko sa Liluan.
3: Kusa? Kisa yung ipainom ni mo si mga amigos ko, yung mga sawa?
4: Oo. Oh, nauli yan, ba yung doon? Ang yung dikikit kaya? Ang dikikit? Wala, normal na.
3: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
4: 300, 380.
3: So, karo, oh. 140 na lang.
4: 114, 114.
3: Oy, grabihan. No? Pero, ibang misis, pila na kabak siya na inom nga, amigos?
4: Ito, amo ka rin itabangan.
3: So, pila lang ito kasi maana nga inom si mong kuhan, kuya? Si mong...
4: Wago, mga... Pero si mana, palit mong hukutan ko sa karton. Dali, tulo ka si mana.
3: Tulo na ka si mana niyang inom.
4: Oo, tulo ka si mana, oh.
3: Karang 300 na sugar, kuya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. Wala siya, batiyo na na
4: siya. Batiyo na, eh. Malipong siya.
3: Malipong, dayo.
4: Bukat ang lawas.
3: Say, kasulti niyo, okay yung amigos kopi.
4: Ah, okay kayo may ang amigos kopi.
3: Pila na ito katuig?
4: Lugay na, eh. Hindi na siro mga lima katuig.
3: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
4: Oo.
3: Niya, tulo lang niyo kasi mana or tulo ka karton nga amigos.
4: Kape! Kape
3: nimo
4: na!
3: Subtibo
4: kayo!
3: Ah, sige. Gita nyo sila rin mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan na sinulit.
4: Ormoc, eh.
5: Ah. Ay, ma'am, nindot kayo. Gitawagan di ka, mama. Live sa doon lang sa EMC Toledo. FM Station, ha? Kaya nagkatanggog ka na ko, ma'am. Ang sa iyo mong testimony about sa iyo ang sugar, ma'am?
2: Ay, taas ko sugar, kuya. Pero akong nagpa-test na ko sa doktor. Dito ko sa deparinid. Nagsige na kong itong anang amigos copy, then nagpa-test ko, ganina, uso na gina kong sugar, eh, normal na kuya.
5: Ay, congratulations! So, sa una ma'am, sa wapag na nag-inom mong amigos copy, taas imong sugar.
2: Oh.
5: Pila yung reading sa imong sugar ito ma'am?
2: Basta mga 200 plus to kuya, yeah, then karon 93 na.
5: Wow, 93 na karon. Ay, grobin, no? So, na normal siya, ma'am, na sige ka sinyo mo kami good copy. Kina ka na, si ma'am, na nagino mo kami good copy, ma'am?
2: So, doon na, kuya, hindi ay time kapuling. Ngari ka dali, kuya. So, nainom ka ito sa nang kadiyotrad. Aking gibalikan o ginom. So, kaya naglain man niya akong lawas. Turminti ba, lain kayo kung lawas paminaw. Then, nagpatigil kong doktor, ganina. Mo, so, wala na, okay, nagibtanan ang akong laboratory. Gilaboratory, gibtanan, kuya.
5: Okay, so, So before, ma'am, wala po ka nag-amigos copy. O sa'yo mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa, ma'am?
2: Daghan tayo kung gipaminaw, kuya, ka. Apoy, kanang basta, kanang wala ko malipong, yan. Nagtuo ko, o kanang taas ko, o dugo, o taas ko, sugar, inaanak yun, malipong ko, ni anak ko, kung nga mauto, nagpa-test dito sa doktor, sugar.
5: Okay.
2: Oo, oh, okay na gid pa.
5: Okay na gid siya, ma'am.
2: Oo, oh, oh, gingnan ko sa doktor nga, okay ra man tanan nimo, asang akong BP, okay ra, akong sugar, imong kolesterol, okay ra, good day, nalipay ko, kuya niya, mauna, sige, kung inom anak, gil sa amigos.
5: Ay, nagkasalamat, ma'am, no, sa before nga nagkuhan ka, nagkang kagipaminaw, niya, karoon na pag-amigos ko, pinawala, sa kanilang ipaminaw.
2: Oo, oo, kuya.
5: Labi lang doon ang imuhang diabetes, papa, imong sugar na
2: oh, normal dyan siya. Ganyan ko sa doktor ganina, kahit ito manggig ko niya, anang doktor siya, okay naman dyan, tanan ni mong, kuhaan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, ma'am, yung kung oo, yung ko siya, kung kay malipong ko, na ano, baka naghanggi kong ipamasiba niya, then, sige kong ino mo, gamigas ko, ping ko, hala, basi ni mao na dyan siya, naka-kuhaan.
5: Okay, so, sa inyo harang doktor ay hospital diya sa Cebu, kaya sa Iparini.
6: Yes.
5: Nya. Kaya sa Kuya Rolly, kalimat ko Kuya Rolly. Pila edad mo Kuya Rolly Marayan?
6: 57 na ako edad karon.
5: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
6: Yes, oh, Asturias, Cebu.
5: Asturias, Cebu. Padayan Kuya Rolly.
6: Yes, ako nga arthritis, mahubag gini kong tail, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na gyud hangtod karon gikan mga duha na katuig hapit na mutulo paggamit na kuno ini unya wala gyud ko nagantos sa kasakit sa kong arthritis wala gyud siya mahubag wala musuol unya ang akong kidney do na koy kidney problem Sir Angel then kada bitaw magbarog ko og kanang dugay mamanhod akong mga tiila duha wow. Ikaw pa paingon sa ubos so maybe ang kidney
5: unta pa imong kidney problem ato kay Rolly Marayan.
6: Akong kidney, magsusol akong hawak, kunya, di ko ka barong o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 oras, 3 oras, barong, walay problema, gikan sa pag-take na kong amigos, kofi, dili na, hambog, tinood na.
5: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos, kofi.
6: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
5: So, para,
6: yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe gyud nako kay inyong katulog sa gyud ko moinom aning amigos coffee buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee mga kaigsoonan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
5: Sa balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat ka pa yan?
6: Oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
5: Pato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usap ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
6: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
5: Oh! Ay, grabe, oh, grabe ka. So, ito, advice mo kayo rin marayan sa mga pamilas mo pag-i-garoon, 65, okay doon, yes. Dito na nga, Mrs. Coffey.
6: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan tamo yung mga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos Coffey na-prove na yun, na pirting ninduta para sa itong panglawat.
5: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Listy, nag-sanaw sa kong live. Nakaanak ko siya, wow! Proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
6: Yes, tinood yun. Dili ni Ambog, dili ni yung user ko, kundi tinood yun nga naitabo sa kong kinabuhi.
5: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
6: Yes, daghang salamat
7: po may kapisa ka lang. No, yes. So, na ko'y nagiyan nga, usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga user sa Amigos Coffee. So, good news mga idol, kaya ako rin siyang naagiyan dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
8: Emily Erong.
7: Kos gagamay, ma'am. Kisay pa nga to, ma'am?
8: Emily Erong.
7: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
8: 35
7: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
8: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh, hubakon ko nya kanang akong ban ay na akong friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share siya sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
7: Okay, so nagbaligya ka kami Gus Coffee, ma'am.
8: Oh, tapos so, wala ka man ko
7: nga, nagbaligya ka.
8: Nagbaligya ako karon.
7: Wala ka nag-inom.
8: Nang wala ko nag-inom.
7: Ah, mo na kasi ma'am, mo na ipaayit sa mga dealers, amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom ko dito, ma'am.
8: Wala ko nag-inom ato nga po, kay Hyperon man ko, kato nga tayo, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay, nga, kuan, nga product, and then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time, tapos pagkaon ako uga ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
7: Okay. So unsa kang oras sa mong allergy, ma'am, giatake?
8: Nga giatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinumduman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
7: Uh-huh.
8: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
7: Okay.
8: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
7: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
8: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
7: So normal lang mo paginhawa mo.
8: Og ni normal
7: ang allergy nimo pag nawa
8: siya. Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ka tol. Di na siya ka tol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
7: Okay, so gamintay na gi ka mo si mo baligya ma'am.
8: Tawo
7: na ba mo baligya ra ka wa kay ino.
8: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong pugo gi hyper so
7: wala ka gi hyper ma'am
8: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
7: nakauyon ma'am na nauyon
8: na nakauyon sad nya
7: so karon nakauro taga ko sa card
8: I love you pa
7: na na to siya ma'am mayroon na to siya ma'am
8: oh ni mo siya ang amigo
7: mayroon nun ma'am pero makaayo man
8: oh makaayo tanang affordable lang pod kay herbal coffee man siya.
7: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsa i-advise nimo sa tong mga listener ma'am?
8: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
7: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
8: Emily Erong.
7: Emily Erong sa Alegria.
8: Sa Sangi Alegria.
7: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
9: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran din do na tay mahinabi. Ya usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 1501 Scalic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuboran din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 1501 Scalic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit sold na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
10: Maayong adlaw sir.
9: Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambing nga sakit?
10: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga. Kaim nun ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, sa kamis ba ni, dili na mayo, kay di man mayan ako ang kamis. Pero may ko asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
9: Mm-hmm.
10: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, dama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasyak, big eh. Look, kakuan ba niya niya? Niya, kanang, maugyan ko doon, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, hindi ka all tumay ko, itas-tas o balik. Pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
11: Down.
10: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miaging adlaw is kuhan na lang, kalang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
9: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
10: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kung ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, maanalan ko ninyo, try lang. Kaya pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may buwan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So muna roon nga ako, usan ako ka misupport sa Amigos Cafe o nagtagpagsulti, Amigos User sa inyo gulong.
9: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga itinsuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabilipisyo sa ato ka Bigos 15-1
12: skill. Parang kayo Langob Asturias, no? Natadire yung interview on usa ka user sa Amigos Kini Herbal Coffee Mix. Barangay Langob Asturias.
13: Purok uno.
12: So naadire si nanay, no? Kuning nabalitaan nga naglisod ako nung iguan. Lakaw si nanay. O yan, nag-inom lang og Amigos. Kisay nga lang ni Munay?
13: Pelesita Narbasa.
12: Felicita Narbasa, pilang edad na to, ma'am?
13: 64.
12: 64 years old, so senior citizen na dahil ni. Okay, So, unsay ipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit ka ang Amigos? So, wala pa ka nagamit ang Amigos, unsay ipaminaw si mong lawas?
13: Kung kapoy, kaya kung lawas doon nga, sakit ako mga bukog.
12: Sakit yung bukog, kapoy ang lawas, na yun.
13: Kung gamit na ako, murang na-apti ko, naulian ko. Akalakaw lang ako kung atupad doon sa baba.
12: Akalakaw ka. So, ato ka time, ay dili na kakalakaw?
13: Buwan, maghihirang ko sa kong, diaper good ko.
12: Kadiaper na ka. So, bali...
13: Murag simana siguro to kapin.
12: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So, tibok ni Mulawas, na ikapoy dyan kayo.
13: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
12: Dili ka kabarog, no? So, moro to yung magibati na, dili ka kabarog.
13: Nya, wamang ko yung gikuan. Wamang ko yung...
12: Asad. So, mo lang ito, dila dyan kabarog. As in.
13: Akong ginanggot ako mga anak, sus, ayaw ko ninyo data sa doktor dyan. Bahala, ari lang ko dire.
12: Okay. Kaya na, unsay, giinom ni Muad Tunay, ang Amigos Coffee lang.
13: Oo, oh, mara to.
12: Amigos Coffee mo giinom. Kila ka siya mo na inom na
13: Hindi, kung paano ito, tulo. Tulo pa ito kasasya ako na kung naulian ko.
12: Tulo kasasya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so, dili ni mo ma-explain kung unsay mong ipaminaw, basta maulan to.
13: Oh, maulan to.
12: Sakit mong lawas.
13: Kay, murag bita ko, murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
12: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ikapadungan to sa world.
13: Mawag ang nag-duaw doon sa kuwadong, wag sila mo to nga maulian pa ko.
12: Grabe kita itong kahintangan
13: ay. Igagaw na ako sa kumbana. Oh. Na, di na, ay akong apo. May tikwan di rin ako niya. Akong anak isa ni Uli, di rin may nag-atiman ako.
12: Mga pilato ka, simana ang lubog ni Munay.
13: Matasapit maduha sa, no?
12: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka. Bangun-bangununo na lang kanila.
13: Mangihi na lang kikuan ang kuan. Diaper.
12: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin, mangihi na lang
13: kito sa... Mangihi lang kiko sa saog. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, mura to ato, naumsak ako ato. Ay.
12: Dugay kayo kabarog, nay. So, karon ay okay na?
13: Okay na ko.
12: Kusok na madagan?
13: Wow, di pa kadagan kayo.
12: Pero makalakaw na, makalaglag na.
13: Makalaglag na ko dito sa
12: mga. Naulian na kasi mong kagalingon.
13: Naulian na.
12: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsang products yung giinom man to?
13: Amigo.
12: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay.
13: Tatrain ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
12: Tatrain ta yung palit. Uy, nakakadiri sa langob. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
13: Okay, wama ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon ay musuway ka ka anang
12: amigos.
13: Ingko, unya asa man ka ko palit ani dong yung siya silingan ko no nila na ah. Moto akong ipada sa iya hanga Dadi sa kodong kay bayran na kanako dire.
4: Subalit tulo ka siya siya, tag 30. Moro siya nakapayo ni Moray. So kung idapa ka to sa ospital,
13: impas ta dito.
4: Namapas 30 pesos
13: na. Ako ganyan, ayaw yun ko ninyo dad, dito sa ospital. Bahala so, rin
4: ako sa balay. Sabi na yung paminaw, naglubog na ka, nag-defer na. Dahil tulo na ka siya siya nga, amigo siya mong ginom.
13: O niya, kanto pero nag-inom. Sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro na ulian ko.
4: Naulian ka pag inom mo sa tulo. So, kung sa'yo kasulti ni mo na sa amigos ko pinay, itong mga silingan. So, epektibo bang amigos na yun?
13: Nagpasalamat ko sa nai amigos ko pinay. Naulian ko.
4: Okay, so mga testimony ni nanay.
13: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa, no? Diri sa barangay Langub, Asturias, no? Purok. Uno. Sa gining purok ka diri na, purok uno, no?
13: Uno.
4: Okay, so dagang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa amigos, ha? So, ang inom ni nanay lang ng amigos kopi, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, niya matul pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wapay diaper, nangihin, naging sadya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan nga, pildi na giga.
13: Oo, Bilde na yung kakong mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Mm-hmm. Di rin, duaw, ingin si Onset, tutla, ingin ka buhay na ako ni mo piloto, ugin ka pildi gyut ka. Asa pero, akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwangan ako, to kuno sila pildi ko eh.
4: Pero natabangan na ka sa tulog ka siya siya nga, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee, tulo lang ka siya siya, naglubog, nagdiaper, si nanay, kasi mo?
13: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa, no? So, money yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw magigistorya na nato lang gano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kayong salamat, no? Nanok ka diri sa Langob, Asturias, si Kuya Angel.
0: Yan, yes, sige salamat na iya. Gikan sa Nanay Felicita, no? Gikan sa Asturias. Amigos, amigos, coffee ang nagkalain-lain mga testimonya nga itong nadungga na batian mga lods mo ng arita sa epektibong proven na subok na ang kape nga para sa tanan ang kape nga magkahatag o kaalibyuhan. Wala na igong oras diha mga kahat na fam car-car. Kanalay bahala na ako diha lods. Yes, at duwa lang ha mga taga

0: Yes, kung kape ang atong isgutan, mga ka-BT Radio Tuburan. And sa ating mga kabantayan na stick dyan sa Kabangkalan, Kuya Nods. Tara-tara, dirita o dirita sa Ilonggo, Arisatas Ilonggo, no? Kay ganina, bisaya man atong mga testimonya. Yes, Kuya Nods. Sa ating mga kabantayan na stick nga Gapalamati, Subuang, tara. Pakinggan natin kung gaano po ka-epektibo ng Amigos Coffee.
1: Oh, hello sir. Hello sir.
2: Yes sir. Hello, mayong adlaw da sa imo. Taga diin ta sir.
1: Taga Kabangkalan sir.
2: Ay, taga Kabangkalan. Okay, sino pa lang ta?
1: Francis, Sir Francis, Acolet sir.
2: Francis
1: Acolet.
2: Acolet din kada sa Kabangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong sir.
2: Barangay
1: Orong.
2: Barangay Orong. Aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na nga magsabat?
1: Sige, sir. Kung masabat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot. Ha? Kahit kung masabat mo nga ako nga pamangkot. Te, may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Te, sige, sir.
2: Number one ko yung nga pamangkot. Nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oo, sir. Nugay na, sir. Subong nga ni, sir. Bagwala ko nagbakal. Isa ka ba?
2: Diyan ka nagbakal?
1: Sa Jormid, sir.
2: Jormid, eh. Mama, ikadwa ko nga pamangkot. Check na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, me? Kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako mabulig sa Amigos Coffee, sir. Labi lang sa asawa ko, sir. Kaya termina akong nakikinabatyag.
2: Ano ginabatyag sa asawa mo?
1: Termino ang kasakit ulo niya, sir. Kaga sakit mga lawas siya.
2: Aha, bakit yung sobraan mo?
1: Ginatapatama ko lang man, sir.
2: Tinga nga nagkasakit, ha?
1: Sa overall, mga rubraon, korosod balay, sir, eh. Ay, kwan naman mo. Manok senior naman siya, sir.
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59
2: years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang, sir.
2: Ate, ikaw yung senior. Robby, anong kabunan?
1: Ako galing ito. Ako yung senior.
2: Ha?
1: Ako galing senior, sir.
2: Ikaw ang senior. Te, so, ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatyag mo?
1: Bawa ka damo. Ang ginabatyag ko ng ligat, sir. Why pa ko gamit ng Amigos? Ang pagtulog ko, sir. Nakatulog manok.
2: Anong tulog manok?
1: Duwa lang kauras na, sir. Aga na nakabugtaw naman.
2: Tapos?
1: Tapos ang pangaon ko, sir, wala ko gana magkaon. Pero subong, sir, damo na ko kaon. Napunggan ko na lang kayo base magbalatihan tamang kaon.
2: De, ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis, ano?
1: Amigos, sir, eh. Nakabulig din ako ng Amigos. Maya lang tulong ko, subong.
2: Maya lang tulong mo?
1: Maon ko, sir. Okay na, o. Ang taon ko, okay naman.
2: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Mm-hmm. Di, sa imo misis, ano matulog
1: na lang, sir?
2: Ha?
1: Sige, na lang, subong. Among inom sa Amigos, sir. Aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato ng Amigos Coffee?
1: Oo.
2: Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Ah, gasakit ulo sa misis mo?
1: Stress ko rin, sir. Sa pangabudlay man ko rin, sir.
2: Pangabudlay man. Eh, subong, okay naman yung misis, Sir Francis.
1: Okay naman siya. Kung makainam siya, kung tagduakad lang, hindi siya kainam, gabalik ang itong ulo, eh, sir.
2: So dapat everydigid siya mag-inom sa Amigos Coffee?
1: Oo, mga rin ang ginatingwaan, kung makabakal sa Amigos, kaya parang hindi mo sakit ng ulo, ya.
2: Basi sa lawayon ka.

0: Sabayka.
1: Diyos ko mo, takot niya, sir.
0: Ah, basi may arang ka na damo mga chicks mo daw.
1: Nanay mo na tawag ni Ma'am Yam siya eh.
0: Nanay? Oh. Tawag ni Ma'am Yam sa imo, tatay.
1: Tatay man.
0: Ah, oh, tay. Sige na, banatay. Ayaw na.
1: Sige na tay, banatay na tay.
0: Banatay na tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Pinagkastress niya si nanay kay kapangita ka mo tay. Sige na, banatay.
1: May mga sinaguran na kami tigane nga apo ko.
0: Di, isambal ko ba sa imo, si misis mo medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
1: Di, hindi ko rin, sir. Okay, di, wala naman mo, sir.
0: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, ay nagapangita ka pa sa hubin-hubin na tusikon.
1: Apo! Napapangdan na ko na haron, ay. Wala mapangdan na ka sila karon.
0: Hindi ah, daw mo gina mo.
1: Si Mam Yang, ah, guwapo ka siya rin, umikot ah. Dako mabulig ka sa ikayo, lawas ang tao, kay bisang damo ko na batyag. Kung makainom ka sa ang amigos, mampawan ka din.
0: Ba, tiyo mo na mambal mo sa kabilugan nga nagpamati.
1: Ah, tiyo, sa nagpamati na nga, huwag pa makainom sa ang amigos ah. Inom na ka mo, pisting ninyo, kay hindi na kay pisting. Ah, inom ka mo para ka mabalat mo na nung ipikto. Maayaw din.
0: Eh, mugin nga salamat ka. Congratulations, Sir Francis, sa imo pagtawag. Ikaw, sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Okay, Pascua na sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Thank you, sir.
0: Pero hindi mo subong na yun mabaton. Matawag lang ako ang mga tao. Kasi pag-hapit nila. Pero kung may Gcash ka, padalaan lang kita Gcash para ikaw na lang magbakal ka, magpicture ka na lang, isend mo sa ako na.
1: Ate ko ya, pwede man sir, gani Gcash mo nga mga
0: jay. Ate, pwede, ha? Ah, sige, send mo lang yung mga Gcash para madawat mo dayo ng pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Ah, siguro okay, mga 300 pesos, makabakala na 5 kilos ng bugas, no?
1: Okay, ha? Ah. Isang kilalan ta kay Alin at Tabubuto mo, sir, okay, ginasakot.
0: Ate, 500, eh. Ah, sige,
1: sir, okay.
0: Para makabakala ka pa Amigos Coffee, buhaton lang na to 500 pesos.
1: Ate, sige sir, salamat yun. Kaya mabakal ko liwat.
0: Ha?
1: Mabakal na kaya kami liwat ng amigos ko, okay.
0: Ate, namunabugin ka. Salamat, Tatay Francis. Ano ganito apelido mo?
1: Apolet, sir. Apolet. A-C-U-L-I-T.
0: Apolet, dira sa Kabangkalan. Ano to barangay mo? Durong, Orong?
1: Orong. Sityo Victoria. Barangay Orong.
0: Barangay Orong, dira sa Kabangkalan. Ate, namunabugin ka. Salamat, Sir Francis.
1: Sige sir, salamat yan. Gagal. Tama mo yung salamat sa'yo mo
0: ah. Ate, tama mo yung salamat. Tama mo lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Oo, malam ito, sir.
0: Makabulikin siya ang dako. Pakisenta, ano? Pakisenta ang Gcash mo, sir, ha?
1: Okay, sir. Tama mo lang yung number, sir.
0: Tama mo lang yung number mo?
1: Oo. Ang sa'yo mo?
0: Tama mo yung number ko. Huwag na sa iba na ito number. Tama mo yung number, ta.
1: Oo, sige.
0: Tama mo lang yung Gcash mo sa kapangalan mo, ha?
1: Oh, si pa, hindi, sa, kasi na pong alan, Lalable.
0: Oo, oh, tip mo lang, ha?
1: Dahil, akulit, basta akulit, sir, ang GCash.
0: Akulit ang GCash. Daw, ara na, misis mo, patagawan naman testimony mi.
1: Oh, oh, ah, sorry, si, sir, ang GCash mo.
2: Hello, sir, may haga.
0: Bawari, Arya, namit niya nga tingog niya, kusog-usog, may haga. Da, ma'am, sino pangalan ta?
2: Si Alma Akulit, ang Sitya Victory, Barangay Orong, sir, ah.
0: Barangay Orong, te, nag-ausar ka man sa Amigos Cope?
2: Oo, sir, sir. Kahit kunin ko mag-ausar sa Amigos Cope, nag-aluyang lawas ko, sir. Nagkasakit ako nulo ka, daw hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lang. Kadaan mo librahon.
0: Nga nga, nagkasakit ulo mo, ano na nga nagkasakit ulo mo?
2: Kahit ako, ano brahon, sir? Sa sulod ng balay, te, pero kung maka-amigos ko, sir, ano, wala lang kong kamali, sir, ah. Sige-sige, yung trabawan sa magabi.
0: Wow! Te, ang imo to manahon si Tatay Francis, no?
2: Oo, sir! Si manahon to, sir! Mga 65 na saya, te, ako yan, mga 60 ko sa April.
0: Te, pagkain mo sa Amigos Coffee, gabato pa si manahon?
2: Ay, te, gatawahit na sir, eh! Gawin ko siyong kakalma ka lang, alay! Kung tatumbatan sa manay, gigala mo ko sa atin, alatipanon ni mga ako, eh!
0: Ha? Ang mugalit eh. Ang mugalit ang balya sa daw ay na kuya gabato, sir mo.
2: Hindi alam pang uhit kay ang mga peta o kaya tipanta o akarong at tingala na sila karon.
0: Pero nanay, epektibo gina ng amigoskope.
2: Oo, ako lang sigurado gina, sir, yung amigoskope na. Sobra na one year mo ng pag-inom sa amigoskope. Isa, ma, pag-isa kadlaw, dua kadlaw, hindi ko kayo nang pera. Ginapangita ko, gina, sir, amigos ko, pigil ko yan, bahala na na, ginapang istorya ko na din sa akong mga katupad, din sa akong mga pamilya nga, anami, gina sa amigos ko, pigil.
0: Totoo, gid?
2: Oo, totoo, gid. Masalak-salak ko, sir, gadula. Sa ulo ko, gadula. Ang sumakit sa lawas ko, sir, gadula. Gadula.
0: Baos.
2: Oo.
0: Ina, muging nga salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
2: Si Alma Akulit na sir, sa City Victory, Barangay Orong, Kabantalan City.
0: Bada, muging nga salamat na naya.
2: Oh, sige sir, salamat mo sir. Salamat din sa inyo, product ng Amigos Coffee sir.
0: Ah, sige, thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Orong, Kabantalan City. Damo nga salamat.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kay vitamin C na makapaayo sa atin nawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.

0: Yan sa mga salamat no sa ating mga Amigos Coffee ngaya Gapalamati Subang. Yes, puntahan nyo na sa mga pharmacy butika. Dito na tayo sa kapeng kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman. Sa mga Amigos natin dyan sa Kabangkalan. Dyan po na sa Farmacia Negra, available po ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa mga taga-Tuburan, na diha sa JJK Albic Shop. Amigos Coffee Sabon. 234 Store. Na po diha sa Jawa's Big Shop, mga lods. Sa mga taga-Asturias, Ilo General Merchandise. Na po diha sa Tasia General Merchandise. Yes, atong ipadayon. Ari na po tas Bisaya dol. Gikan diri sa Tuburan, tara hatong pamation ng kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh?
2: Si Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Nag-asa ta Hilin?
2: Sa Matnog, Puta, Tuburan, Cebu.
1: Matnog, Puta, Tuburan, Cebu. Nag-hadayin. Aminaw kakanos na programa di Amam Hilin?
2: Oh, kusugay mo sa among radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, ma'am Hilin, pila edad na to, day?
2: 48.
1: 48 years old, minyo?
2: Oh.
1: Okay. Unsa may ato nga nanawag mong kanako, ma'am Hilin?
3: 48 years old.
2: Kanang magkuhan ko sa Amigos kay dugay naman kong nagamit, ana.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee. Na unsa man nagigamitan ni mo?
2: Sa akong sakit nga ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Bagyod?
2: O kanang kantaas og sugar.
1: Dugadagan ba din ni mong sakit, oy?
2: Lagi ko ya Angel, oy. Nga nagamit ko anang Amigos 2022 pa.
1: 2022, nagamit kag Amigos Coffee. So, umay-umay na kag nahurot.
2: Oo, kanang mga hapit na ang mga 200 kabak.
1: 200 kabak. So, tungod atong imong mga gibati nga sakit, mo tay rason nga nag-inom gastong Amigos Coffee.
2: Okay, nagkuan naman ko diri si Rolando nga dungog itong nag-deliver sa una.
1: Yeah. Diana, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na nahihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sa high blood, yung dili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: Ni normal na yung dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Ngayon sa pailangin. Ang
2: 150 good over 100.
1: Niya, karon pila naman yung dugo?
2: Kuan na lang Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good no, sa kadugayon yung inom sa Amigos Coffee. Niya ka itong mga ni mong sakit na nahihilin. Kamusta naman?
2: Kato nga kung sakit akong kuto-kuto, nawala, sad.
1: Ang sakit ito ilaan ni mo? Imo, kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar kay 365 niya, yung kuan na o 104.
1: Wow, 365 yung sugar?
2: Oh, nagpatis man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero mo gamit man sa no 2022 ka nagsugod og inom og Amigos Coffee. Wa jud nay hunong-hunong.
2: Wala oy, daog kanang pilimero, buntag og unta hapon nya. Kanang pagpatest ko sa doktor, ang akong high blood ing minorman og akong diabetic, buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, proven antested yun na nahihilin.
2: Oh.
1: Grabihan, no? Yeah, karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
2: Oh, hello.
1: Ay, nanahili, nag-inuman pa karon Amigos Coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
2: Oh, priyabuyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan.
2: Aw, ego-ego rasad ko ya Angel nga makapalit og bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahilin, unsa ika-advice nimo nila? Katong wala pa naka-try sa Amigos Coffee nga medyo nagsigirag paniid ba? Nga mga silingan ato di Tuburan, matnog na no, matnog Tuburan na no?
2: Oh, daghan kay may nagamit diri kuya Angelay, halos-halos na.
1: Daghan na daya, binakog ikaw ra.
2: Eh, ako ba silang gisultian nga, inana ang kuan epekto sa amigos.
1: Hmm. Pero na, alang pa sa, alang sa, ako. Alang sa wala pa nagamit na yun, sa kasultin ni mo nila, epektibog yun.
2: Oh, akong giinglan sila nga, gamit yung morning amigos kay daghan kayong sakit na mawa.
1: Okay. Sakto yun, no? Yung sugar na, plano, 330?
2: 65.
1: 365 garon, 104 na lang.
2: Oh.
1: Wow. So, congratulations. Imong blood pressure nga 150 over 100, garon, 120 over 80 na lang po.
2: Oh.
1: Wow. So, salamat kayo na nahili na si mong paggamit sa itong Amigos Coffee. O niya, okay rani mo, taga-handi ka, kahit tigamitan mo yung Amigos Coffee, taga-handi ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay rani mo.
2: Oh, okay ra kay Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapi na nato. Oh. Unsa kay pakapi nato? Sa mantala.
2: Bugas.
1: Ah, bugas. Sige, pakapi na. Ha?
2: Salamat ka sa ako, usa.
1: Grabe sa gawa. Sige.
2: Ha? Main thing. Pasiyar betanay. Pasiyar na Kuya Angel.
1: Ha?
2: Pasiyaran ng usa ka sa ako.
1: Ah, 25 kilos nga bugas.
2: Ah, salamat Kuya Angel.
1: Usa ka kilo, pero tunga lang sa sako.
2: Ah, okay ra. Salamat.
1: Oh, usa ka sa ako nga bugas, pero 25 kilos lang. Okay na di ba?
2: Oh, salamat kay Kuya Angel.
1: Ha? Ah?
2: Salamat kayo.
1: Ah, sige. So, kinsa ka ito'y pangani mo, usab?
2: Kilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa, pila edad na ng Hilin?
2: 48.
1: 48 years old. Okay, taga-asa kita, Ma'am Hilin?
2: Matnog Putat Tuburan.
1: Matnog Putat Tuburan, Cebu. So, alang ni mo, okay yun ang Amigos Coffee?
2: Okay kay Kuya Angel, mubarog pa ang plug pole.
1: Agay, tara. Ganong manday, ganong abot naman sa plug pole ng mga sakit naman sa una. Ganong manday, bita guys, ano man ay
2: gato? Ay, ako mister, tiguang naman siya, mubarog na ay.
1: Pila edad na isang mister niya ay?
2: 50 na.
1: 50 niya, ikaw 48 no niya. Katong pa din nag-Amigos Coffee, di na day mo tuktugawak ang plug pole.
2: Wa na Kuya Angel, mapiko na, mura nag-box, paska na lang pinilo.
1: Ay, ama. Karo-karo, ano sa may experience ni mo? Kamusta mang plug pole si mong bana?
2: Wa na mo. Muso na gina ang plug.
1: Agay! Mao lagi na lagi. Gusto ni balik o kaisog si Junjun ni Mister?
2: Wala, purimuyan din amigos ni Kuya Angel no kay pakuan dahil sa kuano kanang ang tao nga dili na ba kanang mukuan na gini ay.
1: Agay! O niya ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Simon tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
2: Ambo ba bang tanging gamay Kuya Angel ay?
1: Mahuma naman unta tayo mo magipakapinan oy.
2: Tinood mo sana Kuya Angel?
1: Tinood yun.
2: Tinood ay mukuan gidi ay no?
1: Munsa? Ikaw ang may nasayod munsa man.
2: Mutiskog pagidi ay?
1: Mutiskog pag yun ay pagtiskog ang
2: wala, imbarog yung plug pole.
1: Anya, kamusta mang sudlanan mo? Nagayday pa?
2: Oo, sobra pa. Mupuno pang kabo.
1: Agoy, ito aralang ka.
2: Dita.
1: Ha? Ano ba?
2: Tumawag ko na kaya Angel.
1: Sige na, kay Basikasa ni Mabot niya itong istorya. Dagan kayong salamat. Sige na, pangali mo.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa dia sa Barangay Putat Tuburan Cebu.
2: Oh, matnog among sitio.
1: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na nahili na kay naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Watuwata lang tawag ha.
2: Sige Kuya Angel, salamat.
1: Ah, salamat kayo. Nya, kung di kayo sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Medyo busy sa mga tawag eh. Paluha pa lang Kuya Angel, kung mani sila naabot din ha.
2: Ah.
1: Sige, daghan salamat na nahilin.
2: Daghan tong salamat, Kuya Angel.
1: Dika diya sa kuano, Matnog, Tuburan, or diya sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. So, daghan salamat.
2: Oh, daghan tong salamat.
3: Hello, sir. Hello, Kuya.
1: Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
3: Si Ramer Baligwata, Kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified na naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
3: Yes, Kuya, no. Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na tit na pirmino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka aka remove sa atong hugaw so gaan atong agaan din akong lawas kanang
1: kaya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
3: oh maglisod ko kalibang usahay gabi na usahay magbaan pero so, nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ko ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas punta ko to
1: hapon lawas buntag ko to hapon nindot ang lihok-lihok liskay
3: lagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic. Ako, kuhan mo ko, grabe ka acid ko kanang asa ko ang kuhan, imaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiya, no? Kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try din ako kuya nindot yu kayo kay magsigitag ka ng panug up or magsigi pug ka ng kuan sa imong hangin at kuan ka ng imong mga murabag kuan siya ka ng lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
1: so, mo na nindot far, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O yan, nai lang matana, Kuya Ramir, na naman rin si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pag-matana daw, Kuya Ramir, Kuya Indaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa buka?
3: Agoy, maunay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Indil. So, nindot kayo, Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, bro. Pero sa una, wala, dugay
3: mo barog. Wala, dugay mo barog, karun.
1: Aroy.
3: Wala, kuya, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy! Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, Juan. Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprove yun at itong Amigos Capsule niya.
3: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganin mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Linugit siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, binin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag, o maghayag na, kuya, portigyan. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi. Pero una, namatay ang ilahang ibuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
1: Okay, kailan na ito, kuya? Sila edad na to.
3: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
1: 52, okay. Pero, tagaasa din ito, kuya. Tagaasa din ito, Kuya Rams.
3: Nakuron ko yun na kuyo sa dito sa Palamban na Kumbado, Palamban, Cebu.
0: Yan, salamat Kuya Rams sa wala na igong oras. Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalitiha sa nagunang mga pharmacia butika sa inyong lugar. At doon na mga lods, ayog si Pieta. Huwag ay magkalimot ha sa atong ongoing pa-promo ang padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee. Huwag padaghanay sa empty blisters sa Amigos Capsule. Pwede mong makadawat og cash prizes and bugas humay. Yes, wala na tayong oras. Dangay salamat. Tugmayong gabi sa tanan.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 88.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Loy sa Lechon Manok Lechon Bali Ogre Aliampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na doglun lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na doglun lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter. Po na to kya din tapos nakalungog ko sa istoryang Panyawan capsule. I-try na ko. O nya try tinuol magid kya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Pag hikap niya sa tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulon ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hili ka man.
7: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
6: Living Testimonies.
9: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwedeng matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar. Palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
11: Kasingalan na to, ma'am.
12: Monchita Fortis.
11: Usa Monchita?
12: Monching.
11: Oh, munching imo angga. Yung mamunching ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
12: Sa Hagunoy capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
11: Kasi una kapuyon day ka?
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy capsule.
12: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mong lawas dahil, ma'am.
12: Okay na.
11: Ah, sige, salamat. Ito yung alam sa ma'am. Monching?
12: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
14: Start your day on a fantastic note.

0: Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
1: Ang paso kung burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. No? Wala gi siya ka gulgol. Sagaran mapaso ka mungulgol gi siya. Muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
1: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
0: Living Testimonies.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: I-DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
3: Marsha,

0: Adlaw adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga expert. PTX 500
1: mabalit sa mga butika.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store, naa lagi diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipalagiya og ginuma ni Kunz Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Kaya ko dai si Saidi, ngayon son taga Proxingo San Miguel. Salamat ni ko sir, kahit wala po na kayo naman kong bata sir ba. Grabe katahila, kahit undugan ni mo siya at imanong bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir, na lahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, ayara siya mo mata pag gutumon. Salamat ko sa Vitron sir.
4: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanerbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Kasi din naaana kuya.
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
12: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamahing adlaw, welcome to some nining atong 5-minute program. Hatod kini kanato sa mga kabuto sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, o ganyan na po kini atong 5 minutos nga tulumanon. Nga diin, maghatag kami og dugang impormasyon kaninyo. O usab pagtabang, aron kaning imong lawas, sigalag isoon ato gayon nga malikay sa mga balatian. Gamit ang produktong herbal sa SED Marketing. Mga igalag isoon, ganyan na po si Mr. Panyawan, alang sa paghatag kaninyo sa mga pamaagi o usab mga maayo nga buhato nato aron kay nga atong lawas atong gid nga malikay sa mga balatian gamit ang mga ginatawag natong mga produktong herbal sa SED Marketing. Dili kalimtan ang tulo ka mga kapsula sa SED nga angayan natong pagapilian. Ang ato ang SED Panyawan Plus with mangosteen, luyang dilaw and panyawan. Ang atong SED Panyawan Garlic Capsule ang adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course ang atong SED Kogon Herbal Capsule ang nagnisarang klase sa kapsula nga nag-angkon sa ginatawag natong Kogon Plant. Naapod kini siya ay banaba ug makabuhay kun panyawan. Ug usab mga igalag igsuon kung haplas lang ang hisgutan, ang haplas nga makatabang ang SED Liniment Oil. Mga igalag igsuon karong adlaw atong pag-hisgutan kini ginatawag natong mangosteen. Mangosteen mga igalag igsuon sa kani kamatang sa prutas nga diin ubos kini siya og calories. Ang mangosteen makatabang sa pagtangtang sa mga fats. Uyon man usab usa ka maayong nga prutas alang sa mga tawo nga gustong magpawala sa ilahang mga timbang. Kini ginatawag natong mag-maintain kita og mas maayo nga weight. Ang mangosteen mga igalag igsuon taas kini siya og nutrisyon, taas pud kini siya sa fiber ug usab sa antioxidants. Kining antioxidants mga igalag igsuon mao kini siya ang makatabang mamahimong himsog pagbalik ang ato mga tissues and cells sa ato mga kalawasan. Ug usab ang mangosteen kung kanunayon lang kanini mo pagkaon nga klase nga prutas, makatabang kini sa pagpahimsog sa imong kaunuran. Apil na sa color sa imong panit ug usab mga igalag igsuon ang pag-maintain sa maayong nga immune system. Ang ato ang mangosteen mga igalag igsuon na doon na po kini siya ay cancer fighting properties o maka-improve po kini siya sa lihok sa ato ang mga tiyan. Walang nindot kayo kining atong mangosteen. O kining atong mangosteen mga igalag igsuon sa kanisa mga main ingredient sa ginatawag na itong SED Panyawan Coffee Mix. Kining SED Panyawan Coffee Mix mga igalag igsuon aside sa doon na kini siya ay panyawan nga tanong at doon na po kini siya ay ginatawag nga mangosteen. Kining mangosteen mga igalag igsuon nga anaa sa atong kape, usa kini siya sa mga nakahatag og pagpatamis niini. Aside niya na, taas po gani siya sa vitamina C nga diin importante nga makatabang ka nato aron mapahimsog nato kining atong depensa sa kalawasan pinaagi sa vitamin C. And of course kining vitamin C mga igalag igsuon anaa ka na siya sa mangosteen. Kung imong matilawan ang mangosteen medyo upload nga medyo aslum-aslum no, diha nimo ma-taste ang gahom sa mangosteen gumikan ka na sa vitamin C. Murag ko ikaw, igalag isuon, gusto nimong magkape nga ka nag makatabang gayud sa atong kalawasan. Kanang nalang kape nga dunay mangosteen ang atong pagkapiliun. Nga na ay panyawan. Bumagun yung nakalahi mga igalag isuon sa atong mga kape. Gumikan kayo kanyang atong SED Panyawan Coffee Mix. Aduna ka na siya panyawan nga tanong. Kining panyawan na pamatundaan nga taas kini siya sa mga binipisyo nga ikatanyag sa kalawasan. Plus pag yun mga igalag isuon, aduna ka na siya mangosteen. Muna yung nakalindo sa ato ang kape. Tapos sa kung kanunay gigina ingon sa inyo ha, nga kining atong SED Panyawan Coffee Mix mga igalag isuon, dili kini siya common nga kape. Gumikan kayo kini siya na pamatundaan gayon. Nga aduna yung mga pagtabang sa atong mga kalawasan, makapahimsog sa ato ang mga kalawasan, ang atong energy, mapakusgan, ilabi na gayon kaning atong immune system. Nga mo'y depensa na to, batok sa mga balatian. Kung ko ikaw, mahiligon kang magkape, dinhina ka sa kape nga makatabang gayon sa kalawasan, ang SED Panyawan Coffee Mix, o sa kamatang sa kape nga ginama sa SED Marketing, o kini siya mga igalag igsuon, kapag katatak SED Marketing, tatakining magaling!

0: Magic Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, sa sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTO 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati sa Pinay tennis superstar matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open Tournament.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng mahigit sa 1,000,000 pisong paunang tulong sa mga apektado ng Bagyong Luis.
0: Headlines.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region pinaglalaban ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa DSWD.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, August 4, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa balitang sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTA 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open. Ang recap mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
0: Radyo Pilipinas Sports.
5: Muling umukit ng kasaysayan si Alexandra Alex Ayala matapos makopo ang kampiyonato sa Washington DC Open o Mubadala DC Open, Martes na umaga oras sa Pilipinas. Nanaig si Binibining Ayala kontra sa kanyang katunggalina si Jessica Pegula sa final score na 4-6, 6-4 at 6-0 o 6-love. Inabot ang 2 araw ang final sa pagitan ni Alex Ayala at Jessica Pegula dulot ng pag-uulan sa Rock Creek Park dahilan para isuspend muna ang match. Nakuha ni Pegula ang first set noong first day at umabot pa sa early part ng second set noong Lunes bago ito masuspend. Sa naging resumption kaninang midnight Philippine time o tanghali oras sa Washington DC, hindi na nagpatinag si Ayala hanggang sa maipanalo ang second set at dinomina ang deciding set para masungkit ang kanyang unang tour level title. Inaasahan na magwawagi si Ayala ng $252,000 or around 15.4 million pesos sa kanyang biggest career title by far. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati kay Pinay tennis superstar Alex Ayala matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
6: Alex Ayala does it again. Ito ang bungad na pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng panibago na naman tagumpay na nakuha ni Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos manalo sa Women's Tennis Association Singles kung saan ay tinalo nito si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Sinabi ng Pangulo na kanyang binabati si Ayala sa panibagong makasaysayan tagumpay habang pinatutunayan nito kung ano ang kayang marating ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Patuloy din na niyang nagbibigay inspirasyon si Ayala sa napakaraming kabataang Pilipino na mangarap ng walang hanggan. Kasama niya ng Pinay tennis superstar ang sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay nito kung saan ay lumikha ito ng kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro sa Pilipinas na makakuha ng WTA Championship. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng mahigit sa 1 bilyong pisong paunang tulong sa mga apektado ng bagyong Luis. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 milyong humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Paunahin dito ang family food packs at ready-to-eat food sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampana sa higit 9,000 residente sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Bicol at sa Region 9 ang apektado ng bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,200 pamilya ang kutumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Kagwara na available pa ang nasa 6 bilyong pisong halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasa ang epekto ng bagyong Luis at pinalakas na habagat dulot ng bagyong Dolphin. Ang buong lalawigan ng Bataan, ang buong lalawigan ng Nueva Ecija, ang buong lalawigan ng Pangasinan, Baguio City, Etchage at Tumawi ni Isabela, Kalumpit, Bulacan at Balawan, Luna at San Fernando City, La Union.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, pinaglalaban ng Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Siniguro ng Malacañang na ipinaglalaban ng gobyerno ang 85 pesos na agarang aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inihahanda ng pamahalaan ang mga kinakailangan dokumento upang tutulan ang temporary restraining order na inilabas laban sa wage order. Anya, iginagalang ng pamahalaan ang korte at ang desisyon nito. Gayunpaman, mayroon din karapatan ng ehekutibo na isulong ang mga hakbang na makabubuti para sa mga manggagawa. Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na dapat ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board naghain ng apela ang mga tutol sa wage hike at hindi sa korte. Sabi ni Castro, handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang wage order na una nang inanunsyo ng Department of Labor and Employment.
9: Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri maghahain ng resolution para hilinging alisin ang temporary restraining order sa wage hike sa National Capital Region. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na maghain ng resolusyon na magpapahayag ng sense of the Senate o nagkakaisang posisyon ng Senado para hilingin sa hudikatura na bawiin ang temporary restraining order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Sinabi ni Zubiri na pangungunahan niya ang pagbuo ng resolusyon at nagpahayag na ang ilang mga senador na kanilang suporta para dito, kabilang na ang minority senators bilang pagpapakita ng nagkakaisang panawagan ng Senado sa Hudikatura. Ayon sa Majority Leader, layunin ng resolusyon na hilingin sa Korte na payagan ang agarang pagpapatupad ng wage increase para makatulong sa mga minimum wage earners na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabala rin si Zubiri na ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magsilbing masamang presiden dahil maaari na anyang maging madali na lang para sa mga tutol na negosyo na humingi ng TRO sa tuwing may ipapatupad na wage increase sa iba't ibang rehiyon. Anya, sa mahigit 2 dekada niya sa serbisyo publiko, gayon lang siya nakaranas na napigilan ng TRO ang isang wage order. Dahil dito, umaapila ang senador sa pamunuan ng hudikatura na muling suriin ang naturang kautusan at agad itong bawiin para makinabang na ang mga manggagawa sa itinakdang dagdag sahod. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House inquiries, wage hike, temporary restraining orders, sinusulong ng Akbayan Reform Block. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Inihain na Akbayan Reform Block ang House Resolution 1273 upang imbestigahan ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila at ang kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod. Layunin ng resolusyon na alamin ang legal at praktikal na epekto ng pagpapahinto sa matatanggap na sahod ng mga manggagawa, pati na ang mga posibleng hakbang ng Kongreso upang mapalakas ang implementasyon ng mga wage order. Ayon kay Akbayan Fortress Representative Percy Sandanya, kailangan malinawan kung obligado bang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag na 85 pesos na sahod matapos ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Gate din ni Sandanya na dapat nang suriin kung sapat pa yung kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pagtukoy ng taas sahod. Umaasa ang Akbayan Reform Block na magsisilbing batayan ng imbestigasyon sa pagbuo ng mga panukalang magpapalakas sa pagpapatupad ng wage order at higit na magpoprotekta sa karapatan ng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members ang nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sila sa Group 3 beneficiaries ng programa. Sa klaw nito, ang mga empleadong may monthly salary credit na bababa sa 20,000 pesos may contribution sa SSS noong 2025 o 2026 at may aktibong disbursement account. Sinabi ni Dumlao na direktang ipinapadala ng SSS ang ayuda sa rehistradong account ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Makakatanggap ang Group 3 ng 2,000 pesos buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit sa 4.4 million na kabahayan ang nakatanggap ng uplift assistance para sa buwan ng Hulyo. Layunin ng programa na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng energy emergency at pagtaas ng presyo ng bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakatakdang imbitahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya sa susunod na pagdinig ng mga petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, kabilang dito ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Labor and Employment at Department of Energy. Layunin ng LTFRB na beripikahin ang datos ng mga transport group at pag-aralan ang epekto ng anumang fare adjustment sa ekonomiya at sa mga commuter. Tatalakayin ng DOE ang epekto ng oil price hike habang magbibigay naman ng pagsusuri ang DepDev at DOLE. Ayon pa kay Mendoza, makakatulong ang rekomendasyon ng mga ahensya sa pagbuo ng patas at balancing desisyon sa petisyon sa taas pasahe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginawad ng Senate Impeachment Court ang kailingan ng BDO Unibank at Security Bank na mabigyan ng karagdagang 10 banking days para makumpletong pagsusumite ng natitirang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pagdinig kahapon, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na hanggang August 13 ang palugit na binigay sa dalawang bangko para may sumite ang mga dokumentong hindi pa nila na ipapasa. Kinumpirma ni Escudero na nitong July 30, sumunod na sa sabina ng Impeachment Court, ang BDO, Security Bank, PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank, Land Bank of the Philippines at Bank of the Philippine Islands. Ito isa pamamagitan ng pagsusumite ng mga financial records ni Vice President Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Manessa Scarpio at ng 20 kumpanyang iniuugnay sa kanila. Gayunman, humiling ang BDO at Security Bank ng dagdag na panahon dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan nilang tipunin at ihanda. Ayon kay Escudero, hiniling ng BDO ang kadagdagang oras upang makuha, maipon at may sumite ang mga account transactions, ledgers, journals at transaction logs na nakasaad sa ikatlong bahagi ng sabina. Samantala, pinaalam naman ng Security Bank na hindi nito agad na nakumpleto ang pag-imprenta ng mga dokumento para sa 20 kumpanyang sakop ng sabina, partikular ang GenCorp Industries at Calye 88 Foods Corporation, dahil sa dami ng record na kailangang iproseso. Sa kanyang kautusan, pinayagan ni Escudero ang kahilingan ng dalawang bangko at inatasan ng mga ito na isumite ang mga electronic copies ng mga dokumento sa pamamagitan ng flash drive.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Gastos ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga biyahe sa labas ng bansa dapat linawin sa publiko kung saan nanggaling. Ito ay ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
12: Pinahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mahalagang linawin ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan nanggaling ang pondong ginagamit sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa, na una nang iginiit ng pangalawang pangulo na mula sa sarili niyang bulsa at hindi sagot ng gobyerno. Batay sa pagtaya ni Ridon, gamit ang pamantayan ng UNDP rates, aabot sa humigit kumulang na 8 milyong piso ang kabuang gastos para sa 91 days na biyahe ni VP Duterte mula 2025 hanggang 2026. Tanong ni Ridon kung ikukumpara ang naturang halaga sa sahod at sa isinamiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente, saan ang galing ang perang ipinambiyahe kung wala namang nakatala o nakadeklarang cash on hand at cash in bank sa kanyang SALE. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
13: Asas ko rin para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin yung mga gastos para sa mga hotel, gastos para sa pagkain, at iba pa mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung pong 8 million around. Sabihin natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalawang pangulo doon sa kanya pong SALEN. Kasi ano yung nakalagay sa SALEN ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalawang pangulo.
12: Samantala, sinabi ni Ridon na pag-aaralan ng panel kung isasama nila sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth ang issue ng gastos sa biyahe ni VP Sara. Anya, sa ngayon, sapat ang kanilang hawak na ebidensya at testigo para pagtibayin ang aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
14: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating Kaalamang Asya.
17: Kaalamang Asya.
16: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanipwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi makikialam ang Malacanang sa decision ng Office of the Ombudsman kung nais nitong gamitin ang testimonya ng Baleta Boys sa pagdinig ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Makaraang questionin ng kampo ni Romualdez ang paggamit sa naturang testimonya. Una na anilang sinabi ng Department of Justice na hindi ito mapagkakatiwalaan at naharap din sa kasong perjury ang ilan sa mga testigo. Ayon kay Castro, nasa ombudsman nang pa siya kung anong mga ebidensya ang nais nitong isama sa kaso. Hindi niya makikialam ang ehekutibo dito. Gayunpaman, nilinaw ng Palace Press Officer na hindi nagbabago ang petisyon o ang posisyon ng Malacanang na walang basihan ang mga aligasyon ng Maleta Boys.
2: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang naiulat ng military at Coast Guard drills ng China malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon sa lugar. Ginit ni Trinidad na nananatiling nakatoon ang AFP sa pagtupad sa mandato nitong protektahan ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang maritime rights ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyan din pa ng opisyal na hindi nababago ang nang anumang military activities o pagpapakita ng pwersa ang legal status ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Matatanda ang inihayag ng China na nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Ito ay matapos sa mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nakalipas na araw.
2: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Mga bansang miyembro ng ASEAN, hinimok ng Defense Chief na tingnan ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas na may malaking pakinabang sa rehiyon. Iyan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
2: Report.
19: Kinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na ituring ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas hindi bilang solong panalo kundi ang pakikibaka para sa kapakinabangan ng rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 37th United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ito ang gaunang pagtitipon ng mga defense official, military leaders sa regional stakeholders kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Dito binigyan din ni Teodoro na ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubuka sa ASEAN para sa estratehikong ugnayan sa Pasipiko kaya't mahalagang integridad sa teritoryo at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi pa na kalihim na tanging ang Pilipinas na nakapwesto sa pagitan ng South China Sea at ang karagatang Pasipiko kaya't ito anya ang mag-uulat nag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakaangkla sa batas ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea at patuloy na sinusunod ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Una rito, naglabas ang China ng implementing rules na nagtatakda ng regular na pagpapatrolya, pagpapataw ng parusa sa mga lalabag at paghingi ng paunang paindulot bago magsagawa ng mga aktibidad sa naturang lugar. Ayon kay Castro, sariling batas ng China ang naturang patakaran at hindi tumiiral o hindi kikilalanin ng Pilipinas. Anya, hindi inaangkin ng Pilipinas ang teritoryo ng ibang bansa at tanging pinaglalaban lamang nito ang mga karapatang kinikilala ng batas. Dagdag pa ng Palace Press Officer, itong direksyong patuloy na tatahakin ng Marcos Administration sa usapin ng West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre 14. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa law enforcement agencies ang maayos at payapang pagsasagawa ng unang parliamentary election sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing paniniguro ng Pangulo ay sa gitna na din ng pagtiyak na magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Kaugnay nito ay sinabi ni Castro na may mga hakbang nang ipatutupad ang PNP base na din sa direktiba ng punong ekotibo. Kabilang niya dito ang maigting na pagtutok sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasama na din ang pagtatatag ng Joint Security Control Center. Sa kabuuan niya ay nasa 8,299 na tauhan ng Philippine National Police ang ide-deploy sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa darating na halalan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy, tiniyak na o ang sapat na supply ng kuryente sa isasagawang election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan pong report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Tiniyak ng Department of Energy na walang maitatalang power interruption sa isasagawang BRMM election sa Mindanao. Ayon kay DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, na sila ay nakipag-ugnayan na sa iba't ibang mga electric cooperatives na nakakasakop sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyon upang masiguro na may sapat na supply na kuryente sa nasabing BARM elections. Dagdag pa ni Bacordo na nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad para naman sa seguridad ng mga electric power plant upang masiguro na walang anumang pagtatangkang isabotahe ang BARM elections. Muli naman sinikuro ng DOE na handa na ang sektor ng enerhiya sa nasabing eleksyon. Mula pa rin dito sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, si Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inianda na ng Manila Water ang backwash recovery system para madagdagan ang supply ng tubig sa gitna ng hamon sa mababang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa programang ito, marerecover ang hanggang 46 million liters ng tubig kada araw mula sa kanilang mga water treatment plant na maaaring makatulong sa supply ng mahigit sa 200,000 customer. Sa halip na itapon, nililinis at binabalik ang tubig na nagagamit sa paglilinis ng mga filter para muli itong magamit sa proseso ng water treatment. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditti Galang, bahagi ito ng kanilang mga hakbang para mapalakas ang supply ng tubig at matikang tuloy-tuloy na serbisyo sa kanilang mga customer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lead-containing spray paints patuloy na nakakapasok sa bansa Eco-Waste Coalition, nananawagan ang mas maigpit na pagbabawal sa mga ito. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Nagbabala ang Eco-Waste Coalition laban sa mga bago at imported na spray paint na naglalaman ng mapanganib na antas ng lead. Sa isinagawang pagsusuri ng grupo, limang kulay ng China-made Corolla spray paint na ginawa nitong April 2026 ang natuklasang may lead na lampas sa itinakdang limit na 90 parts per million sa ilalim ng Chemical Control Order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ayon sa Eco-Waste Coalition, ipinagbabawal sa bansa ang paggawa, pag-aangkat, pamamahagi at pagbebenta ng mga pinturang lumalabag sa pamantayang ito. Nananawagan din ang grupo ng mas mahigpit na pagpapatupad ng import restrictions upang mapigilan ang pagpasok ng mga hindi sumusunod sa batas. Mabala naman ang World Health Organization, walang ligtas na antas ng exposure sa lead dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa utak, nervous system at iba pang mahalagang bahagi ng katawan lalo na sa mga bata. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran, tinangging may negosasyon na kasama ang Estados Unidos. Pakikipag-usap ng Iran sa Oman ukol sa Strait of Hormuz, nagpapatuloy. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Palagang itinanggi ng Iran ang pagkakaroon ng anumang kasulukuyang negosasyon sa Estados Unidos ilang oras matapos ihayag ni US President Donald Trump na nakatakda na magsimula ang mga pag-uusap nitong Lunes kaugnay na nagaganap na crisis sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismaeli Bagai na walang plano ang Tehran na tumanggap o magpadala ng anumang delegasyon patungong US. Sa halip, binigyan din ni Bagayin ang kasalukuyang pakikipagpulang ng bansa ay nakatutok sa Oman. Dito ay tinatalakay ang pagbuo ng bagong ruta sa Strait of Hormuz na nagkakaroon ng hiwalay ng mga linya para sa pagpasok at paglabas ng mga barko. Gayunpaman, hinimok na Iran ang pamahalaan ng Estados Unidos sa panindigan ang pangako nito ng Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong Hunyo na pansamantalang kasunduan ang maging sentro ng direksyon ng kaugnayang panlabas ng Tehran sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Maging
24: sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling

0: sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bagong Pilipinas Rice Program, pinakinabangan na ng mahigit sa 14,000 families sa Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok, narito ang report ni Amelia Bumatnong.
5: Radyo Pilipinas, report.
4: Amelia?
6: Mahigit 14,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang nakatanggap na ng rice assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu at LGSF Growth Equity Fund batay sa pinakahuling monitoring ng DILG Kalinga. Ayon kay Local Government Operations Officer 5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga, mahigit 6,000 na pamilya na ang nabigyan ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Falgu Rice Distribution Project na pinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga na nagsimula noong nakaraang buwan. Mahigit 8,000 na pamilya naman ang nabigyan na ng tulong mula sa mga lokal na pamahalaan ng Rizal, Pasil at Balbalan. Samantala, patuloy pa rin ang implementasyon ng programa sa iba pang lokal na pamahalaan kung saan nasa procurement process na ang lungsod ng Tabuk at mga bayan ng Lubagan at Tinglayan, habang naisagawa na ang awarding ng pondo para sa bayan ng Tanudan at Pinukpok noong July 21, 2026. Matatanda ang umabot sa 66 milyon pesos ang kabuuang pondong inilaan para sa lahat ng LGUs sa Kalinga sa ilalim ng nasabing programa na naglalayong mapalakas ang food security at makatulong sa mga mahihirap at iba pang vulnerable na pamilya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 16 billion pesos na panukalang pondo ng National Irrigation Administration sa Cordillera sa susunod na taon, inendorso ng Regional Development Council. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Joseph.
7: Inendorso ng Regional Development Council Cordillera ang panukalang 16 billion pisong pondo ng National Irrigation Administration para sa pagpapatubad ng iba't ibang programa at proyektong pang-irigasyon sa susunod na taon. Ang panukalang pondo ay nakabatay sa masusing pag-aaral at pagsusuri sa mga potensyal na lupang sakahan sa rehiyon na maaring mapatubigan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya sa irrigasyon. Ayon kay Engineer Sammy Kimbungan, Division Manager for Engineering and Operations ng NIAC, mahigit 300 proyekto ang kanilang natukoy na may malaking potensyal na mapataas ang produksyon ng palay sa rehiyon. Kabilang dito ang pagtatayo at rehabilitasyon ng mga irrigation system. Gayun din ang paggamit ng modernong teknolohiya.

0: teknolohiya tulad ng solar-powered irrigation at iba pang alternatibong pagkukunan ng tubig. Inaasahang makakapagtanim ng palay ang mga magsasaka ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng 1 taon sa halip na umasa lamang sa tubig ulan kung maipapatupad ang mga proyekto. Maliban dito, may 3 big-ticket irrigation projects ang nakumpleto na ng feasibility study at detailed engineering design. Ang mga proyektong ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng irigasyon sa lalawigan ng Abra at Apayao. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Monitoring ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan, patuloy na pinaigting dahil sa naging epekto ng Bagyong Luis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ricky.
3: Pinalawig ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan ang monitoring ng lagay ng panahon kasabay ng nagpapatuloy na epekto ng Bagyong Luis. Sa kanilang mga opisyal na Facebook pages, nagbigay ng update ang mga barangay, partikular sa lagay ng panahon at mga lugar na nakaranas ng bahagyang pagbaha na dulot ng malakas na ulan. Na ilan lamang sa mga nakaranas ng pagbaha nitong Lunes, 3 ng Agosto 2026, ang ilang mabababang bahagi ng Barangay Balayang, ilang bahagi ng Barangay Kibuwar, Barangay Tangkarang, Barangay Lukap at Barangay Tanaytay. Agad namang kumilos ang Public Order and Safety Office o POSO sa pamamagitan ng paglalagay ng signages na nagsasaad ng paalala sa ilang pangunahing kalsada na nakaranas ng pagbaha upang masigurado ang kaligtasan ng mga motorista. Samantala, suspindido na ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan maging sa mga ahensya ng pamahalaan dito sa Pangasinan ngayong Martes, 4 ng Agosto 2026, dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Luis. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Face-to-face classes sa lahat ng antas sa San Fernando, La Union, suspendido dahil sa malalakas na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union, narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
4: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kabilang ang mga nasa alternative learning system sa City of San Fernando, La Union, ngayong araw. Ayon sa city government, ito'y upang bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Magugunitang kahapon ay suspendido rin ang in-person na klase sa lungsod at iba pang lugar sa La Union dahil sa malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at Bagyong Luis. Ipinapatupad ang alternative learning modalities upang tuloy-tuloy ang klase sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Kaugnay nito, ipinapatupad ang no swimming, no sailing at no fishing policy sa buong bayan ng Cabala Union upang maiwasan ang mga insidente, habang sa bayan ng Pugo ay temporaryong nakasara ang mga ilaw para sa anumang aktibidad. Nagpapatuloy ang monitoring ng pamahalang panlalawigan sa buong La Union, lalo na sa mga flood at landslide prone areas. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Klase sa lahat ng antas sa private at public schools sa Nueva Ecija suspendido ngayong araw dahil sa epekto ng Bagyong Luis at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan, narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Leslie.
5: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampublik at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Martes, August 4, bunsod ng inaasang malakas na pagulan na hatid ng Tropical Depression Luis at ng pinalakas na habagat. Ang suspension ay batay sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at alinsunod sa Executive Order No. 20 Series of 2026. Kasalukuyang nakatas sa yellow rainfall warning sa lalawigan ayon sa PAGASA sa Weather Advisory Advisory Rainfall Warning 7, inaasahan din ang light to moderate hanggang sa paminsa-minsang malakas sa pag-ulan sa mga bayan ng Quiapo, Nampikwan, Lupao, Talugtog, Garanglan, Gimba, Quezon, San Jose, Pantabangan, Talavera, Santo Domingo, Muñoz at Licap. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga pangunguning ilog at sapa sa buong probinsya. Pinapaliwanag ng pangkalahatan at ang mga local disaster reduction management office na manatiling mag-ingat at magmatsyag sa paligid. Iwasan na ang mga lugar na madalas bahain o may banta ng pagunang lupa at subaybayan ang mga susunod na opisyal na ulat ng panahon at mga anunsyo mula sa opisyal na FB page ng provincial government ng Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DepEd Camarines Sur inanunsyo ang mass promotion ng 5,000 guro. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Atin sa atin ni Elaine Parma Orong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Elaine.
6: Marami ang masaya ng mga teachers natin ngayon dahil sa kanilang mga promotion na gaganapin sa Comsur Freedom Sports Grandstand. Sa panayam ng Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno kay Atty. Salvador Pilingon, Information Officer ng DepEd Camarines Sur, sinabi na ang pagkilalang ito sa serbisyo at dedikasyon ng mga guro sa probinsya. Ayon kay Attorney Pilingon, kabilang sa promotion ng mga kwalipikadong guro mula sa elementarya hanggang high school na nakakumpleto ng mga requirements at nakapasa sa evaluation ng ahensya. Paalala rin niya na pumunta sa Comsur Freedom Sports Grandstand ng maaga para iwas sa traffic ang mga kasali para sa opisyal na seremonya at pagtanggap ng kanilang appointment papers. Inaasahan din ang pagdalo ni Secretary Sunny Angara, kalihim ng DepEd. Idinagdag pa ng Information Officer DepEd Camsur na magdala ng kompletong dokumento at pumunta ng mas maaga para sa registration. Ito ay isang tulong ng gobyerno para sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
2: Radio Pilipinas
1: News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radio Magazine 1278.
1: At Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
11: Radio Magazine. Servicio Publiko.
1: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radio Pilipinas.
13: Radio Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. DPWH Southern Leyte, nagsagawa ng declogging sa mga daluyan ng tubig bilang paghanda sa banta ng pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dalia.
14: Nagsagawa ng malawakang declogging activities ang Department of Public Works and Highways o DPWH Southern Leyte First District Engineering Office sa mga lugar na madalas bahain bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa pagbaha. Isinagawa ang paglilinis alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang mga daluyan ng tubig sa buong bansa upang mabawasan ang panganib ng pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang sa isinagawang gawain ang pagtanggal ng basura, putik at iba pang sagabal sa mga kanal upang mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pag-apaw nito sa mga komunidad. Ayon sa ahensya, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatiling malinis at maayos ang mga waterways para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatiyag at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan habang patuloy na binabantayan ang epekto ng habagat na inaasahang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga lugar na mababa at madaling bahain na maging handa sa posibleng epekto ng masamang panahon. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Bangsamoro Human Rights Commission nagpaalala sa malayang pagboto para sa kauna-unahang parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
15: Nagpapaalala ang Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC ng Llano del Sur sa mga botante at mga kandidatong kalahok sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro na igalang at pangalagaan ang karapatang makaboto ng malaya ngayong nagsimula na ang opisyal na campaign period. Ayon kay BHRC Llano del Sur Provincial Director, Attorney Nasif Abulais Langlang, batay sa karanasan sa mga nakalipas na halalan, isa sa pinakamadalas na paglabag sa nakakarapatang pantao ay ang pananakot, pagbabanta at iba pang uri ng impluensya na naglilimita sa malayang pagpili ng mga botante. Aniya, maaari itong humantong sa mas malalang insidente tulad ng election-related violence at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Bilang paghahanda, sinabi ni Attorney Langlang na nagsasagawa ng kanilang tanggapan ng human rights at voter education para sa publiko, gayon din ang mga orientasyon para sa mga guro at iba pang election duty bearers upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng bawat botante. Sa araw naman ng halalan, magpapakalat ang BHRC ng mga monitoring team sa iba't ibang lugar sa Llano del Sur upang bantayan, i-dokumento at agarang matugunan o maiparating sa kaukulang ahensya ang anumang insidente may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
5: Nationwide.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
18: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression. And no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bose.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. August 4, Martes. August 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning! Gia. Babalikan natin maya-maya si Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Try natin ulit. Gia, good morning! Oh, maya-maya. Babalikan natin. Mukhang hindi pa ready yung linya. Yung linya ang hindi ready. Yan. Okay. At mga kaibigan, ito muna ho ang latest sa galawan ng presyo ng petroleum products. Simula ngayong araw na ito, araw ng Martes.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Eto, gasolina bababa ng 73 centavos per liter. Gasolina o yan. Ang diesel bababa. O yung iba nagbaba na kanina. 60 centavos per liter. Kerosene baba ng 2 pesos 9 centavos per liter. Karamihan po sa kanila, nagsimula na mga oil companies, nagsimula na ng pagbaba kaninang alas 6 ng umaga. Pero sa panig po, of course, ng mga pampublikong sasakyan, mga kwalipikadong public utility vehicles, entitled pa rin sila sa fuel subsidy na 10 piso kada litro. Kinakailangan lang ho kayo ay accredited, ano? Kayo ay nakalista. Kayo ay kwalipikado. Dahil yan po, na-verify sa pamamagitan ng isang app na ginagamit ng mga accredited gasoline stations. Pag chinek nila at nandoon yung inyong plate number, ay pagkakalooban ho kayo ng, ano, ng 10 pesos na subsidy kada litro. Okay, eto na. Balikan natin ang MMDA Metro Base traffic update. Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, morning.
6: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Montedepedad hanggang makarating po yan dito sa may Ortigas Avenue. Pagkakit naman po ng Ortigas flyover ay maluwag naman po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Guadalupe. Ngunit kasahan muli ang bahagyang pagbagal dito naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Ngunit pagkatapos naman po niyan ay tuloy-tuloy na po o maluwag na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may Magallanes flyover hanggang makababa na po yan dito sa may Buendia Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Reliance hanggang makarating naman po yan dito sa may SM Mega Mall. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, si Gia Rivales. Yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. At sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.

0: isang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko
10: 738.
12: Sports Radio 918.
13: Radio Magazine 1278.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radio Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radio Magazine.
22: Servicio Publiko.
23: The AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radio Pilipinas.
26: Radio Pilipinas
27: and Capital 104.3 collab.
28: Collab.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radio Pilipinas.
31: Radio Publiko.
32: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
33: Boses dito sa Radio Pilipinas.
34: Radio Publiko.
35: Radio Publiko
36: 738 AM.
37: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Kapon po ay nakausap natin si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Ano? Kaya lang nung bandang after a few minutes ay nag-choppy na ang kanyang signal. Meron pa tayong nais na hinga ng update from the MMDA, ano? Kahapon, napag-usapan natin yung pagtutulungan ng MMDA at ng Department of Energy kaugnay ng waste-to-energy partnership na yan, ha? Kaugnay pa rin ng naging pahayag ng Pangulong Marcos na biyendahan ang Ecological Solid Waste Management Act. Ngayong umaga, of course, hingi naman tayo ng mga update sa patuloy po ng mga hakbang na sinasagawa ng MMDA kontra sa mga pagbaha. Re-relate natin sa basura yan, among others, abay kinakailangan ho ang disiplina ng lahat. Narito si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
38: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
37: Yes, sir. Una, sir, inga namin ang update, of course, yung pong patuloy na mga hakbang ng ating MMDA to make sure na kung nagkaroon man ng mga malakas na pag-ulan at ay mabilis namang huhupa o kaya ay hindi maiipunan ng tubig baha yung mga low-lying areas natin dito po sa National Capital Region, USEC, sir.
38: Yes, Sir Alan. For quite a while now, since before pa dumating mga ulan na to, nagkakaroon na tayo ng mga nakbang para mapigilan itong mga pagbabaha na to. Ang ating prinsipyo na naman, simple lang eh. We just want to make sure na ang daluyan ng mga tubig ay clear. Parang nag-feedback eh.
37: Apo. Okay naman po. On air is napakalinaw. Yan, malinaw. Yes, sige. Sir. Go ahead. Yes, sir.
38: Ang simple lang ang ating prinsipyo rito. Kailan ang daluyan ng tubig ay open, ang mga drainage na pumapasok at pinapasukan ng tubig ay dapat clear. At pagkatapos, sinisiguro natin ang capacity ay palagi optimum capacity, walang basura at walang mga siltation.
37: Opo. At of course, we understand that the MMDA ay nag-ooperate po ng tinatawag na mga pumping stations in various parts of the National Capital Region. At ang mga ito ay malaking bagay pagdating sa pag-iwas o para maiwasan ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Please give us an update sa aspetong ito, Yusek Torre, sir.
38: Yes, sir. Meron tayong 73 pumping stations sa ngayon at ito naman ay palagi nating sinisiguro at may regular na operations yan, maintenance, at sinisiguro na optimum ang kanyang capacity. Kailangan natin kasi ng mga pumping stations na to, kasi dumating na tayo sa punto na ang lupa rito sa Metro Manila ay kung hindi man mababa, ay halos kalibel na or konting-konti lang ang diferensya ng elevation sa level ng dagat. Kaya hindi na kaya ng gravity, kung gravity lang ating aasahan na magpapahupa ng tubig dito sa inland areas. So, kailangan natin ng pumping station para ma-force out ang tubig papunta sa mga creeks na in return ay magdadala sa kanya either sa Manila Bay or sa Laguna Libay.
37: Opo. Nabanggit po ninyo, may mga areas na, maraming areas dito sa atin sa National Capital Region, kung hindi man kalibel na ng tubig dagat o sea level, yung iba, mas mababa pa kaysa sa aktual na sea level. Kaya, yon, madalas naiipunan ng tubig. You sec, sir?
38: Yes, sir. Ang Kamanabe area natin, talagang ganun. At saka yung mga coastal area natin, kahit okay. Na yung nandyan sa Manila, pag tinignan natin yan, hindi natin napapansin yan. May mga areas dyan na mas mababa na kaysa sa level ng tubig ng dagat. At pag mag-reverse ang tide, pag mag-high tide, eh makikita natin na ang Inog Pasig mas mataas na kaysa sa lupa sa labas. Kaya ang nagpipigil na lang ng tubig ng Ilog Pasig na pumunta sa lupa ay ang mga dikes along the river mismo.
37: Yes, oho. So malaki ang tulong nitong mga dike na ito para kung sakali ay naiiwasan yung pagtawid ng tubig dun sa mga low-lying areas, sir.
38: Yes, sir. Talagang yan lang at ating last line of defense na yan. At pag yan ay nasira, talagang papasok ang tubig sa lupa.
37: Opo. And we understand na ang inyong koordinasyon at pakikipagtulungan sa mga LGU at maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan, meron daw pong malawakan din na pagkakaroon ng mga flood control projects. Halimbawa, dito po sa kabaan ng Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Any updates sa aspetong ito, GM Torres?
38: Yes, sir. Yan ay ginagawa natin in coordination with DPWH kasi meron tayong mga panibagong pumping stations na ino-operate yan at may mga mobile pumping stations din tayo na para temporarily ay makaka-alleviate ng pagbaha dyan. Kasi may mga drainage dyan na dahil doon sa Dolomite Beach ay may pinamaan dyan na mga drainage, kaya kailangan nating i-re-engineer para ang diminished capacity ay maibalik at mas mabilis na mailabas ang tubig galing dyan sa inland, lalo dyan sa area ng Taft Avenue, dyan sa may Padre Faura, palabas ng Manila Bay.
37: Yes, sir. Sir, GM, on another matter, of course, implemented na po itong tinatawag na no contact apprehension policy. Makikibalita lang kami for updates from your end. Malaking tulong na ba talaga ito pagdating sa traffic enforcement and management natin sa National Capital Region, sir?
38: Well, sir Alan, alam mo ang NCAP naman wala namang bagong batas na ini-implement yan.
37: Yes.
38: RA 4136 pa rin at saka yung Metro Manila Traffic Code pa rin ang ating ini-implement dyan.
37: Opo.
38: Kaya at the end of the day, ang gusto lang natin dyan sa NCAP ay ginagamit lang natin ang teknolohiya para ma-leverage sa law enforcement. Ibig sabihin, kahit na hindi nakakita ang ating mga traffic enforcers at iba pang mga law enforcement authorities dyan sa kalsada, meron tayong backup na teknolohiya, ang ating mga AI cameras, para masiguro na nahuhuli natin ang mga nagbabiolate. Kasi ang sa atin lang dito, gusto natin i-instill ang disiplina at gusto natin i-instill sa ating mga kababayan na sumunod tayo sa batas kahit na walang nakakita na enforcer. Ang sa atin naman, no, pero ang pamantayan natin dito, ang pamantayan natin sa NCAP ay hindi sa dami ng huli. Gusto natin dumating ang panahon na wala na tayong nahuhuling violator sapagkat ang mga tao, ang mga kababayan natin, ay sumusunod sa batas. Hindi lang dahil takot sila sa NCAP o takot sila sa enforcer, kundi dahil ito ang tama at ito ang dapat gawin.
37: Ayun, kumbaga magiging top of mind na nila ang disiplina sa mga kalsada. Kasi sir, di ba, dun sa mga areas na alam na o nakilala na sobrang higpit ng ganitong mga batas sa traffic, like pag nasa loob ng SBMA o kaya nasa loob ng Clark sa Pampanga, ang mga nagmamaneho sobrang disiplina. Ibig sabihin, kung kakayanin, talagang kaya naman, sir, di ba?
38: Yes, talaga namang yan nga ang sa ating gustong ma-instill dyan na hindi dahil may NCAP o hindi dahil may nagbabantay, susunod. Kundi gusto natin na may sumunod dahil maging tapumay na, dahil naging muscle memory na ang pagsunod sa batas. Pero ang bottom line natin dyan, ano, ang gusto rin natin talaga is gusto nating ma-develop ang habit na yan because there is certainty. There will be the best deterrence, naniniwala ko rin tayo. The best deterrence to violations or violators is the certainty of punishment.
37: Mm-hmm. At saka siyempre, top of mind din dapat ang road safety. USEC, yes. Di ba?
38: Yes.
37: Ayun. Okay. Now, tungkol sa NCAP, may paraan para ma-verify ang isang motorista kung siya ay lehitimong may violation na natsyempohan ng NCAP. Kasi may mga natatanggap din kaming text na nagsasabi, halimbawa, Sir, ganito, may natanggap kami na text message na sinasabing may violation kami sa NCAP. Hindi naman nila alam kung totoo o baka mamaya scam yung sector, sir, yung mga ganon.
38: Yes, maraming enterprising ngayon ng mga kriminal na ang ginawa ngayon ay gumawa ng fake website na phishing site, no? Ito lang ang bottom line para sigurado. Pag may matanggap kayo na text message na yan, yan ay scam. Lalo na kung may link na i-click nyo at magbabayad kayo.
37: Yun.
38: Ang pinakasimple dyan, ginawa ko na sa Facebook ko.
37: Opo.
38: Sa mga hindi ko pa followers at hindi pa nakabasa ng text ko. Pati ang MMDA ay merong post regarding that matter.
37: Mm-hmm.
38: Ang pinaka-best na test dyan, lagyan nyo ng peking plate number at peking phone number.
37: Aha.
38: Ilagay nyo ang plate number ABC123 at ang phone number 0917-123-4568 para makita nyo na ito ay peke nga talaga. Dahil bibigyan pa rin kayo na may violation kayo, bahay kayo ng 1,000, i-enter nyo ang inyong mga credit card details, which is kalokohan yun. Peke na ang plate number, peke pa ang telepono, pero may violation pa rin.
37: Yun. Ako, napakagandang tip niya yung mga ganyan, Yusek. Ano? So, ibig sabihin talagang mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan para masolusyonan ika nga itong mga concerns na ganito, Yusek, sir.
38: Yes po, kailangan talaga maging alerto rin ang ating mga kababayan para hindi sila mabiktima.
37: Mm-hmm. Okay, in closing, mensahe po, Yusek Tore, lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood dito sa Metro Manila, yung mga ngayon, halimbawa, ay nasa kalye at nagmamaneho at nasa kanilang mga mobile phones nakikinig. Please go ahead po, sir.
38: Maraming salamat Sir Alan sa pagkakataong ibinigay nyo para maihayag na MMDA ang mga programa namin. Sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
37: Yes sir. Thank you very much, Yusek Nicolas Tore III, sir. Good morning po. Mga kaibigan, MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Tore III.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
37: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Office of Civil Defense. Ha? Yung Tropical Depression Luis, hindi na Tropical Depression. Siya ay low pressure area na. Pero makikibalita tayo of course sa OCD maya-maya. Makakausap natin OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea.
4: Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
37: Update naman mula sa Office of Civil Defense, OCD. Makakausap natin OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa mga tagapakinig at tagapanood natin.
37: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from your end sa Office of Civil Defense sa mga naapektuhan po ng Tropical Depression Luis at ng Habagat, sir.
9: Sa ngayon, Sir Alan, yung initial na datos na nakakuha natin sa Office of Civil Defense, merong 17 barangay at 7,700 families na apektado po nitong pinagsama po, no, yung Luis, yung ganun din yung Southwest Monsoon o Habagat. Pero again, no, Sir Alan, this is initial data, no. We'll see when the reports are coming in, no, coming from the Northern Luzon also.
37: Okay, at itong initial report na pumasok na 17 barangays and around 7,700 families na naapektuhan, lahat po yan ay nandyan sa gawi ng Northern Luzon, sir?
9: Dito sa datos na to, Sir Alan, no, meron pa dito kasama sa Bicol Region and then in fact meron pang sa Mindanao, no, dahil kasama dito yung sa Habagat.
37: Yun, okay. And dahil humina ng tuluyan into a low pressure area itong Tropical Depression Luis, pero of course tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ng ating OCD at ng NDRRMC. Nasa anong status na po? Level of alertness, ika nga, ang ating OCD sa kasalukuyan, sir.
9: Ang NDRRM Operation Center natin, Sir Alan, nasa blue alert status pa din tayo. Ibig sabihin, no, heightened monitoring at saka naka-standby pa din yung ating mga iba't ibang ahensya, no. And then hindi lang dito sa Operation Center sa National, okay, maging doon po sa mga regional na DRRM Operation Center natin ay naka-antabay din po, no, naka-blue alert status. In fact po, no, sa Region 1, nakaantabay doon, no, yung mga iba't ibang response clusters, no, activated doon yung different response clusters para kung ano man po ang mga kakailanganin ng mga kababayan natin doon.
37: Ayun. So, ibig sabihin, hanggang ngayon ay naka-alerto pa rin itong mga response teams na ito sa mga areas po na naapektuhan ng bagyo. Hanggang ngayon ba, sir, meron pang mga reported na flooded areas dahil sa iba't ibang areas na dinaanan ng Bagyong Luis, eh, may mga malakas na pag-ulan din na naitala, Sir Junie.
9: Tama po kayo, Sir Alan. Ano, ha, meron pong naiulat sa atin na 17 po, no, or 17 na flooded areas. Kasama po dito yung sa Region 1, kasama din yung sa Region 9, ganun din dun sa BAR, no. Kasi nga pinagsama ito, no, Bagyong Luis, na ngayon ay LPA na po, no, at saka yung sa Habagat din po, no. Pero kahit naka-LPA na, Sir Alan, itong Bagyong Luis, no, kasi ayon sa PAGASA, may mga pag-ulan pa rin po na pwedeng na mangyari, no, doon sa iba't ibang lugar, no, kaya antabayanan pa rin po yung mga reports po ng PAGASA, no, lalo doon sa heavy rainfall, kasama dyan siyempre yung Pangasinan, and then ganun din yung iba pang mga Karatiga probinsya, no, na maari pa rin daw pong ulanin.
37: Okay. Sa ngayon ba, sir, meron pa tayong naitala na mga nananatili pa rin sa mga evacuation sites in various parts of the country, sir?
9: Sa ngayon, Sir Alan, meron na 1,200 na mga pamilya na nasa loob ng evacuation center, o katugas ito ng halos umaabot sa almost 4,000 ng mga kabubayan natin ang nasa loob ng evacuation center.
37: These are 4,000 individuals po, Sir Junie.
9: Awa, umabot po sa ganda.
37: Okay, ba, marami, marami pa rin, ano. Okay. Well, Sir Junie, ano, magbaliktanaw tayo dito sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano po. Bilanggit ng Pangulo na dito sa ngayon, within this year, 2026, sisimulan na yung pagtatayo ng mga disaster resilient na Ligtas Pinoy Centers. At ang mga uunahin daw po rito yung mga areas na madalas tamaan ng matinding bagyo. Halimbawa, gaya ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Sa panig po ng OCD, ano po ang inyong update na may pagkakaloob tungkol dito, sir?
9: Tama po kayo doon, Sir Alan, no? Yung Ligtas Pinoy Center, dahil meron na nga po yung batas, ano, nung nakaraang taon, na dapat po magtayo po, no, ng mga designated na evacuation center sa iba't ibang munisipyo at mga syudad. Although, even before the batas, Sir Alan, no, tuloy-tuloy naman na nagpapatayo nung mga evacuation center, yes, sa iba't ibang lugar, no. Pero this time, no, kasi institutionalized na siya. So yung paglalaan ng pondo at saka yung pagpili din, ano, at saka pag-prioritize nung mga pagpapatayo ng evacuation center. Malaking tulong po itong batas na ito, no, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no, kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganun din yung tamang lugar, no, na kung saan dapat ito itayo na sa mas ligtas na lugar.
37: Opo, nabanggit nyo nga yung ang mga paaralan, mga eskwelahan mismo ay nagagamit bilang mga evacuation sites. So with this law in place at yung mga proseso na kinakailangan para dito, ay kahit papano talagang mami-minimize na kung talagang kinakailangan at talagang wala pang mga evacuation center at saka na lamang magagamit yung mga paaralan, Sir Junie, ano ho?
9: Tama po, Sir Alan.
37: Okay, isang puntos pa, nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa digital technology. Alam naman nating lahat na halos lahat ng Pilipino may cellphone, may mga apps, and isa sa mga impormasyon na dapat ay mabilis makuha ng ating mga kababayan ay ang may kaugnayan sa pag-iingat at kaligtasan kapag mayroong mga kalamidad o sakuna. And we understand patuloy na pinalalakas ang mga apps na ito para magbigay ng kaukulang impormasyon sa ating mga ordinaryong mamamayan, Sir Junie.

0: po yan, ano. Meron na rin mga platforms po, ano, kaya ulit-ulit natin yung Hazard Hunter PH.
1: Yes, sir.
0: Hindi pa po siya apro po, pero doon sa platform na yon kasi makikita na natin kung sa ano yung mga klaseng bantang panganib meron sa lugar natin. Yung Pag-asa po, no, meron ngayon yung panahon na app, no? Ito naman doon makikita itong mga real-time, mga bagyo, no? At saka mga iba pa pong mga hazards. No? So napakahalaga po nitong mga ganitong paggamit ng teknolohiya sa ating pong ginagawang disaster management.
1: Mm-hmm. At binabanggit nyo yung disaster management. Of course, sa panig ng mga local government units mismo, malaking tulong ito sa pagdetermine nila kung dapat bang magkaroon halimbawa ng komunidad ng mga bahayan sa isang partikular o hindi base sa mga impormasyong makukuha dito sa ganitong mga apps at mga web pages, Sir Junie.
0: Tama po, tama po. Ang ating pong mga lokal na pamahalaan ang masigit na mga kailangan nito, ano? Dahil nga po specific, no, malalaman nila kung ano-ano yung mga bantang panganib na meron sa kanilang lugar. Ginagawa na rin naman po ito, no, pero mas palalakasin pa natin, ano, yung mga comprehensive land use plan po, no, ng mga lokal na pamahalaan. So malaking tulong po, no, na meron na silang mga hazard maps, mga risk maps, no, para identify po kung saan yung mga ligtas at saka yung mga hindi ligtas na mga dapat pong tingnan doon sa lokal na pamahalaan.
1: Opo, okay. Sir Junie Castillo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Good morning. OCD spokesperson, Sir Junie Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga. Maya-maya, may update naman tayo mula po sa Campo Crame, ha? And later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Philippine Coast Guard. Yan. Okay, eto, PNP, bukas sa investigasyon ng Commission on Human Rights, kaugnay ng mga aligasyon ng karahasan at hindi raw makatwirang pag-aresto ng pulisya sa mga rallyista noong Sona. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Masalan, magandang maga, makikipagtulungan ang Philippine National Police sa Commission on Human Rights sa ginagawa nitong investigasyon. May kaugnayan yan sa mga aligasyon ng umano'y karahasan ng mga pulisa at walang basehang pag-aresto umano laban sa 51 rallyista noong kasagsagan ng Kalimang State of the Nation address or zone ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong isang linggo. Ayon kay PNPG Police General Sir Melesio Nartates Jr., bukod sa pagigibukas sa investigasyon, handa rin sila magpataw ng kaukulang aksyon laban sa mga katauhan nila na sakaling mapatunayang may paglabag na. Sumalit nanindigan ang PNP chief na dumaan sa tama at makataong proseso ng batas ang pag-aresto sa 51 individual at bahala ng piskalya at o ang korte na tumukoy sa naging hakbang ng mga pulisa. Magugunitang nanawagan ang ilang human rights at people's organizations sa Commission on Human Rights na magsagawa ng independent investigation sa umunang marahas na dispersal at pag-aresto sa mga nagpo-protesta. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: The Philippine National Police will always be open, lalong-lalo na yan ay Commission on Human Rights. That is deemed necessary for us to make some adjustment and or maparusahan ang dapat maparusahan. The recent arrests, about 51 were arrested, they were inquested or referred to the proper court. And doon na lang tayo, doon na lang natin titignan if there were violations that were committed. But we're open.
3: Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan, direkta mula sa Campo Crame. Meron tayong 41 minutes makalipas ang 7 a.m. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Sandali lang po.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y hihingi ng update direkta mula sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Quebia. Ma'am, magandang umaga po.
7: Yes, Sir Alan. Magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunidad.
6: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update from the Philippine Coast Guard. Kaugnay ng pagtutok ng inyong mga opisyal at tauhan dito po sa naging epekto ng Bagyong Luis at ng Habagat. Ma'am.
7: Yes, Sir Alan. No? So, although noong mga nakarang araw, kailangan po talaga natin mag-suspend ang mga sea travel dahil meron po nakataas na signal number 1 sa iba't ibang area po. So, ngayon, Sir Alan, lahat po ng sea travel, mga suspended sea travel ay na-lift na po. Kahapon, meron pa po tayo sa may Quezon at Bicol, pero ngayon ay since wala na rin po ang signal sa area na yon, ay na-lift na rin po at pwede na po mag-travel ang lahat po ng mga watercrafts at vessels sa area na yon.
6: Ayun. So, ibig sabihin, wala ang signal, wala rin mga gale warning na nakataas sa Commodore, ma'am.
7: Yes, tama po kayo. Pero again, despite of that, Sir Alan, ang ating pa rin pong constant reminder sa ating po mga mangingisda, particularly yung ating po mga kababayan na mga gumagamit po ng sasakyang pandagat, kung makikita po yung natagal, hindi pa rin po maganda ang lagay ng karagatan, ay huwag rin po muna talagang balaki na umalis po.
6: Opo.
7: So, hindi po ang ating mga constant reminder.
6: Yes. So, dahil resumed na ang sea travel as of this morning, Commodore Quebia, ibig sabihin, yung mga pansamantalang nahimpil sa mga ports natin, unti-unti na nakakabiyahe, ma'am?
7: Yes, tama po kayo, Sir Ana. So, halos lahat po ng mga nag-take shelter at na-stranded na mga motorboats ay nakaalis na rin po sa mga pantalan po.
6: Meron po bang mga reported na rescue ops na naisagawa ang mga tauhan ng PCG sa
7: yes,
6: mga sea vessels, ma'am?
7: Sir Alan, meron po tayong isang na i-record no, sa area po yan ng Bohol.
6: Opo.
7: Noong Sunday, sa may Hagna and Garcia Hernandez, between that waters, meron po tayong nakatanggap na report na meron po isang mangingisda na ang kanyang motorbangka ay lumubog. So during our initial inquiry sa ating mangingisda po ay accordingly, nahampas po ng malakas na alon at pinasok po ng seawater yung kanyang motorbangka na nagresulta po sa pagkakalubog. So, naging mabilis naman po ang naging action po ng Philippine Coast Guard at na-rescue natin itong mangingisda na ito at nadala na rin po sa kanyang pamilya. So, yan lang po ang naitala po natin, Sir Alan. Wala rin po tayong na-report na anumang pag-evacuate na ating kababayan. Wala rin po tayong na-report na anumang casualty. So, I think ang naging kagandahan po nito, Sir Alan, is naging proactive po talaga.
6: Mm-hmm.
7: Hindi lamang po ang iba't ibang ahensya, kasama rin po yung pakikipagtulungan ng ating po mga kababayan sa mga direktiba na ibinibigay po natin sa kanila.
6: Ayan, mahalaga yung binabanggit mo, Commodore, yung pakikipagtulungan at kooperasyon ng lahat. Pagka may abiso, sumunod tayong lahat para hindi magkakaroon ng anumang untoward incident, ma'am, di ba?
7: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
6: Okay, we understand na meron ding abiso o advisory ang ating Philippine Coast Guard kaugnay doon sa posibleng pagbagsak sa mga katubigan ng Pilipinas ng mga debris ng isang rocket na ilo-launch ng China. I think this is August 5. Bukas, please give us more information and updates tungkol dito, Commodore Kayabyab.
7: Ma'am. Yes, Sir Alan. Nagbigay na rin po ng Maritime Advisory ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagbagsak po ng rocket debris nitong Geelong 3. Ito po ay scheduled to launch ng People's Republic of China at based po sa Philippine Space Agency. Ito ay posibleng babagsak po bukas between 10:29 a.m. hanggang 11:04 a.m. At ang posibleng drop zone po nito, Sir Alan, ay approximately 94 nautical miles from Babuyan Island at 143 nautical miles from Santa Ana, Cagayan. So again, ang atin pong advisory at paalala sa atin pong mga kababayan at mangingisda na huwag po nilang hahawakan, makikita po nilang debris, ipagbigay alam po nila kaagad sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard. Ang anumang kahinahinala o hindi pangkaraniwang bagay na makikita po nilang lumulutang o inaanod po sa karagatan, dahil etong mga debris na ito ay posible pong mayroong mapanganib na mga materyales o residue o mga kemikal na maaaring magdulot po ng panganib sa kanilang kalusugan at kaligtasan.
6: Opo, yung nabanggit mo, Commodore Kayabyab, ma'am, huwag hahawakan, huwag lalapitan, i-report ka agad. Kasi ano ba, posibleng may mga taglay itong mga harmful chemicals among others, ganun ba yon, ma'am?
7: Yes, Sir Alan, ito pong rocket debris ay posibleng may mga residue pa po ito ng mga chemicals. So again, it would compromise the safety po at yung kalusugan ng atin pong mga kababayan na posibleng hawak po o lalapit sa mga debris na ito.
6: Ayun. Okay. In closing, Commodore Kayabyab, pakiulit lamang po yung mga detalye ng scheduled o inaasahang posibleng pagbagsak within Philippine waters nitong mga debris ng rocket na ito, please, ma'am.
7: Yes, Sir Alan. So, inaasahan po natin ang pagbagsak ng rocket debris bukas po yan sa pagitan po ng 10:29 a.m. hanggang 11:04 a.m. sa area po ng Babuyan Island at Santa Ana, Cagayan. Pero tinitingnan pa rin po natin, Sir Alan, na posible po itong lalapit sa shoreline. So again, ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan at mangingisda ay huwag po nilang hahawakan o lalapitan at ipagbigay alam po kaagad sa Philippine Coast Guard, sa pinakamalapit na himpilan po ng Philippine Coast Guard, ang anumang kahinahinala o hindi pangkaraniwang bagay na makikita po nilang lumulutang sa karagatan.
6: Yes, ma'am. Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, salamat po na marami for the updates mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
7: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
6: Thank you, good morning. Ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Kayabyab.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Senator Jinggo Estrada naghain po ng motion for reconsideration matapos na tanggihan ng Sandigan Bayan ang kanyang hiling na makapagpiyansa. Ang detalye, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Mary,
5: kain nga ng motion for reconsideration si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division matapos na tanggihan ng korte ang kanyang naunang motion to fix bail. Sa motion, iginiit ni Estrada na hindi siya maituturing na flight risk, kaya maaaring pagkalooban ng piyansa kahit wala pang naunang pagdinig para matukoy kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Binigyang diin ng kapo ng senador ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile, kung saan pinayagan ito makapagpiyasa dahil mababa o ano ang posibilidad na tumakas ito. Ayon sa kampo ni Estrada, tulad ni Enrile, ay hindi rin siya flight risk dahil siya isang incumbent senator at magobyerno. Binanggit din ang kanyang kampo na ilang beses na siyang naging napahintulot na bumiyahe sa ibang bansa sa mga dating niyang kaso at sa lahat ng pagkakataon ay nakabalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Iginiit din ni Estrada na agad siyang sumuko o kusa siyang sumuko sa mga otoridad nang malaman na may inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Dahil dito, hiniling ng Senador sa Sandigan Bayan na baligtarin ang naunang resolusyon at pagbigyan ng kanyang mosyon na itakda ang halaga ng kanyang piyansa at payagan siyang makalaya habang nagpapatuloy ang paglilitis ng kanyang kaso. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Berian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much. Berian Bastasa, update po yan mula sa Quezon City. Oras natin, 52 minutes, makalipas pong 7 a.m. Sandali lang!
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Weather update muna tayo. Direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas. Weather.
6: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
8: Yes po, good morning din sa ating lahat. Kagabi nga po si Bagyong Luis ay nag-weekend na at naging isang low pressure area na lamang. But as a low pressure area, patuloy pa rin po itong nagdudulot ng mga pag-ulan for today sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Mistib Region, Cagayan Valley at sa area din ng Central Luzon, kasabay din po nung isa pang low pressure area na minomonitor din natin sa loob ng FAR malapit din po dito sa Bagyong Luis. So si Bagyong Luis huli pong namataan sa vicinity ng Bagaw, Cagayan, while yung isa namang LPA is nasa coastal waters ng Balawan, La Union. So expect po natin patuloy pa rin po yung maulan na panahon for malaking area ng Luzon for today, paminsan hanggang sa malakas pa rin po yung pag-ulan, kaya doble ingat para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa pa namang bagyo, yung isa namang bagyo na minimonitor natin sa labas ng FAR, si Typhoon na may international name na Dolphin, huling namataan sa line 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, wala po itong epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Generally, west-northwestward po yung magiging pagkilos nito. Hindi natin ni-rule out yung possibility na pumasok ito sa loob ng FAR, but meron din po tayong scenario na ito ay lalapit lamang dito sa may northern boundary ng ating FAR region. But either po of these two scenarios is ma-enhance po nito yung habagat sa mga susunod pang araw. So expect natin for the whole week, maulan pa rin po yung panahon na ating mararanasan for today. Hanggang today, dala pa rin po ni Bagyong Luis for most of this on, and sa mga susunod po na araw, dala naman ng enhanced na southwest monsoon po natin, lalong-lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. And also for today naman, may mga scattered din po tayong pag-ulan, mga pag-ulan pa din na mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Dulot naman po ng habagat. Well, for the rest of the country, possible pa rin yung mga isolated ng mga pag-ulan dala ng localized thunderstorms. And muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
6: Thank you, Grace Castaneda, mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 4, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnriel o Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: 98.1 BT Radio.